0: unya sundan pa gyud. Ah, doon na napoy sa kada hisgot mugawas ani kato pang alam later ni ba mura ni sa eskwelahan sa elementary mura, before ba nga
1: mura jug kato yung nagsakay ko ganang ganing barko sa una ni musaka di sa barko mga katropa pamudak na ganina sa ganing pantalan ay musaka nga sir ay mong pangalan sir isulat diri sir kaya to ambot na glitra ibutang sa imong pitaka ipilit ba butang dia o pwede po ibutang imong middle name sir tapi lamang ni 50 ra man ni 50 ra
0: 50 per liter
1: wa man isulti wala ni sulting 50 per liter. So 50 ni 50 ra. Di gibutang gito tibok middle name. Alan de la Serna Abais. O di pag atay nag 50, imo na nang sagato sir kay ganahan man ko ani pagapili tapot. Mabo kay pagprintahas pangalan ato. Say sagato sir kulang man eh. Imo na nang kambyo ba? So dili sir tag 50 per liter. Ingon na bang hitabo ani garon na sa 30,000 basig kada
0: per liter na
1: per liter na ni okay grabe man ang ilang per pamahayag lang sa siguro ta
0: dili kini dili ni siya mahitabo no dili ni siya mahitabo kung walay gahigulong mga bugado kana magpakita nga kunuhay sila ang pinaka bright no
1: kana ganing mo ilang ganing katropang bridge nga humana ang bista murag nakita na nila nga daog sila o di ba
0: isa ba tong congressman atong kuan congressman ba to o kining abogado to tapos na ang
1: si kuan si adjong nagsultianan dumog na ko na si kapunan
0: lorna kapunan tapos na ang kaso
1: tapos na ang kaso nalimang ka na
0: kana murag gina overrule nila karon ang kuan no murag hukasan nila sa katungod ang mga senator judges
1: kini mo ka mga grupo ha kabro sa background ani nila mga katropa master of mind conditioning ni sila mo na
0: onya karon ang usapa gid ni karon no ilo nato ni kinsa man gid ay ang kuan ani kinsa man ning mga tawhana ang gipadungog-dungog ani karon di ade diri karon katropa ngalan. Ano bang gipasabot sa diri karon nga doon na sila gipahamtang gipatuman ba nga trial by publicity.
1: Sige daw be, kisa man sila be.
0: Doon na sila nalapas nga sub judice violations. Kalapasan. Number one! Ang abogado nga paborito nimo katropang Alan nga kung ano, si Amado Virgil Gutan.
1: Nako!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba taga-sugbo
1: ni? Ang professor!
0: Taga-sugbo! Unya kuan ba kana bang private prosecutor gipa-explain man ni siya di ba gipa-explain ni siya dito sa impeachment court dito sa iyang gipo sa Facebook niya may labot na karon sa proceedings
1: wala man daw siya gipangalanan
0: nga misangkot ni dito karon sa misangko ni sa kinibang pagpaligo ni nung karon sa impeachment court labot sa kinibang
1: pre-judging
0: sub-judice rule
1: sub-judice naguna-una na pag-discuss sa mga meritos nanay pre-judgment netabo
0: nagipa-explain ni siya dito napita kay bahin man to sa katong kuan katong katong batong lalis nila ni Likun ni
1: katong
0: Pirer og ni Pirer si attorney Christine Pirer og ni Lorna Kapunan Now, si Atty. Ferrer, wala po niya siya gina-excuse.
1: So,
0: kita ni mo nga, walay bias di karon ang
1: na-carried away mo po
0: niya. Ang defense counsel, ang iyang kilambigitan na ni Katropang Alal, although wa ni siya nakalapas sa kining ginatawag nila nga rule of evidence, kinibang sub-judice rule. Nalambigit niya sa iyang tense exchange sa prosecution lawyer, bangi ni nila dito sa floor. No?
1: So kato
0: ni Lorna Kapunan
1: mga words na unnecessary
0: nga nahimong subject sa public discussion o gisundan sa post ni Ligutan.
1: Ayun.
0: So buti pasabot wala siya posting ni si Attorney Pirer
1: pero mao'y tinubdan sa post ni Ligutan
0: ni Ligutan. Si Attorney Kapunan ang ihapong ginasulti diri karon ang prosecution counsel nalambigit niya sa exchange sa uguban pang pakiglalis nga to kang Ferrer. Unya kini sa attorney May de Vinigracia. Murabag naglalis na sila katropang Alan nga out of context na no sa kuan. Sa ilahang pakiglabanan.
1: Murag na yung mga pamersonal.
0: Ni gawas nga murag sila ng judge. Dili na sila taga-presenta sa mga evidence.
1: Oo, taga-depensa sa evidence. Ng mga pangunahon na ilang iduot. No?
0: Sometimes rin karon si May Divinigracia, si Attorney May Divinigracia, amo ni siya katong nahimong controversy nga term na mastermind, scam, brat, o guban pa, no? Kini, klaro ni sub judice or trial by publicity.
1: Katropang Briggs, ito na ipadayon, Katropang Briggs. Standby mo mga katropa, ha? Kay mag-briggs ata para sa toang kini nga The Secret of Health, no? So, magkainit nga ito ang isigutan. Pwede po mo maka-appeal ani mga katropa sa pag-kukabildo. Pwede mo makatawag sa 0969-203-0537. Mga manner, kostumbre, karakter o kana mga pamaagi ni ato ang mga both the party ha, sa council, sa kining prosecution side o sa defense side mga katropa. Kung unsa po rin nyo ang tanaw kang presiding officer o presiding judge sa Chief Escudero, tama ba ni? Iyang pamadlungo ni mga katropa, pati si Indesara Duterte, gibadlong na. Kaya Sarag ay naka-interview si Sarag, gibadlong na tayo. So, na, o gumamba itong hatagal pagdagal sa itong pagbalik mga katropa. Alas 8:06.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
5: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
5: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
6: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The secret of health.
6: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
10: Kaklarek sana!
11: Exciting!
12: Exciting!
2: XFM 89.1 Davao City.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: Bricks Flores sa XFM Davao.
15: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
14: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: XFM.
11: XFM.
12: Kaklarek sana.
11: Exciting.
16: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
10: Kaklarek sana.
11: Exciting.
17: Oh,

0: ni hang. Alright, balik na dire mga katropa, be. Tama yun ang sa kinabuhi nga makasiguro ta kinahanglan. Doon na tayo kasiguruhan sa to ang mga kaigsuunan kung kinsa to ang mahimong kapartner, mga kahigalaan. Ano mo itong hugot ni Jubet, Espanyol. Good morning ni Maria. And sa mga nakalate din mga katropa, Drift Nan, may buntag, Gloria Malala, Apilo. Good morning. Itong ipadayin mga katropa, itong iskutan niya kay Musigwita, Anita Taon, mga katropa, sa katuganing may kalabutan sa reaksyon ni Pulong. Matutot ni Bawason na katropang bridge, no, katropa, sa kining gusto ni presiding judge nga, o si Chis Escudero as presiding judge. Gusto niya nga ma-remind in town ni mga banggiitan raba ni mga nasa both side, ha, sa prosecution side o gingon man sa defense team.
1: Sabi ni mo katropang Alan, no, para sa itong mga tigpaminaw karon, dili lang mga abogado sa both parties ang gi pahimangnoan ni Senator Chis Escudero ani. Apil na iya mga kauban ng mga senator judges.
0: Oh, apil dito sa Rule 18.
1: Una dini karon manggod sa kuno gi nganong ihang gi saway o nganong gi napugos ni siya sa pagpagwa ug yun ani nga mga two strike rules nga gipatuman karon, no, sa impeachment court. Gumikan natong unang gipost ni Ligutan, Attorney Ligutan. Katong yang gipost dito nga nadiri mabasa na to, a principal o lawyers and law students know by heart, misleading questions are not allowed even on cross-examination. Oh, so sila may mas nakahibaloan ni kay mamani ilang ginatunan iskulahan so nila ni.
0: Misleading questions is not allowed even sa cross-examination.
1: Even sa cross-examination ko, no.
0: Okay.
1: Gipost niya sa Facebook. Netong August 12. Samtang nagpadayon pa ang impeachment trial. Nitabo kini human sa tension tali ni Defense Counsel Christine Ferrer o Prosecutor Lorna Kapunan.
0: So mahulog ani karon umurag kay pangunahan niya ang presiding judge.
1: Oh, nga ang ilahang kuan nato, ilahang
0: kabadlong,
1: ilahang witness ato si Sailin na Sailin May Del Campo. Now, ang depensa pinaagi ni Sheila Season, may punto nga ang post daw klarong nagtumong sa nahitabong exchange kang Ferrer o mamahimong pag-comment sa pending proceedings.
0: Ayon.
1: So, nalikturan sila ni atong pagtingong ni sila.
0: Kanya, kanyang mas siligutan kagi sita man na siya rito. Pabalik. Siya, wala naman daw siyang pinapangalanan.
1: Siligutan man ko. Ang iyang dipinsa dito mga katupangalan.
0: Nagbasa.
1: Oh, gingon niya nga, dili man to personal nga post. Dili kini para generic kang Ferrer. Matod niya, teacher's instinct na. Teacher's instinct.
0: So, mga itong gingnan siya nga, ay mong pagkamaestro ay daladir. Ay panudlo.
1: Humanan ni giskwila ni mga naadir. Nagibalo na ni sa ilang
0: nga naimong may tudluan.
1: May lessons na ni sila.
0: Mga abogado, tadri, kabalo taon sa'yo dapat sa ruling atong sundon. Dili kay
1: dadaan na dito sa imong iskwila. Nag-asa kang iskwilahan na ispidnuhan ng gatoon. Nagtudlo. Di ba?
0: Sobraan si Ligutan.
1: So, sumala pa niya, teacher's instinct lang daw. Ang iyang ginahimo isip pa law professor o gusto niyang ipahinumdom ang legal nga principle.
0: So,
1: pero
0: pa,
1: nag-isgot man gunto dito katropang Alan nga para bang pabor nga to sa prosecution.
0: Maunay, imuhang itudlo kasi mga estudyante.
1: So, din nakita nga dun ay posibilidad nga Rule 18 issues. Ang problema, dili lang kuan ba? Dili dapat nga i-post, no? Kung dili ang timing, ang context nini, dito na siya hisgutan sa kuan, dito na hisgutan sa floor. Katropang Alan.
0: Sa Rule 18, di ay moto imong giyungon kagay, no? Katong mga pagdili sa mga public comments o disclosure sa merits. Appeal na ang presiding officer, appeal ang senator, judges, House impeachment prosecutors, impeachment respondent official, mga abogado nila, o ilang mga counsel, appeal po pati ang mga witnesses. So, sakop sila sa rule number 18. No? Nag-reiterate na ni Escudero, kaya ba siya nakalimot mo ani karon?
1: So, din ay karon, no? Busa, dun ay kuan ba, ginalantaw din ay karon, i-question sa rule 18 issue. Una, kini si Amado Ligutan, Attorney Amado Virgil Ligutan, katong sa iyang misleading question samtang ongoing pa ang trial. Gipost niya sa Facebook. Mao ni ang direktang gi-question karon under Rule 18. Kining si Attorney Christine Ferrer, doon na sa exchange bahin sa leading and misleading questions.
0: Okay.
1: Pero dili ni public post violation.
0: Dito sa sulod, sa sulod.
1: So lay, dili ni wala ni nakalapas sa katong ginatawag nila Rule 18.
0: Actual nga kuna siya interpellation.
1: Si Lorna Kapunan, Attorney Lorna Kapunan, doon na sa exchange of objection objection of exchange kang Ferrer. Wala ino ni sa public post pero dito sa exchange nila dito mga muraga
0: nang mamersonal lagi siya.
1: Mamersonal na no. Dimni Gracia, scam mastermind.
0: Ang bakan ta kadarog bunalan.
1: Oh, nagsisinungaling. Lahin ni nga courtroom language issue. Oh, mo ni ilahang ko ano. Wala ni siya wala ni sa lingguwahe da karon nga murag ginagina judge niya nga
0: wala
1: ang,
0: po niya giapin
1: ang witness si nga scam ni oh,
0: katong wala evidence. Niya gi, sa side sa mga presiding judges wala siya gi tumbok niya kaya apil ready sa rule number 18 ni mga ano na kining senator judges I mean no?
1: Kita kay mangutana ni Divine Gracia katropang alan no? Scam ang but niya pasabutan ni kining mga evidence nga ilang gishow karon is part of and parcel of the scam. Mastermind ani master ani si Vice si President Sara. Unya ang kining mga witnesses nagsisinungaling.
0: Gitanong, gipangutana si
1: Sara. Gitanong kata katropang Alan. Asa man na ninyong mga ebidensya ninyo na gipangkuha? Ngano nga niingon si Senator Judge sa si Senator Presiding Presiding Judge Chis Escudero nga wala man ning mga ebidensya ninyo gipresenta dire.
0: Actually, kuwanta gitudloan.
1: Oh,
0: wala may kopya sila ni Lela De Lima kay kato sa House of the Representative dito sa kining ilan ni Louis Strong committee ba. Gipangutana biya si Lela De Lima, the same mo pangutana katropang Briggs ba nga ningon og ni istorya ka ni asa man imong ebidensya unsa tubag ni De Lima? Unsa mo gawas sa kuang baba? Fax na.
1: Mora pa gipangutana siya sa interviewer katropang Alan na nganong gipili niya katong si kisa to katong si to yung driver bitaw nga bodyguard
0: Junelle
1: ingon siya nga frailty of a woman
0: Pose ka na digong
1: pagkahuyang sa babae ba
0: posong mamon dali na kayo mailad og driver.
1: So, ikaw daw gunitan og kuan ka nang kusgan kayong mga kuan pulamoy
0: saan mo ni si Lela De Lima kung mag
1: brasuhon nga bukton
0: Rusko kayo. O niya, pag mukambiyada daw to si Junelle, si Dilima, imbis kayo lapad-lapad man ang iyang sakyanan, magsigig dikit ito sa Manubila.
1: Magpadool, di ay.
0: Magpadool sa Manubila. Ay, kanang Manubila ka sa kambiyada. Anton, nga masipit talagang kambiyada si Junelle, ito na ka si Dilupad. Frailty of a woman. Unsa to yung magawa siyang baba, fax daw na. Ano, just lagi na ano, no? Walay lapad.
1: Walay evidence, hay.
0: Namanggali ebidensya mga pirma pero gipaprinta na puglain wala ikopya ang depensa.
1: Mana manay kwan manay scam. Oh, di ba?
0: Manay klarong scam.
1: Scam kani. Sa patong yung term dito?
0: Kwan siya kanang
1: mastermind.
0: Mastermind.
1: Pagsisinungaling. So, manay karon ang atuang tanaw na to ningo no kay nato nakalabay ang adlaw ra ba? Dunay gi-warning ni Senator ni Presiding Officer Senator Chis Escudero si Vice President Sara Duterte. Last warning na ni. Dunay nakita niya dito nga sub judice rule nga natuman si Vice President Sara Duterte siguro dito ni sa iyang statement katubang official statement nga gipagula no nga naghisgot may labot din ni karon tanaw ng nato katropang alat para in fairness alang ato sa mga kaigsoonan nato
0: kung o sa may specific ni na, gisulti ni Inday dito nga makaingon ta og sub judice na pud si Inday ato
1: tempatanaw na ko diri ha kung asa nato dapita
0: ako ni dumuman di pangutana siya unsay mga ikatubag may kalabutan sa scam nga issue ikaw
1: dinuna sa statement do na say gipagula gid nga public statement
0: ta katong gi-share no yatong gi-share
1: na post na to sa tuang kuan di na nako malocate no kung asa do na pabakoy
0: na sa kay Sara Duterte nga page tama na to sa kuan niya
1: bag-o naman ni Supreme Court naman ni mo nitong isgutan karong Lunes pohon ining Supreme Court ruling ron abandonment of second place rule. Lunes po ho ni, Lunes. Ato ni higutan sa Lunes. ang gisulti niya dito.
0: Dara, dara, dara. Mm. Katong prove it. Ito? Dara, dara. Kaya gisendi sa kuwani. Niasband. Prove the impeachable offense, singon siya. Prove it with the evidence. So, nadya siya gipagawas nga statement to last August 26. Not insults, speculations, or political theatrics. Prosecutors and members of Congress who want to legitimize the two impeachment complaints filed without a shred of evidence should be confident in the strength of the case. They should not be fishing for evidence during the trial of or desperately try to turn something they wish to be true into a wild story of alleged wrongdoing. A strong case does not need the adjournment of theatrics, a senator calling a witness stupid, a lawyer calling me the mastermind of a scam, or another witness referring to me as a brat does not prove a case, nor does it produce evidence. Insults reveal the need to feign confidence in the face of a weak presentation. Mga kababayan, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila walang mananagot dahil ang impeachment, ang paghati-hatian, ang 2027 budget, at ang paghahanda kung paano baliin ang Constitution para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kalyado nito.
1: Abi nimo katrupang ngalan noon si tubag ni presiding judge sa presiding senator judge sa Escudero ani. Kay gitawag man siya dunay pagtawag siya stupid. Dunay nagtawag siya brat, dunay nagtawag siya scammer. So nagpahinumdum kini si Senator Escudero ngadto sa makaubanan nga mga senador, mga senator judges, no? Nga panumduman niya ang Senate sa Senate President o presiding officer nga si Escudero nga ang mga senator judges ang ilang katungdanan sa impeachment trial dili kutob lang sa pag-convict o pag-acquit sa usa ka inosente. Ang ilang role bahin kini sa impartiality o decorum sa mga senator judges o sa mga abogado. So iyapagan itong pagula nga reference ang Webb versus De Leon. Remember nimo to katong Hubert Webb o De Leon na case sa Supreme Court nga nagtuman kini og dili ni hinon sa impeachment ning kang De Leon o kang Webb, pero kini usa ka criminal procedure kuno sa Supreme Court nga may kalabutan kini sa pagpangita og mga probable cause. Yan. Sa pag-issue og warrant o bares alang ato sa usa ka tao ngatong panahon na diha karon. Probable cause ang pangitaon diha sa hearing. Dili kayo nag-judge na hinon sila una.
0: Nanay mga pre-judgment.
1: Siyempre normal diha, lang. Tawagon ni mga ingon ni mga gingnan ang witness nga stupid ba ni or unsa ba tong lain term ni Rapi Tulpo?
0: Blind loyalty.
1: Yang
0: gipariha si Ortonio og si Acosta. Kamo mga blind loyalty na sa inyo ha. Anyway, kano sa mga tanong ko katurpang Briggs, August 26 ni siya. Nagpagawa si Escudero kagahapon lang to, no? Buti pa sabot, ani, nag-post si Inday, nagsunod, siya nag-react, unya, gina niya, og, iyang gire-reprimand si Inday, nga dilit na. So, kay sa side Inday po, ako po, kung ako ang presiding judge, no? Morbag naunhan ko ni Inday. Ako'y mamadlong dapat. Si Inday po, sa iyahang side, personal niya to eh. Iigo na ko niyo personal, mutubag ko eh. O niya, bait mangguni siya katropang Briggs.
1: Ang nakita dito, na-observe na ko katropang Alan, no, sa kang Senator Chis Escudero, para bang sa statement ni Senator ni Vice President Inday Sara Duterte na panawagan mato niya sa katong mga complainants. Acquitted na siya. Kulang ang mga ebidensya nga Walay presentation o evidence nga lig-on against sa mga
0: so
1: allegations
0: ay,
1: sa iya.
0: Motoy shortcut sa paghitabo dito sa pagsabot nato, no?
1: So, ang
0: kumbaga, hangtod karon wala mo i-show
1: tinamba na to nga pagsabot ni Senator Chis Escudero nga ayam igun hiday kay
0: kanapod.
1: Mag-desisyon sa mi.
0: Kanapod.
1: Nakita na mo ang weakness diha. Parang ganon. Nakita na to ang weakness diha karon sa presentation of evidence. Hapit na lang ingnon karon siguro sa
0: siguro, Senator Chis. Kulang na lang mo ingon si
1: Indepod. I'm also a lawyer.
0: Parang
1: ana ba?
0: Okay, pod. Tama po na kang Escudero nga ay pod kay palabi iday kay napami din he.
1: Tumbling unya ko.
0: Ay sa ko na hiday ha.
1: Basig mabuhi ang kaso ani day sa
0: kwan. Ayos kay si Dimon yan nag-focus pa day wa pa nag-focus sa Manila kay kung mag-focus sa Manila maigo ko ani sa Bidening.
1: Pero kato pa galan patas kayo yung system eh. Yung ipatuman diri karon pabor sa prosecution,
0: pabor sa both side.
1: Okay. Pabor sa defense.
0: Mismo
1: so
0: si
1: dili nila maingon nga one-sided na ni si presiding judge sa Chis Escudero.
0: Kay mamadlong man siya both party.
1: Pero si Rafi Tolfo ang naging presiding judge.
0: Wala siguro, na.
1: Wala na.
0: Human na.
1: Stupid.
0: Stupid mo tanan.
1: Stupid mo tanan.
0: Basta mga stupid na ganyan mo judge.
1: Ganawan niyo yung scam ng mga ebidensya niya. Dapat ipakitan niyo yung mga ebidensya niya. Ipakita niyo, isyo niyo kisa ni si Pagong.
0: Wa pagani kahuman og sulti ang kadtong asawa gijud sa niya nga sad-an ka. Oy, mubalik ta mga tropa ha. Anyway, alas 8:32 na mga tropa, magbreak na punta. And T. Alcaraz, good morning mudya. And Gloria Malala Apilo, Defnan, good morning. Ato na juning isgutan mga tropa niya tatuan mga tropa kay Davao City epicenter unya karon si Pulong ni Palag may kalabutan niya mga tropa og nganong first district lang yun unya raban ingon si Pulong mga tropa nga bag-or raba ko nakalingkod sa first district basig subayan ni Mutanan katong panahon nga wala pa ko yapit po to yung taon og doon na ba yung mga flood control atong dapat atong subayon. Ay lang tong, di alam mo nagka-focus sa 51 billion niya. Tapos mga katropa, ang pinakadako di ay sa flood control lang gani alon. Budget mga katropa dito sa lugar ni Romualdez. Anyway, maminaw ta both side mga katropa kung sa ilahapon ng mga pamagi sa ilang mga rason. Balik tao, malawang ini. Alas 8:23.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Mabiyan. XFM, katropa mo.
6: Clarex!
4: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Bisan unsa pa kahimsog sa imong lawas, kung wa kay kwarta, magluya gyud ko.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Bullseye!
5: Oy, balik na din mga katropa, makajot no kay dunay panawagan mga katropa, may kalabutan usab sa ato apod ng mga taga kuan ha. Diri sa dagway sa Davao, dunay tay mga series of repairs diri sa tao sa Davao City Water District mga katropa. Sa tuwang nga silingan kam diri mga katropa nga nangutana, may kalabutan aning ngano nga gibangagan niya tapos gitabunan tapos gibangagan na po. Ana gyud na mga katropa kay kini contractor mo na sa Davao City Water District diri sa tuwa sa Shrine Hills mga katropa para na sa dakong tubo kay gipadak-am niya ang tubo para sa connection ani ato ang mga water system diri o kanang patubig diri sa tuwa sa Shrine no kay bukid-bukid ra bagyo pud ni. Masina tingala mga katropa nga way pagkahuman ang kalot tina niya tapos gitabunan gikalot-kalot tapos mga katropa. Ang kining namagunay mga engineering explanation pa mga taga DCWD ginatan-aw na nila mga katropa kung tama bang standard silang pagtaod. Pag nay nakita mga katropa before it turn over, ilagay yun ang komentaryuhan nga kini back job ni.
6: Pinawa.
5: Kini dapat ingon na ni. So din na basta-basta nga tong taga water district mga katropa mo dawat na lang o ganang turnover sa mga contractor kung ugaling doon na mga diferensya. So anak mo rin itabo. So wala ko nagsulti mga katropa nga napalpak na ha.
6: Pinawa.
5: Ako nagsulti mga katropa nga kulang na mga katropa ha. So sila may nakibalod yun na ilang ikalot ugot ron ng ilang kitabunan. Dilipunta mga katropa sa panawagan o kining balita no gikan sa sugang dagitabnon diri mga tropa nagapadayon diri japon kini mga katropa ha. Gipost diri sa ato ang mga couple of friends no nagpadayon matod pa ang serbisyong kresing-kasing kuno matod pa sa Nordico ako nga na serbisyong kresing-kasing yun ah wadyo na nabinuang mga katropa ang ilang na post mga katropa may kalabutan nini nagapasalamat kuno matod pa ang kining post poster diri nga si it's me Jojo no Jose Ang. Sa request nila sa Nordico nga transformer 25 kVA nga transformer dito ni sa Purok 1 and 2 Barangay Bagongon Compostela Davao de Oro pinangunahan kini ni Engineer RJ Legitimas dito lang sa RJ Legitimas unya na hashtag paabot lang mo mga taga Purok 7 sa nasampit nga lugar. Padayon sa pagpalambo, Barangay Bagongon, love up sa Kalambuan, level up sa Kalambuan o Galambo Davao de Oro. Ang Davao de Oro mga katropa, ato ang paklaro po nga kung para operated na sa Nordico, ang Del Norte rin nakuha po sa DLPC. Ang pagpaklaro po nila mga katropa nga kung muabot ni sa de Oro na na mga pipila ka mga pagbabag ana mga katropa gumikan kay ingon sila nga ato nang ipanawagan ang pag-coexist sa duha ano choices ang mga katilingba niya mga katropa. Pero kanang 25 kVA ako nagtabang na sa inyong lugar sa Compostela mo na nagpasalamat mo palagpakan na itong Nordico niya labi nagmaabot ang kVA palagpakan na po nato na in advance. Bita mga katropa pagsabot mo rin na eh puro mo mga bagiitan dito mga katropa sa topon nga delikatana no katong si Digong si Pulong Duterte. Marang po ni si Digong mga katropa, no? Ihagit ang ombudsman sa Asia sa flood control, corruption. Sa nga hagit ni katropang BRICS?
7: Gitawag mo ko nila ning ako, no? Gitawag mo ko nila ning Davao nga
5: epicenter.
7: Epicenter of flood control. So, para bang ipatuhop nila karon sa nahuna siguro sa mga tao nga Davao City has a huge amount of flood control funds nga gi-allocate ta katropang alan no gikan sa previous administration pero gibaha gyapon mabita nang ingon karon sa ni gisalo po ni karon ni kuan ni attorney Claire Castro nga dito sa Davao makikita si ang baha lubog na tayo sa ingon man to si Vice President Sara Duterte lubog na tayo sa baha. Lubog pa tayo sa mga issues. Ingon din si Claire Castro, makikita yan sa Davao. Ang lubog tayo sa ba.
5: Gihin mo bang example no?
4: Pinawa!
5: Kini si Attorney Claire Castro, no? Pildi lang maglago tani ba? No? Ang asawa, ultimo aning tingog ani. Siya, ayaw na, di ko graan. Tingog pa lang.
4: Pinawa!
5: High blood ako. Nga nga, papig tumang ka. Siya, ma-stress ko. Tanawa ni, atake na nung kadya. Inom lang santong gold ya para...
7: Actually, doon ay kwan, doon ay gitanaw na itong dinig yung mga kwan.
5: Davao City, di ba? Tana lang yun ako ang gusto ngayon, may bala nila ba?
7: Doon naman goy ko ano, doon ay listahan nga itong natanaw diri karon katropang Alan. 121 projects sa pero doon na ni ko ano, doon na ni mga mani gina bit-bit ni Antonio Tinio nga mga records.
5: Grabe yeah. Si Tinio no.
7: Kaya tanan mga ang tanan nga mga kuan mangod projects is na tanan sa DPWH. Lantawan ninyo karon ang DPWH kay kumbaga matingala po ta mga kaigsunan ngano si Pananglit Pulong Duterte ilahang dutan no nga dili man siya DPWH congressman
5: yes,
7: man siya
5: nya tapos budget man niya
7: ngayon ta dunay politika nga issue mangod dinhi no klaro klaro na tataw kay na mga kaigsunan niya politika ang nagpaluyo anang tanan
5: tinaw pa na sa lubog nga ihi lola na
7: ang purpose is dako ang posibilidad nga i-demolish yun ang mga Duterte.
5: Kana, demolition job.
7: Bisan o ganay ay mga projects nga nakita diri sa Davao, well implemented accordingly, pero kanangingon na ito nga puti, himuon ginang itom. Now, ang iyang sulti karon, lantawa ninyo diha karon ang DPWH record. Gawas lang kung i-scam nila karon ang record karon sa DPWH.
5: Ako lang ka na ganing sunog na ba? O di ba ka na ganing mukalit lagi ngon? Kaning department ni nasunog man?
7: Kasimpo na anak katropang Alan. 121 projects. Butan na to 121. I-scam nila. Himon na to ng 12. I-reason na to itong 1 pipes.
5: Niya, tapos mangutanan siya. Asa man ni padulong
7: ni. Asa man ang kuan din eh. Asa man ang 1.
4: Pinawa!
7: 121 man eh. Nganong 12 na lang man eh.
5: Pero binuha na yun na. Kung nanamaring ilang buhaton mga katropa, no? Kanang mangita kagbikil sa sagatao niya. Tapos, istorya lang gani, wala i-resibo. Lisod ka na. Hindi mo pa matudan.
7: Mabita nang giingon karon ni Pulong Duterte ni Congressman Paolo Duterte. Pero, kung adunay ebidensya ipagawas, kung adunay responsable ipanganlan kung adunay nakawat nga kwarta sa katawhan patubagon. Manay iyang hagit
5: si Tinio naa siyay gi-file nga kaso sa ombudsman. Davao City di ba ang target ato? Unya siguro wala pa kay na imbestigahin ni ombudsman nga nag-budget ang ombudsman nga si Tinio iyang katubang. Nya yeah, so unsa man ato karon makuha ang attention ni Tinio nga man kanang kanang Tinio kanang aprobahin niya kay unsa man ako niya sige ani na lang ko isulti Davao City adi hangad si Tinio pag ingon niya ga Davao City naa ang epicenter diha sa flood control tanaw lang epicenter sa flood control minto si budget karon si Tinio Corruption. Epicenter sa corruption.
4: Pinawa!
7: So, in short, dapat doon ay kumplitong dokumento. Ipa-issue nila din karon ang audit findings. Asa ang project records. Kaya, puro sa manipasangil lang ilha, ipakita karon katropang Alan. Ultimo nga kita, mga taga-Davao, mapungot na ba? Maminaw ba, no? Siguro, ang mga taga-Luzon, kaya wa sila nasayod, labi na katong mga tao nga taga-Luzon, nga wagin makatunob o Davao, makita nilang Davao nga magbahagi diri magbadiri kong Pananglit high tide
5: dako magpaminawan pag may 51 billion budget ni kon uy hala giunsa man na ni kon paggasto di ba nya kung explainan mo dili man maminaw
7: nabito gipakita sila nga video ba kini scam gini kay

0: In fairness alang kay ko ano kay pulong no kay diri murag kuan ba kanang naganahan ko sa iyang tubag ba nga ang ebidensya ko no wa ko no ni nagpili og apelyido.
1: Pwede. No?
0: Wa ni nagpili og apelyido, partido. Pwede ning pisohon basta dunay sala nga nahimo. So buti pa sabot is very much welcome. Kung doon na may procedure nga ipatuman nga investigasyon.
1: Ako nakita ni Karumba nga murabag kamong mga taga Davao City o yun na lang mo ay mo sigig supak para wala tay gingon og kada ganing himuon nga pamaagi nga buhat-buhatan namo tamog istorya para at least man lamang madaot mo. Na gani murabag
0: doon natin mga importante doon natin mga projects diri karon kato pang alam.
1: Sa power karon eh dapat maghilo mo.
0: Maghilo dili na lang mo tingo kanang kuha na to atong mouth atong isirado. Taka-taka sample mga kaigsuna na.
1: Sige daw.
0: Doon ay 121 flood control contracts sa 1st District of Davao City from 2019 to 2022. Okay. Kano sa ba ito nahatag itong kwarta? 2020 masiguro ito, no? Itong 51 billion?
1: First year ata, wala pa. Mm. So second year ata ni.
0: Na ang contract diri karon ito makita, no? Kung atong basahon ni, 2019 to 2022. So do total overlap ko no of two contracts 131.14 million. So buti pasabot na di overlap na lapas so, na sobra.
1: Nagsapaw-sapaw. Kumbaga kaduha siguro na gibudget.
0: Davao River, parehong river sa section ang gi-cover sa duha ka kontrata. Okay, so mo na ilang
1: nagsapaw.
0: Nagsapaw. Ang gina-show ni Nikuan Ron ni tawag aning tinyo. Double funding duha number of duha ka contracts no. Amount 115.09 million. Davao River gihapon. Sa Matina. Ang sulti niya parehong location project gi award sa lain-lain contractors. Okay. Now, kini issue gi ebidensya ani.
1: Well,
0: location change. Location change, short changing. 8 to 9 number of contracts ko no. Worth 425 million to 484.4 million. Davao Matina ang location.
1: Direkt siguro sa grabahan.
0: Lahi ang actual location o mas mubo ang actual coverage kaysa Gaa. So, istudyuhan pa nato ni, no? Kaya ang ilang ginatanaw din ni karon is, lahi ko no ang actual location, meaning, ang location halimbawa Maa o Matina, gibutang sa buhangin.
1: Ayan. Kung ibalhin.
0: So, mauni. Ang coverage sa Gaa, actual coverage sa Gaa, mao ni siya dapita dito ang punduhan.
1: Well, ang una ma-question din na ang kining DPWH.
0: Oh, of course. Kasi sila may nagunit sa sila may nag-award sa project.
1: Okay, ang Kongreso ana, maigo ra magdawat sa Gaa.
0: No? Di igo ra gina sila nga mag
1: i-download man ang leto sa DP.
0: Igo ra sila magpa-approve katrupang alan dito sa dunay deliberation, paprobahan na. Tapos i-download na lang dito sa DPWH. Tapos contract without specification details 62 to 65 kuno worth 3.44 billion to 3.55 billion. Ang location Matina, Davao Matina. Kulang kuno ang exact location, station number, length ug uban pang detalye. Manay yang
1: so,
0: gina
1: ikaw maminaw ka sa kantinyo hala ginay ingon ani kundi ra ka maghulat og kanang justification o tubag mura ka og kada ganing mapariha ka na ni Rafi Tulfog utok mga tropa nga magjudge na dayon blind loyalty og stupidity na dayon.
0: Tiwaso na to ni karong tiwaso na to ni karong Lunes katropang alan kay nindot ni no at least dunay i-show na to tanaw na to ni kung duna bagyoy.
1: Pero sa sayop din yung ano, katropang bricks, no? Kung naapon siya man yung simutan nga tinuod po rin, mas mayo man po na.
0: Mas mayo.
1: Nga ma-reveal na.
0: Para manubag, no? Kisa manubag, ano ang congressional office ba o ang taga-DPWH?
1: Kaya kung na siya mga findings nga pwedeng liliyo na to, well, basindig na po yung mga hocus-pocus niya.
0: Mas mayo na may balaan, no? Sa tanan, para nga masayran.

0: kung tinuod bagyon nga saipan kini si Representative Pulong Duterte kay anong hingusgan man nila karon. Doon na nabay istorya nga unahan man yun yung Dabaw nga may problema mga tao. Well implemented man ang project naman sa DPWH.
1: Kinsa may direktor anang DPWH ng mga panahon na.
0: Yeah, unsa man day, unsa may inyong nakita anang mga baha diha dapita sa may North Luzon.
1: Kana lang atong
0: North,
1: mga question.
0: North Ilocos Norte.
1: Why focusing on Davao City? Kana lang. Mga tropa, wala naman tayo oras. Mga tropa ha. Katumbang naga-message diri ni nga ulahi sila si Froilan Jubilado, Sir Briggs at Sir Alan dito sa Bamban, Tarlac. Maulan na umaga po. Malakas ang ulan. Salamat po. Uy, si Froilan Jubilado, no? Mga taga-Tarlac ito mga katropa ha. Good morning niyo din ha. Natay Mega Manila mga katropa, no? Sa ato ang XFM din ha. Kita diri sa Davao City po. Gipaminaw diya sa may Tarlac area. Okay, wala mati oras. Sangalan sa tuwang Radio Bukang Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
0: Alas sa negosyo ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Briggs Flores.
1: Ako sa inyong katropa, Katropang Lanabais, magaingon mga katropa.
0: Kamaturan!
1: Ang sandigan!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita dinhi sa Bullseye. Bullseye programa sa XFM Philippines, magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye dinhi sa inyong paboritong istasyon XFM.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Mas ipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatul og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imidya, walay gibaburan o gidapigan alang sa hait na komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana!
7: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras XFM, alas 9.05 sa buntag.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Una sa tanan dalay gyud ng Dios away katapusan mga katropa, maayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao kung asa man ta maabot ning o asa man maabot ta. Taman kining sibya nato mga katropa, maayong morning sa inyuhang tanan. Good morning sa mga katropa nato nga nagpaminaw sukad pa ganina mga katropa, asa man ka nakaplaster karon. Maayong buntag sa inyuhang tanan adlaw nga Biyernes. Pit sa 28 na ning bulan sa Agosto tuig 2026 mga katropa. Pila ka adlaw na lang mag-Setyembre na sam. Paspas kayo ang tuyok sa adlaw mga katropa na ang paglibot sa adlaw. Dili lang ni mo mabantayan mga katropa. Wala na day siya. Di mabantayan nga lain na pod nilabay na pod ang isa ka bulan mga katropa. Ayan, sa ngalan ni katropang Jasper Magoncha, ako sa makig-duyog, makig-uban sa inyo karong adlaw mga katropa. Of course, inyo hagyapong Lamuro Queen, inyo makauban, gikan alas 9 sa buntag hantod alas 10:30 karong adlaw.
1: Ang lamurok mong mga aping, di ha ako patay darling.
0: Oh, and of course, wala ta nang inusara mga katropa. Di gid dapat ta nga mag-inusara in tao, no? Kay unsao na lang. Kung wala nga to ang banggitan na tong small but incredible ka katropa nato diri sa XFM mga katropa, of course.
2: Eto na, eto na, eto na, yeah!
0: Good morning katropang Mars.
3: Alright, good morning katropang Jupiter. Welcome back. Lisa Juday mag-inusara kay gahapon gibiyaan ko niyo ha. Ikaw pa sa basta.
0: Listen, Juday, sa mag-inusara ka tropang Marbs, no? Ana, gid na.
3: Pero fighting, laban lang gihapon mga katropa. Kaya importante man mo na atong tahas gid na mapaabot, no? Ang impormasyon o mga updates nga to sa tumakay show.
0: Kumusta mong adlong Biyernes ka tropang Marbs?
3: Ay, nako naman. Dawa refreshing kay weekend na po.
0: Oy, oo. Kabalo ka on say mga nindot nga mga ano karon ka na makapa-shift sa tuang gibati katropang
3: Mars. Unsa kada katropang Jupiter?
0: Aside sa makaingon tag thank God it's Friday.
3: Unsa pa gyud?
0: Ang uban kay ni sulod nang ilahang payday.
3: Hala! Nanulod na ilang sweldo?
0: Nanulod na ang sweldo.
3: Ang pangutan na katropang Jupiter, kung ang tanan ba nalipay? Bisa nanulod ng sweldo.
0: Na may padulngan.
3: Koy na, ay kana lang. Malipay ang uban kung may mabilin sa ila. Kaso ang uban, wa na may espiritu ay lang mga kwarta. Kay na may nag-attack.
0: Na nag-attack. Igo ra ni Dawa ka tropa ni Marbs niya. Diretso dayon ang distribution.
3: Kana. Oy, dali na nato makigsuno natong ATM na. Card na diretso ang mga sweldo, di na kwarta na. Cash.
0: Wala na. Wa na maagi.
3: Wa may moagi sa kamot, katropang Jubet.
0: Cashless katropang Marbs. Anyway, mga katropa na uban-uban ta sa programang sentro. Hatod alas 10:30 ning buntag sa mga katropa nato di kumusta man inyo adlong Biyernes? Oy, siguro duha ha nga nakahigop sa tuwang healthy nga kapetong Zantown Gold Coffee Mix. O katropan nga Marbs, no? Medyo namagito yung mga kakulian ay mga kanabito mga wa na itong gigusto nga mga panghitabo sa tuwang kinabuhi unya kay na stress na talaych. So ang ato atong ginakapitan karon ang kape ragyon.
3: Ang kape.
0: O pag abot diri ang unang giatubang ang Zantown Gold Coffee Mix sa yes. Mga katropan, no? Kay makatabang magulat ang Zantown Gold Coffee Mix nga despite nga doon na kay mga stressors in life, doon na kay mga giunahuna diha nga mga problema mga katropa, doon na gihapon kayo ma-enhance gihapon imo ang focus ug mental clarity.
3: Correct!
0: No? So, di gihapon ka matawagan ka ng mahanger bahang.
3: Di maglutang, mga katropa.
0: No? So, di ka maglag mga katropa. Makauna-una gihapon ka. And of course, maka-apod-apod.
3: Yes.
0: Maka-apod-apod yun.
3: So, maka-apod-apod.
0: Makabuhagay gihapon tag mga impormasyon. Yes.
3: Makadalit gihapon mga impormasyon. And of course, actually, katropang Javet, mauna ko ang ginainom. Mm-hmm. Pag matapag yun sa buntag, inom gamay tubig, limog mo gamay,
0: Kapidayon.
3: Pagka nindot sa buntag mga
0: basta
3: katropa.
0: Basta ako katropang Marbs, naraman diri ang ako ang Zantown Gold Coffee Mix. Akong naano ko ba, na-amaze ko karon kay dagko good ang ihang granules, no? Mm. Diba? Last time kay katong mga kanang powder siya.
3: Powderized kayo siya.
0: Powderized kayo atong granules. Karon kay makita gid nimo ihang granules mga katropa.
3: So Clarix kayo.
0: Clarix kayo. Nagalibog lang ko kung asa ani no kay daa magudi siya daghan nga mga ingredients sama sa magustin, nay chia seeds, nay turmeric, nay moringa, nay glutathione, napoy collagen. So naglibog lang ko kung unsa ni siya kini makita nako nga naglutaw-lutaw sa tuang kape. But anyway, atong higupon ka tropang Mars.
3: Kini da padunggan na pod dami ka tropa.
0: Na to kay mga sila sa kuang
3: higup. Oh, kini.
0: Paminaw.
3: Muhilom sa ta.
0: Sabay.
3: Gamay ang kahilom. Grabe ka niya! Paminaw! na nako katropang Jivet.
0: Murag laom kayo, oh, laom
3: kayo. Laom kayong pagpangladkok mga katropa. Sa manin nakapamahaw pag yan is katropang Jivet.
0: Dala pa actually mga katropa, bisan pag di nakamamahaw basta naka-Zanthone Gold Coffee Mix ka busog nakakatropang Mar.
3: Pero of course, temporary lang na ha. Oh. Kay Lison man nagnaagi madasok yun sa tiyan katropang Jivet. Oh.
0: Kumbaga healthy gihapon, kumbaga balance ang atuang diet mga katropa. Basta siguruhon lang ginato nga healthy ang atuang panglawas. Abagan lang nato pang-abag ang za ang mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Labi na to ang kape kung hilig ka kape ato ang Zanthone Gold Coffee Mix.
3: And of course, ato makaigsuunan nga labi na mga nagkaedad na gyud nag-antos nining arthritis. Mm-hmm. Muna common magod pag nag-edad na katropang Jivet, arthritis, high blood, diabetes na ko mga katropa kung ako ninyo ha. Sugod pa lang, ayaw na paabot mga katropa nga mag-antos na ka ng balatian. Mm-hmm. Mag-Zanthone Plus Gold. Pag-inom sa Zanthone Plus Gold mga katropa, kaya gigama kini, no? 100% yun mga katropa gama kini sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina mga katropa. Grabe ka mga epektibo ni inyong mga sagol ni ini mismo ingredients ha ni ining naisgutan nato nga Zanthone Plus Gold nga dakong tabang aron malikayan ang susamang mga balati.
0: Ayan mga katropa, asa man ka nakaplaster karon, sit back and relax kay kami ni katropang Marbs ang bahala sa inyo ha mga katropa mag padayag mag dalit kaninyo sa mga impormasyon, balita, mga kasikas dili lamang disdak bayan sa Davao apan sa tibuok kalibutan mga katropa. Sa mga gusto mag makiguban sa tong programa karon, magpadayag sa ilang mga komento, reaction, opinion, no, ilahang mga greetings ug shout out diha sa ilahang mga katropa and friends. Pwede ka inyong ipadayag mga katropa sa tuwang text line 0969-333-0537 o baka sa tuwang Facebook Live.
3: Yes, sa mga katropa, i-visit lang ato ang Facebook page sa XFM Davao Katropa Digital o baka ha sa atuang Centro page.
0: Ayan mga katropa, so ano ra mo diha? Kanang plastada lang mo diha.
3: Yes.
0: Higop lang mo kape diha mga katropa kaya iato sang ikuan katropa Marzo. Kami
3: na kami na bahala. Kami na bahala sa mga impormasyon nga among idalit
0: diha. While nagahigop sila sa kape katropang Marz, ato sang isgutan pod kining motivational quote.
3: Oy, unsa man hindot ni ha?
0: Okay, alam nga naman, no? Kanang wala naghihigop kagkape, ito silang i-motivate katropang Marv. So,
3: yes.
0: Be the change you wish to see in the world.
3: Uy! Huh? Be the change!
0: Oo, di ba kitang tanan gusto man tanga na ay kabaguhan katropang Marv. Natay gusto nga makita nga kabaguhan sa kalibutan. Pero yun nga, paano nato makita na siya kung even kita sa tuwang kaugalingon, watay pagbago.
3: Kana. No, actually, diba? Common ka na, katropang Jivet. Kana bitaw nga slogan karon nga common sa social media, Bagong Pilipinas.
0: Oo.
3: Change gihapon.
0: Bakay magbago man.
3: Bago gihapon.
0: Maga nilang gingon nga, change is the only constant thing in the world. Mura na siya ang pabalik-balik, paulit-ulit mga katropa, ang kining pagbago. Kumbaga, kinimagong... kining motivational quote ni Mahatma Gandhi katropang Marbs. Kumbaga nagano ni siya, nagreflect ni siya sa kanang gimirror good nato ang kalibutan sa tuang sarili. No, paano nato ma-change ang tibok kalibutan kung kita sa tuang sarili na magagmay nga dapat natong
3: baguhon.
0: Ayuson, baguhon, di nato kaya mga katropa. So paano pa kaya nato mabago ang kalibutan?
3: Yan. So actually connected po ni sa outban natong motivational quote kana bitawng kinibitawng kaisog gamo atubang sa mga challenges.
0: Yes, tinuod ka na. Kumbaga natay mga individual transformation mga katropa nga somehow mag-act ni siya as catalyst bitaw for mas lapad nga changes. So kung natay pagbag-o sa tong sarili, mapakita nato sa ubang tao, ma-influence sila. Uy, nagbag-o si katropang Marl. Nakita ginako ang kabaguhan, mao na niyang ginahimo na kana, makatabang na siya sa ubang tao.
3: Correct.
0: And then pag nakay na inspire sa mga katropang Marbs, mo pud na yang buhaton.
3: Yes.
0: Og hantod sa mag-spread na siya and diha hinahinay di ay wata kabantay naka-change na dayta sa kalibutan.
3: Yes, bisan sa gagmay mga butang pwede kaayo nimo baguhon mga katropa. Susama na lang nato kung medyo lustrid na katropa nga Jivet ay mong under ilis di katropa.
0: Kana ra man di ba? Basta pero kung kung problemado naman si Muyab, di lang po nilisan.
3: Ay! Kanalay problema diya mga katropa. Kung toxic na yun, kung di na yun makaya mga katropa, lison man pag mag-maintainer ka na. So kana mga katropa na kagpamaagi, at least, bisan sa kagmay pamaagi, isa ka sa mahimong makatabang mulambo ang imong komunidad o makatabang ka sa pagpalambo sa tuang nasod.
0: Ayan. Centro. Atong oras mga katropa, alas 9:17 na. Uy, paspasa sa oras.
3: Grabe.
0: Mga katropa. Drita karon katropang Marv sa tuag Sentro Balita.
4: Sentro sa Balita.
0: Sa tunghan ay, mga katropa, sa atong sentro balita, nag-andam og lain na usab nga Yes to Health Wellness Caravan, ang Yes to Health Wellness and Pharmacy Uban sa class sa XFM 89.1 Davao, aron mapadol ang mga serbisyo sa panglawas ngadto sa komunidad. Paghimon kini karong maabot nga Setyembre sa isning tuig, gikan na launa sa hapon hangtod alas 5 sa hapon sa bliss-covered court sa Bagua Playa ning Dakbayan sa Davao. Lakip sa mga libreng serbisyo ang health check-up og consultation, ingon man ang Terahertz Therapy, health and wellness information ng libreng tilaw sa tuang Zanthone Gold Coffee Mix. Maghatag usab og special nga discounts sa mga produkto sa Yes to Health, libreng bugas ug uban pa mga sorpresa alang sa mga mutambong. Gihawag karon ang publiko ang mga Dabawenyo nga dadon ang ilang pamilya og mga higala aron makapahimulos sa mga libreng serbisyo og programa nga giandam alang sa ilang kahimsog og kaayuhan.
4: Sentro sa balita.
3: Sa pikasbahin, mga katropa, mibisita sa Davao City si Deputy Director General sa Foreign Affairs Office sa Fujian, China, kining si Honorable Huang Xiaorong. Uga nakikita kini kang Mayor Sebastian Baste Duterte atul kana sa usa ka courtesy meeting ning milabayng adlaw, mga katropa, adlaw nga Huwebes. Din gisgutan sa mong panagkita ang dugang nga pagpalig-on sa relasyon tali sa Davao City ug Fujian Province. Pinagi kana sa posibleng mga programa ug kooperasyon sa nagkalain-laing sektor. Lakip sa mga natuki ang mga oportunidad sa agrikultura ug panglawas nga mahimong makatabang sa pagpalambo sa ekonomiya ug serbisyo publiko sa duha ka lugar. Gipahayag usab sa duha ka panig ang ilang interes nga mapalapad pa ang mga partnership ug exchanges tali sa Davao City ug Fujian sa umaabot nga mga tuig. Gilauman nga ang maong panagkita mahimo kining musangput sa mas daghang kasabutan ug proyekto nga makabenepisyo sa mga residente sa duha ka nasod.
4: Sentro sa balita.
0: Lain panganig sa itong sentro balita, mga katropa, gikumpirma sa motoridad sa Taguluan Misamis Rental nga patay na sa dihang na-recover ang lawas sa usa ka backhoe operator nga natabunan sa Midahiling, Yuta, kagahapong adlaw, Agosto 27 ning tuig. Ang retrieval operation gipahigayon pinaagi sa hiniusang paningkamot sa Bureau of Fire Protection ug Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa maong lugar. Gilang sa Taguluan Municipal Information Office ang biktima nga si Michael Alifonso, kinsa natamukan og Yuta uban sa iyang gi-operate nga backhoe samtang nagkalot kini sa sityo Malaiba Upper natumulan. Nasayran nga gilusa dahil ng search and rescue operation human sa insidente apan wala na kini naluwas sa dihang na recover. Walayan pa sa pagkakaroon ng investigasyon sa motoridad aron matino ang eksaktong hinungdan sa maong trahedya.
4: Sentro sa balita.
3: Dugang sa sentro balita, mga katropa, gipahibalo sa Bangko Sentral ng Pilipinas kun BSP nga gipasakan niini og 25 basis points ang key policy rate ngadto na kana sa 5%. Kini na ang ikatulong sunod-sunod nga rate hike sukada ni atong Abril 2026 isip kabahin matud pa sa paningkamot sa sentral nga bank or Bangko Sentral sa pagkontrol sa inflation ug pagmintinar sa kalig-on sa presyo sa mga palaliton. Matud sa BSP, ang maong desisyon gihimo kini aron mapugngan ang posibleng pagsaka sa mga presyo sa produkto ug serbisyo nga makaapekto sa ekonomiya. Nasayran nga ang policy rate mao kini basihan sa interes sa pagpangutang ug pagpahulam sa mga bangko ug uban pang financial institution sa nasod. Epektibo dayon ang maong adjustment human sa anunsyo sa Monetary Board.
4: Sentro sa balita.
0: Samtang, mga katropa, gikumpirma sa Supreme Court nga wala na ilegal nga basihan ang gitawag na second place o placer rule sa mga lokal nga election sa Pilipinas. Matod sa Korte Suprema, ang kandidato nga nakakuha sa ikaduhang pinakadaghan nga boto dili matod pa otomatikong mahimong mayor, gobernador o laing lokal nga opisyal kung ma-disqualify ang kandidato nga midaog. Gipasabot sa korte nga sa higayon nga dunay permanenteng bakante tungod sa disqualification sa usa ka napiling opisyal, ang succession rules ubos sa local government code ang maong sundon. Gihimo ang gihimong ehemplo sa korte ang kaso ni Sultan Kudrat Governor Dato Pax Ali Magudadato, din ang vice governor mo ay mupuli sa posisyon og dili ang kandidato nga ikaduha sa boto. Dugang pa sa Supreme Court nga walay vested right ang second placer sa maong posisyon tungod kay wala man siya pilia sa kadaghanan sa mga botante isip mananaog.
4: Sentro sa balita.
3: Katapusan sa tong sentro sa balita, mga katropa, gibutyag sa Malacañang nga wala pay gikumpirmang Pilipinong namatay o nasamdan tungod sa grabing pagbaha ug landslide nga miigo sa Nepal bisan pa sa nagkadaghang ihap sa mga biktima sa mga nasod. Apan sumala sa datos nga gihatag sa Department of Foreign Affairs kun DFA, adunay usa ka Pilipinong biyahero nga gikatahong missing ug naapil sa listahan sa mga tawo nga wala pa makit-is sa mga otoridad. Nasayran nga ang kalamidad miigo sa mga lugar duol sa utlanan sa Nepal ug Tibet diin gatusan ang namatay ug nawala human sa kalit nga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Matod sa DFA, adunay 128 ka mga Pilipino nga nagpuyo sa Nepal. Din kadaghanan mga asawa sa mga Nepali citizens, samtang 18 usab ka OFWs ang natala nga anaa sa baong nasod. Padayon karon ang koordinasyon sa gobyerno sa Pilipinas ug sa mga otoridad sa Nepal aron masiguro ang kahimtang sa mga Pilipino ug matabangan ang missing nga mga biyahero.
4: Sentro.
0: Alas 9:23 sa buntag, mga katropa. Og mo kato naglangkob na sa tuang sentro balita karong adlawa. Mayong morning sa mga katropa nato diya, katropang Marms, na nagkasubaybay na sa tuang Facebook live karong.
3: Kiniha.
0: Ganun na pa ni sila yung town diri.
3: Actually, sa mga kaigsuunan nato, kay I'm sure, daghan na yun, naka-tune in sa tuwa karon sa
0: XFM 89.1.
3: Kadlaon pa lang, music pa lang, di basta-basta nga mga huni ug musika, mga katropa.
0: Kauban si DJ Ichiboy RK.
3: Di basta-basta. Actually, kini si katropang Ichiboy RK. Murap ni mga katropa.
0: Kakabati ka ng sentro nato. Kanang sentro.
3: O, pas-pas tayo nagdila. Amot mo siya practice, ani siyang dila, katropang Jibet. Ano, basta-basta man? O? Kung sa mga training, ani, amot lang kumupush up ani.
0: Anong tawag ana?
3: Pag-intro.
0: Intro.
3: Basta-basta. And by the way,
0: Jingle.
3: Yung talking about jingle, ha? Marang ma-excited na po ko ani kay Bermans na po.
0: Jingle bells.
3: Akong gika-excited lang katropang Jubay katong Njo.
0: Ay, oo, lahi-lahi rin mo namang gawas na mga ano na po diha. Kanang mga, gitawag na ito nga mga memes,
3: mga
0: kanta.
3: Mga talintado, talintado kini mga Pinoy, no? Bisang usaray mahunaan mga katropa. So, kana mga igala, ha? By the way, good morning din. Nagpadagat na siyang mensahe si Sir Tristan Yat Gulay.
0: Ayan, maing buntag.
3: Ayan, maing buntag, katropang Marvin o katropang Jivet.
0: Ayan. Good morning. Asa mga nakaplastar ka rin diha, Sir Chris, ha? Tristan.
3: Ayan, mga katropa, usapan pa na itong makaigsunan hanga. Buot mo padangat sa inyong mga mensahe, reaction, ipadangat ka na din. Kaya di na itong napakyasun, basahon na ito.
0: Ayan, good morning sab kay Ma'am Jing Pegarino. Mga kanunay nga nag-suporta. Karon, nagpahipi lang si Ma'am Jing Driskili. Duwag gini siya nagparamdam karon. Kaya ano man sila ka nang basa Friday, katropang Marbs. Busy hard naman ko na mga tao.
3: Yes.
0: Nga busy na kaayo ba? Maulaw lang sa tagkuan kay BC. Di na to tandugon si Ma'am Jing.
3: Actually, nagpabot ko po kang Ma'am Nita Balderosa. Oo. Kay karong urasa kay kanang kadlaon manggod sa unang program katropang Jivet. Hapon na sa ilaha. So karong posibleng ngit-ngit
0: sa Canada,
3: na.
0: Canada. Tama ba? Basta-basta. Mga niya itong mga avid listeners, supporters na to dari sa tuang programa, mga katropa. But kaganina ha, na-appeal sa tuang sentro balita, katropang Marbs, ang ipahigayon na to nga Yes to Health Wellness Caravan, mga katropa. O yan, tangin ninyo ang XFM team.
3: Kanus agani din ha?
0: Ano ni siya, katropang Marbs?
3: September 6.
0: Oo, September 6, mga katropa. Sa ano ni siya? Sa
3: Bago Aplaya.
0: Bago Aplaya, mga katropa.
3: Kana, no?
0: Kita-kita ta diha kay naa si Doc CJ Nedruda maghatag og libre nga check-up. Oo, tapos aside sa libre nga check-up, mga katropa, naik ka ng libre pag nga, naman na, check-up and consultation.
3: Yes.
0: Napotong terahertz therapy, katong kana bitong i-ana sa lawas i-check para murag di ko sure
3: para mabasa.
0: Oo, murag ano siya kanang
3: machine.
0: Murag machine siya nga gamiton nga mo
3: scania.
0: Automatic siya tanggal sa imuhang mga toxins, imong mga kuwan sa lawas.
3: Gusto ko mo try ana katropa.
0: Oh, and of course, na health and wellness information, tuduan ta kung paano mag kana bitong mag self kana bitong meditate ba tawagan as no self-healing.
3: Self-healing.
0: Oo, mag self-healing ta mga katropa. Kana magtambal ta sa tuang kaugalingon, sa tuang panimalay, mga home remedies na mga pagpanambal.
3: Mga basic mga katropa nga pamaagi.
0: Tapos dili pa gid mo gamit og mga synthetic na mga tambal, katropang Mars, kay tudluan ta pinaagi ani nga tuang actually, health and wellness information. Tudluan ta kung paano gamiton ang mga kanabi to mga naasa to ang garden
3: sa yan mga raw materials no pinagi kay naturopathic doctor kini si Dr. Jenny Druda. So kani mga herbals sa yung palibot nga nagtuomog sagbot ra
0: pagidto na pero dako din ang tabang.
3: Yes, example ka tropang Jubet kining tawa-tawa.
0: Oo. Ana pwede na siya pang na? Ano pang tambal na siya sa
3: sikat na siya pagla gaon makatambal daw siya sa dengue.
0: Oo, may lahang kuan pud ta pang March. So kana ato nang i-double check sa ato ang health and wellness information kung tinuod ba kana.
3: O pwede na ipangutana kana.
0: Pwede ninyo na ipangutana. Kani mga
3: sa pagana kanang dahon gud nga sagaran
0: katong gikuha gud na to sa ano.
3: Gabon
0: sa og gabon.
3: Gabon.
0: Katong gikwatas dalan sa inyo Corelia.
3: Oh, katong gidagit nato diretso. Bahala abog kayo.
0: Katang daghana gitayo na amazed jud ko sa kadaghan.
3: Oh, pero
0: kanang imo kung ihaw ba siya ni mo ba niya, ibutang nimo siya sa likod.
3: Oh, kana ihampol.
0: Musuno oh, ihampol murag musunop siya sa imuhang mga panuhot sa lawa.
3: Correct. Ana actually kana mga dahon-dahon din na mga katropa, alingatong at kabalong katulkayo na mga katropa, tambal da ina mga higala.
0: Okay na ato na subayon kay naa na siya sa health and wellness information.
3: Yes. Right,
0: tudluan ta ni Doc CJ Nedruda kung paano nga makapanambal ta nga gamit ang mga naratasunod sa tuang panimalay. And of course, mga katropa, kung medyo hassle na sa tua nga manguha pa ta ditong mga dahon-dahon or layo pa kay tagpangitaon, diri na lang ta sa produkto sa Yes to Health.
3: Kaya nga,
0: isa na lang nakainuman katropang Marv.
3: Yes.
0: Kaya kung sa nang mga naasa to ang palibot manggood mo po na mga ingredients nga gigamit sa to ang mga Y2H products katropang Marbs nga makatabang sa to ang panglawas.
3: Yes, pwede kayo kana ninyo i-open up ang inyong mga pagduha-duha.
0: Yes.
3: Ilabi na kining nakainom sa Zanton Gold Coffee Mix nga nganong tam isa man ani di.
0: Oh, pero kana, stevia ang gigamit.
3: Oh, pwede kana
0: pang utan unsa din ang stevia,
3: stevia dok. Kana. So daghan nga mga information knowledge ato ang mahibal ani ana matun-an mga katropa ilabi na uban pa no. Actually na ay free taste sa Zanton Gold Coffee Mix.
0: Kana katropang Marbs kay sige lang sila kaibog nga sige taghigop drink kape.
3: Kana.
0: Unya ang uban nga namin wa pagit katilaw sa to ang Zanthong Gold Coffee Mix. Mo na ni ang chance mga katropa nga makatilaw mo kay natay libre nga natay free taste sa to ang Zanthong Gold Coffee Mix. Napagyud katropang Mars.
3: Sa pagyud
0: natay mga special discounts sa to ang mga produkto sa Yes to Health.
3: Og
0: napagyoy libreng bugas.
3: Hala ka diha.
0: So,
3: alang kini sa mga magmadaugon katropang Javet kining bugas ha. Kana ay question and answer portion.
0: Kay mga ano diha basta mga activities na to nga makapalipay na sa to ang mga katropa nga mo tambong mo attend sa to ang Yes to Health
3: mini
0: wellness caravan.
3: Yes, mini caravan kini mga
0: katropa. Atong murag same gihapon na siya sa to ang serbisyong katropa caravan.
3: Uy, atangi po na ha.
0: Ano lang ni siya kanang pocket caravan ni siya.
3: Atangin
0: ninyo mga katropa daghan pag mga exciting na mga aktibidades ang ato ang XFM mga katropa nga idalit ihatod na mo diha sa inyo ang mga lugar.
3: Of course mga katropa, nagpadangat nag-greet na po si Sir Danilo Lanyas.
0: Ay,
3: good
0: Sir
3: morning
0: Danilo.
3: Katropa, happy viewing and listening from Buhangin, taga Baubo, Kaputian, Samal City, Lanas family.
0: Alright! Mayong buntag sa inyo dyan. Good morning sa mga Lanas family. Ayan.
3: Right.
0: Sir, ma'am, good morning inyong duha. Ganina rin ako nagpaminaw sa inyong programa. Sukad pa alas 4.
3: Tanaw, wala ginaminaw. Gide ay, ha?
0: Hantod ka ron, mintras nga naminaw sa inyong programa. Nagainom dyan ko Zanthong Coffee Mix. Si Sir Alex Kabuhayan sa Maymaa, People's Village, Davao City. Timbaya lang ko dito sa Malungon, Sarangani Province. Crossing Coronado sa akong mama nga si Mama Naning, og ako igsuon nga si Vilma, og akong bayaw nga si Dodong Hilot, amping mong duha ma'am og sir. Ayan.
3: Ayun, dagang salamat.
0: Oh, dagang salamat
3: yes.
0: Ani katropang ano nawala akong dagang salamat.
3: Ayan, before nangita pa man si katropang Juvet, good morning pod kang Sir Olds Matidios. Good morning katropa mangapita.
0: Ay sana all nakapangapita.
3: Amo
0: ni si Sir Olds no ang atoang founder sa Philippine Wolf Organization atuan ni siyang partner sa tuang caravan. So pohon-pohon atuang serbisyong katropa caravan Sir Odds sa October pohon no magpartner na puta sila ni ang mga partners na itong agapanghatag school supplies and dulaan sa ito ang mga kabataan.
3: Uy! Ayaw yun pakiyasa.
0: Pag-ulang nag-celebrate no, ang Philippine Wolf Organization o gilahang anniversary. So, belated happy anniversary sa inyohang organization, Sir.
3: Yes.
0: Odds and more power pa. Kanang, ano pa, daghan pa nga mga blessings para daghan po silag ma-share sa uban katropang mga. And of course, sa mga katropang nga kauban ni Sir Odds karon nga naminaw dito sa may DPWH Davao. Tama ba? DPWH Davao. Sir Odds, good morning sa inyo. Hang tanan diha.
5: Good morning.
3: All right.
0: Atong oras mga katropa, alas 9.32 na
4: Sentro.
0: Sa atong pagbalik katropang Marv, sa atong inihisgutan kay maka... Kanang ngilingig kayo.
3: Yes, ngilingig yun ni mga katropa. Kita pa lang ko sa mga video ani sa social media katropang Jebet ng limbaot akong balahibo.
0: Kanabi taon. Og sakit kay sa dughan. Itaon mga katropa. Imagino ni mo mga katropa ha. Kanang na, mostly ani sa ila katropang Marbs is mga turista.
3: Turista.
0: No, kay kini magud nga area, sagad ginabisita gid ni siya, nahimo ni siyang tourist attraction. Oo. Ginabisita na sa mga turista kay lagi parang ano na siya dre, nanay murag ano kanang bukid sa likod. Basta kay, lindot kayo siya.
3: Kana labi nang over aerial view kay imong tan-awon ha.
0: Namay mga nagkalat kan social media sa aerial view niya og sa before pa nahitabo kining trahedya mga katropa. Lindot jud siya ikaw po. Kung turista ka, hilig ka ma-adventure, feeling po nimo gusto ka makaanha diha nga lugar.
3: Correct.
0: Yun lang katropa kay na ano gyud nahitabo gid kining wala gid gi-expect nato nung trahedya nga miigo diri sa may Nepal mga katropa. Himalayan Nepal katropang Mars no? Ano ni siya Nepal Tibet border
3: ni siya sa kining China
0: yes o, China Nepal. And Nepal mga katropa mo ni ang nahitabo manggood kahapon hantod karon padayon gihapon nakita nato very sakit kaayo ang mga videos nga makita nato posted online
3: no?
0: Nga tungod sa grabe nga
3: impact sa kapusog
0: kita to ninyo atong
3: naimputol ang pasintabi lang pasintabi
0: sa mga nagkaon karon nakita gid gibira siya
3: gibira giguyod nga wa na gyud. Actually gi blur na lang siya kay di gyud makaya kung i-clear.
0: Kana makita jud nato mga katropa ba nga no kung ang kumbaga mabutang nato tong sarili sa pamilya atong mga na biktima mga katropa makaingon ta grabe ka sakit na dili matabang ang kasakit mga katropa. Na ato nang isgutan unya kay katropang Marbs matod pa ang death toll aning nahitabo nga trahedya dito sa May Nepal karon miabot na sa 359. As of kagahapon pa lang na siya ang karon nga na verify ang numbers karon mga katropa but as of kagahapon naa sa ilahang listahan 359 ka casualty ang namatay confirmed na siya mga katropa na no? So napay mga nadugang kay padayon pa man ng search rescue and retrieval operation so naay mga nadugang pero wala pa nila na verify. Madugang papunto katropang Marbs. Samtang niabot na sa 1,400 katao ang missing.
3: Uy!
0: Lakip na ang isa ka Pilipino.
3: Agoy,
0: na isa ka Pilipino nga missing mga katropa. Kung ato na siyang isgutan unya sa unahan no kay kanabitong somehow bawa ta nagdahom nga ang ato ang paglaaglaag, time na to nga mag-adventure ta, kanang spent na to sa tuang family, tapos wata nagdahom nga mag-end up day siya sa grabing nga trahedya. Nakita po to nimo tong mga videos nga grabe lang paningkamot nga makasaka sa higher ground no kay ang bulog ba sa ano naman gito dala na to tanan eh. Sagol na tanan
3: pero murag na excite na tong katropang Jebet no naganahan na po kaniya katropang Jebet
0: ayo na to spasi ayan unya mga katropa to na siyang balikan ha kay
3: murag exciting kaayo ha
0: ato nang balikan mga katropa tong oras alas 9:36 ato na siyang isgutan human lamang sa pipila ka pahinumdum katropa. Standby. 9:36 sa morning.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Send money abroad quickly and easily with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Oras hatod ka rin niyo sa Windsor.
10: Time check brought to you by
11: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
12: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: XFM.
7: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
13: Are you looking for graphics,
5: Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
13: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Kaklarik sana!
16: Exciting!
17: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
18: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw.
19: Kaklarek sana!
16: Exciting!

0: Alas 9:41 sa buntag, malipadyon gid ang takna.
1: Gadyud.
0: Gadyud. Malipadyon gadyud ang takna.
2: Unsa gani ra nga mga kuan na
0: Buholano.
2: Buholano.
0: Ang kanang gadyud gadyud.
2: Oh, kanang YEWA di na nila masulti.
0: Oh, dili na na.
2: Unsa na dito?
0: Ja.
2: Basta mauna na, no? Oh, gadyud ayon na maayong pag
0: maajong buntag.
2: Maajong, maajong na dapat, no? Oh. Kana mga katropa. Uy, by the way, may pagpamaw sa itong mga kaigsunan. Karumpanag sima-sima. Uy, sa itong mga kaigsunan diha.
0: Karumpa ni ano, ni...
2: Karumpa yung tao na kamata. Karumpa na kalungag katropang jubet. Kaya ambot mo sa ikabilaran ka gabi.
0: Sige, ano mang Good Friday biya.
2: Friday. So, ilang gisulit?
0: Gisulit ang, ano, ang... adlaw ang pagpahulay.
2: Kana.
0: No, ako di ko kalistura kayo nagkoy gi-um-um.
2: Oh, unsa kuno imo gi-um-um katropa Jubet? Apang pawalan sa ano sa tutunlan.
0: Um-um oy.
2: Oy. Di lalim na mga katropa. Challenge kayo na. By the way, good morning ka Ma'am Jing Pegarido. Mayong buntag mga katropa. God is good all the time mga katropa. Thank you so much Ma'am Jing.
0: Ayan, good morning po kayo kay ato mga katropa diri. Ay kay Ma'am Angel Hill, good morning Ma'am
2: yes,
0: Angel.
2: Of course, Ma'am
0: kumusta
2: Angel.
0: Ka na diyan? Si akong pinakagimingawan gid karong katropang Marv, si DJ Sexy Sassy.
2: Oh, kumusta naman in town?
0: Kumusta naman in town to katropang Marv? Oy, kanang muraga ambot baka ato niya.
2: Kay iya ba yang gipuy-an dito katropang Jevet? Murag mingaw daw kaayo. Pero di kita angay mabalaka. Kay na ay dakong baliti sa luyo.
1: Patay kaluoy yung taon mga katropa, ha?
2: Ayan si katropang Annalie.
0: Betaw mga katropa. Si katropang Annalie Borja, laban ragidiha. Day 5 na daw siya karon sa Kidapawa.
2: Grabe no? Kumusta kaya yung
0: day
2: experience?
0: Day 5 na ba? Kalima na din siya
2: kadlaw.
0: Ay, oh, tama. Friday, Monday siya last.
2: Dali, ano?
0: Ay, Monday. Siya nagato dito. Kidapawa. Kalima na karon. Kaluoy.
2: Pero at least nagang salamat katropang Annalie kay nagbilin yung kagdaghang kindi.
0: Mm-hmm. Mga yun akong nag-um-um ganito.
2: Nag-awa lagi. Mga yung gibiling ligasya. Dere na mga katropa. Thank you so much katropang Annalie.
0: Ayan, maayong buntag sa mga katropa natin diahangan nag-subaybay sa ito ang programa karon sa mga naminaw sa ilahang tag sa mga radyo karong orasa mga katropa. Take care always diha katropa. Sana all na ay magparemind na mag-take care.
2: Hello, ay kanindot. Ayan si Sir Elmer Curioso Cabillo. Mayong buntag, Ma'am Jevet og Sir Joss. Uy, di ba sa basta? Nawala ko.
0: Asa di ka, katropang Marms?
2: Nara ko na rin. Nagpakahoy-kahoy.
0: Nagpakahoy-kahoy, ready ay. Nadilig si katropang Marvin.
2: Oh. Ay, sa kagamay, guro na ako, katropang Jevet. Muli kayo kong maklaro.
0: Small but incredible to
2: alright, mga katropa, sa uban pa na itong mga kaigsuon na ayaw kalimutas, sa uban pa nga mga updates na ito, i-visit ito ang XFM Davao Katropa Digital na nag-uy official page.
0: Mm-hmm. Oh, ayan.
2: Basta-basta,
0: ha? Di nagid mo
2: di na mawala.
0: Malibog. Kaya na nagid mo. Nagid niya ito ang page, mga katropa. Anyway, itong oras, alas 9:45 na sa buntag, mga katropa. Balita sa itong isgutanan karon katropang Marms. Mm.
2: Actually, nasugda naman yun nato ni ganina, ganina katropa.
0: Hapit, hapit na ganina hapit na yun.
2: Nako. Oh, so kini, actually, kini nga panghitabo mga katropa, ni adto lamang yung Agosto 26.
0: Ang nato naging adlaw.
2: Naging adlaw nga Miyerkules. Okay, kagahapon Thursday, so Agosto 26, kining makatalagmanon nga insidente na hitabo din sa may border sa Nepal o Tibet.
0: Ang nakaano lang ato atrapang Marbs no, naka good thing lang. Do dili man gid siya good thing kay trahedya man gid siya but somehow no nahitabo siya nga hayag. Nahitabo siya nga buntag ba and na nakabantayan pa sa mga tao nga na nagrambol kana bitong
2: dahunog.
0: Nagdahunog ba ang tingog bitong di ba ana manapag kana gumaminaw tag baha.
2: Actually ang tawag nila na kay buhawi. Ang tawag ana sa atong mga local residents diri.
0: Ang kanang iyang lagububa sa kada igo sa tubig niya nabantayan sa mga local residents rason nga nakahikling naka-evacuate sila naka-adto sila sa higher ground kay kung gabiin na nahitabo katropang Marbs tulog ang tanan. No wa joy makabantay kung naaman pipila ra in taon unsay mahitabo though at some point kung gabi po siya nahitabo, napoy portion nga dito dapit sa may Tibet, Nepal-Tibet border, katapit taong naging tourist spot, wala kaayo po'y affected dito. Kay wala mang kayo ato dito nga gabi. No? Only mga residents, local residents ang mas pinaka maapektuhan ani kung gabi siya nahitabo. Anyway mga katropa, kung atong tanawin ka na, makita ninyo sa tuang video karon unsa kadako, pila ka mga tulay ang na-damage katropang Marbs. Tungod kay sa pag-igo manggod niya, daghan manggog mga kahoy ang nadala, mga infrastructure, tinood, mga semento, gani nakita na to ang mga lawas in town sa mga biktima.

0: retrieval operation mga katropa. So kiniha kay ang concerning manggod ang panghitabo mga igala. Akong gipangita manggod sa mga nikatag video online kining tingog sa siren.
1: Mm-hmm.
0: No, kanang layo actually distansya pa manggod siya katropang Jovet.
1: Napay mga ano ba? Oh, daghan pang nagian.
0: Actually daghan pang mga sinyales no nga supposed to be dapat sa layo pa lang mm-hmm. daan na anim patingog nga mag-warning sa ubos nga bahin nga oy delikado kay na ay landslide o grabe nga baha ang mm-hmm. magikan dinhi nga posibleng moigo din ha. Kaso atong mamatikdan nga daw wala way pa.
1: Murag wala oo.
0: Wala si tawag ani. Bisod ang thermal lalum-lalum walay kabilinggan
1: kumbaga wala gid na fully aware
0: wala na aware ang mga tao yes.
1: though wala man jud to gi predict wala man na predict nga mahitabo pero siguro since na mag area nga layo pa na
0: layo pa yes
1: kini kay duol man gud ni siya katropang Mars kasi kining sa may border Nepal Tibet border sa taas mangguda nahitabo ang katong
0: landslide.
1: Mm. Actually matawag nato siyag mudslide katropang Marvs no kay apil naman ang mga yuta apil na and ang ilang ginalantaw karon sa authorities ang ginalantaw nila nga reason is avalanche ko no kanibitong sa pinakatuktok sa bukid na part niya nga nahugmak pagkahugmak niya mga katropa dito na paingon sa murag namagod siya murag dam sa ano?
0: Yes, water dam actually.
1: Oo, sa tunga. So dito nahulog tong avalanche, pag hulog niya dito nabungkag
0: ang water dam.
1: So
0: nasagol na.
1: Nasagol na ang katong avalanche, ang water dam na ubo kumbaga na ano siya nadala tanan sa ubos mga katropa.
0: Mismo ang water dam ha perting gubaa.
1: Guba jud kayo.
0: Guba
1: gyud. So ang pinaka latest update karon mga katropa as of karong adlaw August 28, 2026. Ang death toll ni saka na siya mga katropa sa 392.
0: Dulan 200. Dulan 400.
1: 400 hapit na 400. Walo ka tawo mag 400 na mga katropa. Og ni saka na pod sa ayan gihapon sa 1400 ka mga tawo ang gipangita. Imagine mga katropa. Kung tan-aw na itong mga videos, di ba, mudslide, puno og bato, mga simento, infrastructures, kahoy, tanan. Dili ni mo siya dali makita, katropang Marvs. Na yung mga videos nga gani, maalaan ni mo nga tao ang kana nga ang kahoy.
0: Kay mga mao nagulor tanan.
1: Di mo mabalaan nga, kato imong gitan-aw, abi ni mo kahoy, tao na di ay, no? So di ni mo siya mabalaan. Na yung mga nag-circulate nga videos online nga nagapangayog tabang, kato kay visible gito nga tao to, katropang Marvs.
0: I don't know ha, katropang engineer Arki, atong makita
1: pwede
0: to.
1: Pwede ba to mapakita, katropang engineer?
0: Kay kini concerning kaayo ha. Kay
1: daghan sa ko ato.
0: Daghan ha, na isa lang katao. Napungot yung kong katropang Jovet. Katong galingkod daw si Rina pang pinalingkod.
1: Oo, kanang gano'ng gitsa.
0: Video lang yun.
1: Pangayog tabang ba?
0: Naguna-una nga, reels na ni.
1: Murag Pinoy gihapon ba?
0: Actually, batan-on to ha, nangayog tabang na ningkamot yun in town. No?
1: Mapadulonggod siya, yes. Mawala siya, mahawa siya sa tubig.
0: Oo.
1: Karon kay naiga video siya, sindul it, nagid kay katropa, wagid ni tabang. Kung diri lang to.
0: Na. Ambot na lang yun mga katropa. Pero ang maong panghitabo ha kini kay unsa kaya nga mga lakang ang himuon mismo sa panggamhanan sa Nepal. No kay labi na daghan mga area manggod diri kaning tourist destination nga naa sa bukirong bahin mga katropa. Kanindot actually akong sa kining aerial view kung matawag sa babaw nga bahin kung tan-aon nindot
1: kayo sa porma niya. Yes. Duha man ni siya ka mga river manggod katropang Mars. So kung gina-check diri ha, ang katong tubig niya gikan sa taas, 'di ba? Avalanche na paingon sa murag water dam. Unya nabahin siya sa duha. Duha ka river.
0: Yes.
1: Duha ka suba mga katropa. Ang kining Botikoshi River og Trishuli River. So dito nabahin, dito na paingon sa duha ka river katropang Mars. Muna ingon na ka-wide ang damage niya mga katropa.
0: Actually bayo lang untag nagsubay lang gyud siya sa sapa. Pero gumikan sa mga debris nga sagol ni ini. So maagi antong mga supposed to be mubahin sa sapa na lukop na noontog ka untanan mga katropa hinungdan nga perting lapada ang coverage sa maong dako nga baha. Kini ato makita lahi po na siya katropa nga engineer. Kana siya nga tumakita sa video karon mga katropa sa tumang kaigsuunan ha nga na mga cellphone.
1: Na-save.
0: Ato makita nga di mahalata. Halos mga kahoy tanan.
1: Murag kahoy lang.
0: Pero maayo ang mga concerned citizen kay nag-atong jud sila. Hoping nga naa pa sila ay ma-rescue mga katropa. O nanay, isa ka naka-blue. Naa siya giduol actually.
1: Di ni mo mabantayan. Di mo mabantayan. Matao di ay to kay natambutan sa mga kahoy.
0: O si tao ang iyang gibira mga katropa. Abi yun nato kahuy lang yun nga. Abi kong nangahuy lang sila katropang Jivet.
1: So imagine nyo sa kadaghan nga missing katropang Marbs, 1,400 missing. Kung imong hunahunaon, basig

0: posible na sagol lang na diha.
1: Oo. Kini manggod ang mga missing kasagara madeklara ka tropang Jubet kinining naa sa listahan nga mga pangalan nga naa sa maong area.
0: Mm-hmm. Wapay labot atong mga wala na lista.
1: Yes. Mao na sa at least maklaro ha sa to ang mga kaigsuunan
0: nga naminaw. Kato sa to mga tourist lang to ka tropang
1: tourist.
0: Marbs. Katong naigipagawas nga from USA, from Philippines, isa sa Pilipinas, no? Turista lang to siya, wala pay labot to mga
1: residente mismo.
0: Oo, nga, wala na lista mga locals,
1: yes,
0: no?
1: Locals.
0: Mga local residents, wala to sila na lista mga katropa. More or less, gibana-bana lang 1,400.
1: Pero kadaghan na ana, no? Mm-hmm. Missing katropang Jivet. Missing
0: na siya. Ang katong 392 mga katropa, wala pagpun sila nagpagawas kung asa ni gikan na mga nasod. Mga turista ba to or mga locals ba to?
1: Ang mga identity.
0: Yes. Madayon pang gihapon karon ang pag-ila mga katropa kay kadaghanan mang good katropang Marv sa mga na-recover nga lawas is mostly mga
1: parts sa lawas.
0: Putol na good.
1: Putol na. Mm-hmm. Ang uban po di na mailhan. Kaya kinimanggong iliman ka kung lukot-lukoton ka katropang
0: yes.
1: Jubit, kauban sa mga debris, ang imong naku na lang yun. Di na ako ma-imagine mga katropa kung unsay porma. So actually, daghan pa mga katropa, sagol-sagol na kana. Mm-hmm. Nagkadaiyang edad ang kiniintaw na nga biktima sa maong makatalagmanon nga trahedya mga katropa.
0: Mm-hmm. So imagine, atong ginapangita na ako diri karon katropang Marbs, no? Katubitaong listahan katong sa mga tourist sa kung asa gikan, pilakabok sa Pilipinas, pilakabok sa USA, gina-check na ko karon. Okay, another so, no? Ang mga missing tourists by country, mga katropa, ha? Sa India, mga ano ni sila, primarily pilgrims ni.
1: Pilgrims.
0: Na nag-travel sa Mount Kailash.
1: Mm.
0: No? Na ito yung mga video nag-circulate prior sa ilang pagsaka. Daghan kayo sila, mga pilgrims.
1: Naasabangin, ha?
0: Oo.
1: Oo, ginunitain na lang sila dito.
0: Ginunitain na lang sila.
1: Kayo.
0: Prior sa katong dako nga ni nga trahedya, mga katropa, na-post pa to online. So, sa India, na ay 178. Ka mga tao, no? Indians, mga turista gikan sa India. Sa United States, doon ay 65 ka mga individual mga katropa. Gikan sa Ukraine, doon ay 53 ka mga missing. Sa Malaysia, 51 ka mga individual. Sa Australia, doon ay 35 ka mga tao ang missing. Gikan sa United Kingdom, ay 33 ka mga individuals nga missing. Gikan sa Canada katropang Marbs, ilang gilantaw more or less 24 to 25 ka mga tao. Ang gikan po sa China, 24 ni siya ka mga citizen nga reported missing within Nepal. No, naalang sa Nepal. Plus additional pagyod 260 foreigners missing sa Tibet side pagyod sa border crossing.
1: See, kadaghan ni ana.
0: Daghan kaayo mga katropa. Imagine.
1: Missing lang na ha, missing.
0: Sa China ni katropang Marbs, daghan og mga Chinese ba nga nag-adto. 24 nga na missing dito sa Nepal og 260 ang dito sa may Tibet border crossing. Gikan sa Singapore. Ang gikan sa Singapore dunay Siyam, 9 ka mga tao ang missing. Gikan sa Germany o Russia, 8 ka mga missing. Latvia o South Africa, doon ay 6 ka mga tao nga padayon panggipangita. New Zealand o Japan, doon ay 5. Pilipinas, doon ay 1 nga ginapangita karon mga katropa. Money ang mga nalista lang. Walay lambot sa mga wala na lista mga katropa. Na may mga travelers manggod nga, 'di ba? Siguro mag-travel ta natay mga logbooks
1: sa panadiha. So,
0: mo lang ni sila ang based lang sa nalista. But sa mga wala pa nila na provide gihapon ang details katropa.
1: So ang pangutan na kining mga namising sa kadaghan ni ana pila ka adlaw ay kini makita. Kay kung imagine nimo mga katropa-katropang Jivet pagkadako pagka kung siguro ang building kayang tupungon sa giladmon o gibagaon sa maong mudslide nga lakip sa maong pagbaha mga katropa nga ni kutlo og daghang kinabuhi mga katropa. Gani nunot ni nga makatalagmanon nga trahedya sa Nepal mismo ato ang pangulo sa Pilipinas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagpadangat na sa iya mismo ang pahasubo ngadto sa mga biktima labi na sa mga hintungdang pamilya nga tungod lagi ni ining disaster nga nahitabo mga katropa. So pinagi sa iyaha mismong personal no nga FB post mga katropa. Sumala ni Presidenta Marcos, "The Philippines extends its deepest condolences to our friends in Nepal and to all those affected by the deadly flash flood yesterday." So kagahapon kininiya nga mensahe ug dugang niini nga "Our deepest sympathies go out to those who lost family, loved ones and friends. Please accept our most heartfelt prayers for strength in this difficult time."
0: Kana to ipabalik na to na katropang so, kini, Marks. Muna ang katong sa may border.
1: Border mismo.
0: Katong dagko jud kaayo ang mga mga na ano gid sila natambunan gid sila diha katropang Marks. Kabalo ka basta ingon ani good nga mga trahedya katropang Marks. Sakit sa kuang dugan kay ano. First hand experience ba nato na dito sa may Mako, Davao de Oro. Oh, kita mismo sa
1: barangay Masara.
0: Oh, sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Nakita gid nato no ang area, asagikan ang bukid, asagikan ang landslide, niya asa ni paingon ang yuta nga nitabon gid siya sa tibuok lugar
1: halos
0: o halos tibuok barangay ang natambunan. Baga, kung imong tanawon murag almost same sila, it's just that mas dako gid ni.
1: Mas grabe lang ni.
0: Mas grabe gid ni og coverage lapad jud kay ang naabtan sa iyang mudslide katropang Mars.
1: Kini. Katong sa barangay Masara, bukid po ito, ha? Daw naghimuog kanal sa dakong bukid mga katropa sa Masara area.
0: Oh. Ang katupod sa katropang Marbs, ang isa ka bukid, kumbaga nahugmak siya, nahugno, nibalhin dito speakers. Kumbaga natambunan ang mga balay o niform siya o laing bukid mga katropa.
1: Kato siya is limited lang hinoon, katropang Jivet. Kini, kay gikan yun sa pinakababaw.
0: Taas, yes. Nisubay yun siya sa, ano ba, sa suba. Sa mga, sa duha ka rivers mga katropa. Ang pinaka-affected magiging dito, of course, katong yung dito sa may Tibet. Katong sa border. Dito, good, okay. Dito, manggod, makita ni mo, kung dito ka sa border, mga katropa, mo magiging ang ilang ginatanaw.
1: Yes, dira ang mga establishments, dira ang mga turista, halos magtapok,
0: mga turista, niya. Dito po ni mo, from sa point of view ni mo, katong sa border, makita ni mo ang form sa katong tulay sa river and katong sa taas.
1: Yes.
0: Katong bukid niya sa taas. Makita ninyo. So, kaya that's the reason why daghan og mga turista nga naa itong mga panahon na.
1: Kana mga katropa. So, hoping ha, nga kini mismo nga trahedya, dako kini nga learning. Dili lamang sa Nepal, kung sa ilang mga paghimon, even diri sa ato ang nasod.
0: Oo, kita po. Siguro naman diri ang mga reason, katropang Marbs. Yes. Ginalantaw karon nga rason. Posible nga mga rason sa katong katalagman mga katropa is isa na ana ang kusog nga pag-ulan nor kaning cloud bursts mga katropa. Naman gud sila yung na-experience dito lately nga mukalit og bundak ang ulan, nga muhunong bundak na pod nga modo na reason nga nung
1: muhumok ang yuta.
0: Yes, oo. Tapos nikalit og saka ang level sa tubig. Ikaduha nga gilantaw nila kining glacial lake outburst floods. Tungod sa kainit ang mga tipak bitaw sa glaciers karang sa taas ba sa tuktok sa mountain ba murag
1: hinahinay.
0: Murag snowy manggod na sa katropang Marbs, murag sa
1: bugnaw
0: o kanang murag sa ice ba o nga natipak nga ice mga katropa dito sa pinaka tumoy niya nagkatipak-tipak na siya. Niya tungod sa kainit pod nga may experience aside atong sunod-sunod nga pag-ulan, tungod sa kainit pod nga na experience pod nila matunaw to siya
1: mahimong tubig.
0: Niya since nahimo nagka-form na siyag tubig na pagay katong mga tipak-tipak niya nahugno to katropang Marbs. Ang glacier manggod is makaprovide sa grabe kadaghan nga tubig. So aside sa katong natulo na niya nga tubig katong iyang snow kumbaga ice wala pa ilabot atong pagkahugmak gid niya katropang Mars. So isa to sa ginalantaw nga rason unya kini pong ano human activity katropang Mars.
1: Kana,
0: so kining pagpamotulog kahoy
1: illegal logging, illegal mining,
0: paghimog kalsada sa bukid. Ano mga construction sa tuwang mga kabukiran nga walay proper bitaw nga pagplano katropang Marbs.
1: Yes.
0: Nakapahuyang ba sa foundation sa tuwang mga kayutaan sa bukid? Muna nga, dali ra siya matumpag kung nay pag-ulan. So, muna ito ang likayan mga katropa. Di man ito malikayan kung unsa gid ang dala sa tuwang panahon. Ang ato na lang, kining ato ang human activity, kumbaga mapugngan man kung naa may ingon ani nga mahitabo, at least dili kay dako og damage kay magana tay mga
1: preemptive.
0: Yes.
1: Preemptive measures mga katropa nga malikayan kini. I'm sure dili lamang din ha kutob mga katropa sa kining pagpangita or pag-rescue ba sa mga namissing mga katropa upon dakong investigation. Mm-hmm. Ang ipahigayon yun ni ini kay di na lalim ha. Mga foreigners,
0: yes,
1: mga naku mga katropa, magukod yun kini sila kung unsa nganong nagisang putan sa ilaha mismong mga residente nga ang tinguha lamang unta is makiad mo adventure, oh, mo suroy o ipasiog da kung unsa kanindot ang kining tourist destination din sa nasod Nepal.
0: Sentro. Atong oras mga katropa, let's just dos sa buntag. Ipadangat inyo mga komento, reaction, opinion, no, sa tuwang text line.
1: Yes.
0: Kung naamoy mga hindi mga katropa, i-text na sa diri sa tuwang text line 0969-333-0537. O baka sa tuwang Facebook page mga katropa, live ta karon nga makita sa XFM Davao Katropa Digital.
1: Yes.
0: Unya sa tuwang pagbalik katropang Marms, kaya tong dugang isgutan, no? Kaya pa ba sa itong oras?
1: Kaya pa kaayo.
0: Kaya pa man, Deke.
1: Kaya kaayo.
0: Ano kay karon ka na? Taas-taas karon ka, tropa. Di ta mag-apas.
1: Di ta mag-raton-raton, mga katropa. All right.
0: Sa itong pagbalik, katropang Marms, dun sabay, pwede na itong hisgutan.
1: Yes, unya, mga katropa, sa itong pagbalik, kay sumala sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Nakatala, matod pa kiniog 12.8% matod pa sa mga Pinoy.
0: Mm-hmm.
1: Ang nakasinati og nagkadaiyang matang sa kapobrehon.
0: Klase-klase na ni.
1: Kini, ha?
0: Multiple
1: kaya
0: forms of poverty. Kung saka ni klase-klase nga mga kalisod, kapobre mga katropa. Abay, yung nana, klase-klase.
1: Klase-klase.
0: Abay na kung pobre, pobre na gid na.
1: Oh, siguro, katropang Jivet, magdepende sa gidaghanon sa imong pagkaon sa lamisa. Kaya na may mga na, makakaon tuod o three times a day. Pero gibati gihapon nila nga pobre sila.
0: Oo, kana wala. Nagutman gihapon. Naiuban nga makakaon, pero walay balay.
1: Uy, correct.
0: Naiuban na naay balay, pero
1: di kakaon.
0: Di kakaon.
1: Oh, pobre gihapon.
0: Napayuban nga naibalay, walay tubig, walay kuryente.
1: Kana.
0: Ay, kung na, klase-klasing form of poverty, mga katropa. Kana, isgutan na to na kay, di ba ni siya alarming? Di ba ni siya? Kay sukad pa sa una, sige ra magitag kadungog nga.
1: Pero minaman halos ni.
0: Pobre gid ang Pinas.
1: Yes. Di yun na mawala, mga katropa. Sige.
0: Anyway, mga katropa, ito na isgutan naman lamang sa pipila kapahinomdom. Katropa, standby. Alas just 4 sa buntag.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Kaklarek sana!
3: Exciting!
5: XFM 89.1.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung saka ni kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clair Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Kaya kukuhaon, okay? Kaya raw. Kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Emulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Clarex!
3: Exciting! Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
6: Sentro.
7: Good morning.
8: Alas just 11 na sa buntag, mga katropa. Good morning sa mga katropa na ito ang karoon pa naka-tune in.
7: Good morning!
8: Karoon pa diha nakaliso sa mga angayang lisoon, no? Patropa Marbs, no?
9: O karoon pa nakapatindog sa angayang patindugon ng ilang mga stan. Okay, mamino na may uban nga mag-movie marathon katropa ang Jubete.
8: Oo, magtanaw lang sa puan.
9: No? Itindog yun na nila, mga katropa. And by the way, sa itong mga kaigsuunan na, ganina rin yun ay niyo, si Ma'am Jing Pegarido nagpadangat sa iyong mensahe. Katong sa itong topic ganina, mayong buntag, sumalapang Ma'am Jing Pegarido na basi singgika na po na sa Davao City ang baha na loko na jud. Naloko na jud kung di gika pag yung Davao to.
8: Kasi mapasanginla na po ng Davao. Oh,
9: actually, daga na po mga netizen na comment susama na nakatropang Jivet. Basinggika na po sa Pilipinas ng baha.
8: Maabot ayan. Ito.
9: Na, maabot ito na po naman.
8: Di basta-basta.
9: Oh. And by the way, good morning Sir Harold Salang watching from Puruk Tres, Camansin, New Sambug, New Corelia, Davao del Norte. Ayan.
8: New, ano na po na? New Davao del Norte.
9: New. Pagmawang Corelia.
8: Oo, oo.
9: Nani
8: new Davao new, puro mo na bago diha.
9: Oh, bago. Ah, grabe ha. Di, murag sa ato, ano pong...
8: Puro bago mo na iyang kwa. New, ano? Oh. New Sambog.
9: New Sambog.
8: New Corelia.
9: New Davao del Norte. Oh. Lahat na po ko. Ayan.
8: New Philippines.
9: New Philippines. Bagong bago Pilipinas. Lusot Gyapon. Ayan. Si Sir Randy Ron Santisa sa ngayong pagpaminaw kang Edo Malonzo. Gikan kini ni Randy Santisa.
8: Ayan. Good morning sa imo diha, katropang Randy Santisa. Ay, napag-idrin nun ang gano. Good morning, katropa. Naalam ko minsay sa tuang gobyerno nga liwat sa...
9: Agoy!
8: Sa mga basura ang nahitabo karon. Ilahan na pong ipasangil kay Digong.
9: Awal lagi. So, di yun na, political mga ano ha?
8: Maambot na lang gid ani nila katropa. Di na lang gid nato ni sila tagdun katropa kay magsakit atong ulo, mas stress ta.
9: Correct.
8: Kung mas stress ka diha katropa, paghigop na lang og kape ato ang Xanthan Gold Coffee Mix para tanggal ang stress nimo diha.
9: Dahil okay na pud katropa ang Jubet kay
8: okay ra okay ra diha. Sige lang laban lang ni sila diha laban mga katropa nato diha. Sila na puy muladok unya kay naibog naman na sila sige ra tagladok og kape diri nya. Sila wa pakatimpla diha.
9: Oo. Oh. Pero taliwala pa man ha, kaya nindot niya itong topic karon connected gihapon. Kay bisan sa kapobrihon, mga pigi hapon. Ah, nindot niya. Tulon ka tropang Jubet, banati diha. Alright!
8: Ayan, kini katropang Marv sa itong hisgutanan karon mga katropa. Kay matod pa, no, nakatala karon ang PSA o 12.8% no, sa ito mga Pinoy. Nga nakasinati gihapon o klase-klase nga matang sa kapobrihon.
9: Nako! Kung sa maning nga klase nga kapobrihon, no?
8: Gani, ano ni siya, kanang ano ni siya, kining 12.8% nga Pinoy katropang Marbs na classify ni sila as multidimensionally poor.
9: Aguy!
8: Grabe naman.
9: Multidimensional.
8: Pero English.
9: English ha?
8: Social kay paminawon katropang Marbs.
9: Multidimensional.
8: You know, I am a multidimensionally poor.
9: Wow! Yes, where are you from? From Philippines.
8: From Philippines. Actually, Philippines, there's a lot of multidimensionally poor there.
9: Yeah!
8: Basta-basta.
9: And I'm one of them. Thank you so much. Thank you.
8: Yes, thank you so much.
9: Proud ba? No?
8: At least, iba? English.
9: Yes, English. Pero at least, bahalag pobre. May giging bahalag pobre. Basta nanginabuhin tao.
8: Pero lami kay paminawon. Where are you from?
9: I'm from?
8: You know, I'm from the land where there has a lot of, you know, multidimensionally poor. Just like the Philippines. And I am one of them.
9: Di basta-basta.
8: This is Salikarayo.
9: Pero, pobre.
8: Pobre.
9: Oh, aranin. Not na mga katropa. So, kini ha, manigitawag classified as
8: lang, ha?
9: Multidimensionally poor in 2020 poor. Di ba?
8: Correct. Okay, ano mga gudi siya? Ang nagkandak mga gudaning research katropang Mars. Kaya, muna siya ang pinakaunang multidimensional poverty index. Kumbaga, muna siya ang, kumbaga, scope ba? Scope sa ilahang gihimo nga
9: survey.
8: Survey. Okay, na mo iuban survey nga.
9: Specific.
8: Sa hunger lang.
9: Hunger diba? Lang.
8: Hunger lang nga, karang kagutom lang. Na iuban, malnutrition. Klasik gihapon sa kapobrihon mga katropa ba? Ba't kini? Multidimensional poverty index. No?
9: Yes.
8: Nga girelease sa PSA mga katropa. Kung asa, nakita nga ang National MPI daw katropa nga MARBS or National Multidimensional Poverty Index sa kada individual level naa daw sa 0.045.
9: Pero
8: etong 2024
9: ka na.
8: Based ka na sa community-based monitoring system. So, by community nila, kaya may uban nga, naalay ka ng certain 1,000 people. Napoy uban nga certain areas lang sa Pilipinas. At kinigi community-based monitoring nila.
9: Mas lapad.
8: Oo, mas lapad siya mga katropa. So, sa household level daw, nagpakita ang datos nga 12.4% ang na-consider as multidimensionally poor.
9: Uy.
8: Kung asa ang national MPI score, nasa estimated 0.042. Kani siya katropang Marbs, na-develop ko ni siyang index, no? Aron nga masukod ang kapobrehon. Grabe. Kapobrehon sa usa ka Pinoy sa klase-klase nga aspeto mga katropa sama na lamang sa kapobrehon sa edukasyon. Kumbaga na amang guy uban pobre nga kana bitong
9: naka-eskwela
8: wala access to education.
9: Ang uban
8: ba naka-eskwela pero bugo. Dele.
9: Lahipon.
8: Kato na mga nagbit-bit og maleta ang mga ingon na katropang Mars.
9: Naka-eskwela pero bugo. Ay!
8: Muna sila katong nagbit-bit og maleta.
9: Napagyod. Sa pagyod.
8: Napa ka ng kapobrihon tungod sa kakulang sa trabaho.
9: Kana.
8: Employment. Kapobrihon tungod sa health og nutrition.
9: Uy, kakulang.
8: Oo, kakulang ana. Kanang watay saktong kanang mayong panglawas. Actually,
9: yes.
8: Matawagin na to ng kapobrihon katropang Marbs. Kung natay
9: malnutrition.
8: Oo, natay weak nga lawas mga katropa. Matanan, bisa unsa pa
9: nang
8: paningkamot na to diya. Unsa pa nang kadato diya. Mahurot gina mga katropa.
9: Kana.
8: Kapobrehon sa housing.
9: Uy!
8: Way, way balay. Kina, way balay.
9: Oh, nayo ba na itong makaigsuna? Kana, para sa lamang ana.
8: Sa
9: squatter areas. Area. Nagulo na lang sa imburnal ang uban. Yan ang mga katropaon sa pagyod.
8: Napagid ning kapobrehon sa water and sanitation. Walay sa tubig kapuhaan.
9: Yes.
8: O limpyo nga palibot mga katropa or limpyo nga panimalay. So, klase-klase na siya katropang Marbs. Ang household ko, no, sa kapanimalay, makonsider ko ni siya nga multidimensionally poor or maka-experience o klase-klase nga mga challenges sa ilang kinabuhi kung maapektuhan pod katropang Marbs no ang quality of life nila.
9: Kalidad, no? Sa ilang
8: pagkinabuhi. Kalidad sa ilang panginabuhi. No? Apart sa ilahang income katropang Marbs.
9: Oo, mga usually manggod nga ginabasihan sa urban survey nga income.
8: Pobre ko kay gamay ra kog income.
9: Oy,
8: naa di ay klase-klase nga mga factors rason nga matawag ta nga usa ka pobre. For example, nakay income nga 30 mil ang bulan pero wakay balay.
9: Uy, lisod kaayong
8: poor gihapon.
9: Naapod uroy kay balay. Pero ang imong income di pud magsilbi sa imong mapalit sa pang-adlaw-adlaw. Pupuri gihapon na.
8: Gihapon siya. Mo na ang sa base na siya sa MPI mga katropa, katong Multidimensionally Poverty Index. Mo pud ang ilahang basis katropang Marbs.
9: Kana. No?
8: Dili lang pasabot nga kay low income earner ka, pobre na ka. Klase-klase day ang kanang makita na to nga ma-identify ang usa ka individual nga pobre sila.
9: Yes, isa pud na mga katropa ang access sa essential services.
8: Yan.
9: Kana.
8: Uy, di kitang tanan man diri ang lisod o access. So, kitang tanan, pobre.
9: Nako na lang. No? Kung
8: let's
9: wala,
8: say, for example, access sa maayong health
9: services.
8: Services.
9: Kung wala kay ID din ha. Oh,
8: di ka ano, di ka taga ana nga lugar, asa man ka tan-awon.
9: Oh, inya i ulo tutuhod pag yugga. Sure pag yud ni. Maalanganin pa usahay
8: ang uban. Tapos may pa nga oh, mag-provide kag ID nimo, tapos why ID kay pobre gani ka ayo.
9: Gani no.
8: Sa pagpangayog ka ng assistance.
9: Why mga dokumento kay lagi dili makapaprocess
8: kay pobre.
9: Pobre lagi.
8: Why kwarta ang ilang i-process ana ikao na lang nila. So wala sila pang process, walay mahatag didto. Karon kay way mahatag, wa po assistance. Ihatag ang gobyerno.
9: Huy, kung naga ni assistance
4: Centro,
9: dito pag yun
4: sa komentaryo.
9: Dito pag yun ipanghatag katropang jubet sa dunay mga kaigo gitong taon nga panghinapi.
8: Ano, dito po sa mga duol sa luwa.
9: Duwag at duol sa kusina. Kana? Naku na lang.
8: Mora po, kaya nga no, isa ram nakatawagan, pre, ka nang namis gawas ba? Tabangi ragun mi kay.
9: Kalo na ka, kung paari gunti ka.
8: Di para sa, kanang bitong equal rights to medical services unta mga katropa. So kung pasabot di ani nila sa MPA katropang Marbs, kung wala tay equal rights or kining easy access sa medical services, pasabot pobre ta.
9: Yes.
8: Oo, so daghan kay pobre di agid mga katropa.
9: Dili lang po kana sa medical services taman.
8: Mm-hmm.
9: Tanan access sa services sa gobyerno.
8: Oo, kani mga ano na to, kanang access sa education.
9: Education. Ah, kana mismo mga AX din na katropang Jubet financial.
8: Adumdum na focus uplift
9: katropang Marv. Awa, unsa man imong nasinatian? Basin ba yan natay kay igsuonan nga naminaron
8: na? Ay tama, basin natay mga katropa diha nga wala bitaw ni ano kan bitaw na wala sila kabantay nga appeal day sila sa uplift assistance.
9: Uy.
8: Na category 3, no? Kay na by category man gud na katropang Marv, ang category 1 na bilong na sila sa 4 piece. Ang category 2 dili ko sure kung asa, but ang category 3 katong sila na bilong sa low income earners. Katong low income earners wala na nagtaas sa 20,000 pesos monthly.
9: Uy. And then
8: tapos member sila sa SSS. I double check inyo hang my.sss portal kay basin deg appeal mo sa uplift na appeal sa uplift assistance.
9: Uy.
8: Ang uplift assistance katropang Marbs 2,000 monthly for 6 months.
9: Dako nagtabang.
8: Oh, so 12,000.
9: 12,000.
8: 2,000 kada bulan imong makuha. Unya i-double check inyong mga ano dito, inyong mga information,
9: email, basinya mga number, contact number inyong
8: gibutang dito. Inyong disbursement account sa SSS. Kaya ano para kung low income earner ka, unya feeling nimo na belong ka atong matagaan sa uplift assistance, mas better gyud kung plaster ang imuhang disbursement account kay para diretso automatic siya musulod sa imuhang account mga katropa.
9: Uy, kay direkta na bayaron ha? Direct send
8: direct na sila. Once nga appeal ka sa ilahang listahan sa assistance, diretso nila isend sa imuhang account. Now, kung wala kay active account dito, mabalik sa SSS ang imuhang kwarta. Paka tropa.
9: Unya mo question bayagen. Unya asa na tong kwarta na ko kinsa na po ana bayad ayo no pag
8: imuha tong kwarta ay kailahan natong gitagana para sa inyo ha, para sa ato ama ka tropa. Nya mabalik didto kay Watay disbursement account.
9: So
8: nabutang ta sa listahan. Asa man to paingong kwarta ha to?
9: Wa na di na pug ka maka sugakon nining lakip gyapon ka sa multidimensional poverty.
8: Gyapon ka ni sa MPI.
9: So,
8: kaya po kaning multi-dimensional poverty.
9: Poor. Poor. Kana mga katropa, actually, kabayaan mo itong gilakbita. At least ma-remind ka mo sa itong makaigsunan din na nakadawat o message nga, oy, isa ka sa swerteng...
8: Pero dili mag-text, katropang Marbs.
9: Asa ka nakabalo ato,
8: katropang Jivet? Sa my SSS portal.
9: Kailangan i-visit, Judy.
8: Okay, ano, di mo makabantay nga, ha? Appeal day ko. So, dapat inyong i-visit inyong my SSS portal para mabalaan ninyo nga na appeal day mo sa nahatagan og uplift assistance. 2,000 pesos per month, 6 consecutive months, mga katropa.
9: Uy.
8: So, nagsugod sila July. July, August, September, October, November, December. Until December nga maghatag sila monthly 2,000 pesos sa imo. Asa man ka mangita ana.
9: Yes.
8: May na lang na sukad-sukad. Karong pagyud nakatilog kwarta sa kaban. Ay, kwarta sa kaban. Kwarta sa gobyerno.
9: Ah, di kwarta sa malita.
8: Ah, di ala ito. Ilaha man to katropang Marv sa tuwa sinsilyo ra man eh.
9: Yan na mga katropa. So at least actually kana nga mga pamaagi lakang karon sa gobyerno is pamaagi na nila at least maibsan ang kapobrehon. Ang nasinati diri sa to ang nasod Pilipinas mga katropa. So balikan nato. Mm-hmm. As kaya ka nabilong ni ini nga klase sa kapobrehon or sa multidimensionally poor sector.
8: Mm-hmm.
9: Mga katropa, diri ba sa kakulang sa edukasyon? Ah, unsa ba kakulang pa to
8: mga panimalay?
9: Why panimalay?
8: Wala ba proper sanitation ang inyong lugar?
9: Tubig,
8: tubig, kuryente. So, kana nga mga klase-klase. Ikaw, asa ka nabilong nga nakatropang Marbs?
9: Ako pang i-analyze katropang Jivet, no? Kay hinoon, by God's grace, giprovidean man hinoon.
8: Natay balay nga katulgan.
9: Yes.
8: Natay, kumbaga, roof nga kasilungan.
9: Kana.
8: Natay pagkaon sa tuang lamisa.
9: Ang panglawas po.
8: Mayo itong
9: and
8: panglawas.
9: Nutrition. Dagang salamat po sa Yes to Health Incorporated.
8: Yes,
9: so, no?
8: Natay, edukado man po ta.
9: Yes.
8: O, ito mang ikinabuhi itong pagka-edukado.
9: Kana, ang employment po. Dagang salamat niya po sa Yes to Health. Kang Boss Rems, thank you kaayo sa paghatag ni ining opportunity.
8: So, makaingon ko, dato ko katropag Mars.
9: Yes. Doesn't mean nga dato nga daghang kagkwarta. But,
8: dito lang ko na po, Brita.
9: Dito lang. At least, nira lang na sektor.
8: Wala ito.
9: Wala kwarta. Pero, kinibitang buhi survive.
8: Yes, kumbaga quality of life katropang Marbs. Makaingong kag naka sa above level lang po.
9: Yes.
8: No, sa quality of life. Kumbaga na experience nato ang quality sa life. Kumbaga na natay access sa ingon ana, may experience nato na siya, ma-enjoy nato na siya. Though dili magid enough ang kwarta nato ra to ang monthly sweldo, pero at least
9: please.
8: Yes. Natay
9: yun ani. Yes.
8: Emotional kayo.
9: So since mga katropa di mang yun nato matago ang kamatuuran nga naagi mga kaigsuunan nato nga nabilong ni ining MPI.
8: Mm-hmm.
9: Sa mga kaigsuunan sama nato no ang medyo naka or kinibitaw nakasugakod-sugakod sa kinabuhi, di nato pod na sayangon ang oportunidad nga makatabang sa ilaha mga katropa.
8: Ayan.
9: So kana no tinabangay mga katropa.
8: Ayan mga katropa, tong oras alas just 26 sa buntag.
6: Sentro.
9: Oy maayong buntag. Oy, na nagpadangat po sa minsay dira katropang Jivet.
8: Oo, ha? Ayan. Good morning sa mga katropa na to. Kay Sir Mikkel. Good morning. Mikkel, Michael ni siya naglibog.
9: Ayan. So, murag imo pang i-plaster na katropang Jivet. Good morning day ka, Ma'am Thea Alcaraz. Maayong buntag katropang Jivet and Mars. Happy weekend. Ayun,
8: ayan.
9: Very advanced, ha?
8: Oh, happy weekend. Natama. Happy weekend. Adi, ay, no? Si Ate Everlyn. Good morning sa imo di, Ate Everlyn.
9: Ayan.
8: Ang pinakagwapa na kong ate.
9: Basta-basta.
8: Ano ni siya katropang Marbs? Low-key lang ni siya, pero first lady ni sa kapatagan.
9: Di basta-basta.
8: Oo, ang datingan ani.
9: Oh.
8: Simple lang kayo, pero kaya ko wala parohon ani. Di na lang tamag
9: simple
8: tell.
9: Pero rock mga katropa.
8: Simple but rock.
9: Ayun.
8: Maing butag sa imo diha. Ano pa siya nga, ready na daw kayo ang iyahang panglaag sa kaunya.
9: Uy,
8: ilaag daw ko niya katropang Marbs. Kaya para
9: grabe,
8: di na daw ko ma-ano, di daw ko ma-
9: stressan?
8: Balo ka katropang Marbs. Tino, gina ilang gingon nung Friday biya.
9: Oh, tapos?
8: Friday
9: is fly day.
8: Oh, so para di daw ma-stress ang mga people.
9: Manglupad!
8: Te, no need na kayo na ko yung Zantone Gold Coffee.
9: Hala ka, no?
8: Sa basta.
9: Oh, lahi man po ng wild galupad katropang Jivet. Kaya fly day good, no? Inom po
8: ka. Magbit-bit.
9: O, ipunta na sa tumbler. Pwede kayo mga katropa.
8: Oo. Kung gusto gin ninyo nga magsige magbit-bit og kape atong Zantone Gold Coffee Mix while naglatagaw mo unya.
9: Yes.
8: Maglatagaw mo. Pwede kayo na mga katropa.
9: Yes. Ayaw ka balaka kay dili lang ni taman sa ininit ang mm-hmm. iyong pwede mabutang. Even cold coffee. Pwede kayo,
8: coffee,
9: diba? Ice coffee.
8: Pwede. Pwede nimo siya butangan og gamayng fresh milk or gatas. O nga imuha da yung Zantone Gold Coffee Mix ice dayon. Shake niyo mga katropa. Ti, basta.
9: Makaingon yung kagparas kang Sir Alan nga nanam! Diba mga katropa? Ayan, good morning po kay Sir Danilo Matute. Good morning katropa na Minaw Midrisa, Susana Farm, si Rawan Turil.
8: Oy, good morning!
9: Mga SG, ano siya maning SG? SG Matute, SG Andasing, og SG Permale.
8: Security guard?
9: Security guard? I think, dagang may meaning. Ayan, mga katropa, good morning kanin yung
8: tanan. Daghan-daghan magudog kanang pasabot.
9: Nampoy SG salary grade.
8: Oo.
9: Basta-basta.
8: Hindi, dahil pag salary grade, matute.
9: Hindi po, number ang magsunod.
8: Pero bitaw mga katropa, mayong buntag sa inyo ang tanan diri sa Maituril, Ningdak Bayan sa Davao. Sir Christian, good morning sa inyo diha, Montajes Dominice. Taon na balaka yung taon ni siya katropang Mark.
9: Ano man po?
8: Of course, mga tropa nato diri gikan sa 1105th Community Defense Center og mga tropa po nato diri sa 11th Regional Community Defense Group sa May Mental. Maayong buntag sa inyo. Mga katropa, ito mga ano diha, BCMT na ito. Ugma po hon, magkandakta og lecture sa ila katropang Marvs regarding sa social media
9: responsible
8: using of social media. Lisod pagitag dito ko. Mga responsible social media user. Ganon mga katropa.
9: Ganon yun.
8: Kuha nang hisgutan ugma sa ila hatong lecture pero mga banggiitan ni sila.
9: Oh, di ba sa ha?
8: Ayan, og maata nang mabalan mga katropa. And of course, bago ta mag-ending katropang Marvs, diri una kita. Kaya,
9: unsa na pod ni?
8: Ang atuang trending karon
9: kay pangitaan na pod.
8: Ang atuang oras karon katropang Marvs murag medyo pigado tagamay. Oh, lahi ra gyud basta ma
9: okay ra na katropang Jewet balag pigado basta naka-message na si Ma'am Jing Pegarido.
8: Oh, so wa na nay pigado.
9: Ayan na pigado. Right.
8: Bitaw mga katropa niya na halas sa just 29 sa buntag ang atuang trending.
4: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
8: Unsa ang trending, katropang mo?
9: Kiniha, I don't think so, mga katropa. Kung nakaagi na, nakasinati na ba mo ni ini? Kanabitong mga baligya, katropang Jovet, og na ay mga lapad-lapad niya, na ay sulod nga.
8: Lapad-lapad?
9: Mga pang, lapad, kanabitong gagmay nga mga butilya.
8: Oo.
9: Ginagmayng lapad, manitawag. Kanabitong butilya kanang, sa kanang ilim nun. Opay, atong tanaw ni kay, wala na'y bayad, pero na'y donation.
8: Wala'y bayad, pero na'y donation. Na kini.
9: Sige, sa video, atong madunggan engineer, di ba sa basa ni nga marketing, ha? Ara. Atong paminawon mga katropa, kung nakadungog na ba mo, ani niya.
8: Ano mga marketing strategy na di basta-basta katropang Marv?
9: Yes! Gipagunit ang mga senior citizen, halos mga hamtong, mga tigulang. Gipagunit usa ilang mga kamot.
8: Aba.
9: Giana mismo
8: nabanay,
9: sa garapon.
8: Nabanay udyo.
9: Anay udyo, ayun, clarify pa.
8: Kumbaga, actually, buti na siya, o niya, murag na, kanang iyang i-endorse.
9: I-endorse niya.
8: Nga, gunitin ninyo.
9: Gunitin ninyo.
8: Magic.
9: Hiniusa mga katropa. Kaya kinimanggula itong makaigsunan labi ng mga hamtong-hamtong. Mm-hmm. Grabe nagpagtuo katropang
8: yes.
9: Jubet.
8: Ano gina sila?
9: Namutuog yun nga. Tinuod yun ni. That's why tapok yun in town sila mga katropa. Sagad, mga kababaihan. Okay, na gidalit manggod ni nga produkto. Ang usa ka lalaki, hamtong po ni mga katropa. O sumalang pa niya.
8: Ayan.
9: Dari.
10: Talawa
9: palihog.
10: Totoke. Milihok wala. Kubag dayon.
9: Nay, nilihok ni ay.
10: Kubag dayon ko. Ganong milihok ni. Maninda gani ka, pustag panakton nga kote, ibutang sa sindahan, masinsog yung ka.
9: Ha? Sinurte
10: ko lang hangyo, maninda gani ka, parang maayo kag batasan, ayaw ibutang ugilad ka.
9: Uy, tanaw! Uy!
10: Mamahit ni mo. Pinood na. Isulod paliho. Sulod. May, patasang kamot. Lakang gani paliho.
9: Lakang na.
10: Mamutan ako, ipabayad mo, wala. Diba? Pero ang tugon, paminaw.
9: Way bayad ha, way bayad.
10: Tandogon ang malumong kasing-kasing. Mamaray lagamay. Alag. Donisyon kini sing-kasing. Mag-donisyon, malipayon. Ayaw pag-donisyon, magbagulbol. Unang magtubag, unang tagaan. 1,000. Bawa.
9: Oy.
10: 1,000. Dibawa sa akong tanded, pilibilin. Tubag tanan. Tanaw dali paliyag. 1,000. Dibawa sa 800, pilibilin.
9: Tama, 200.
10: Tag malipayon. Ayaw paghatag magbagulbol.
9: Oh.
10: Ngano para maasinso ka.
9: Langan.
10: Dawat ang lana duha ka buo.
9: Tora lana. Ang
10: tanan pagdali. Pagdungan mo po o pagdunisyon. Isa. Duha. Mite. Ulo.
9: Para magnamugos ka tropang Jubet, ha? Murag nasuko ba?
8: Dungan maghatag donation.
9: Okay, katropang engineer, okay nang audio. Basta di basta-basta mga pagtulunan mga katropa.
8: Basta-basta.
9: Walay bayad. Di pinugsanay. Pero,
8: na-donation.
9: Koot. Ang tanan di pa kuot.
8: Kuot mo
9: sa inyong bulsa. Ay bayad.
8: Dungan mo.
9: Oh, dungan mo. Sa pagkuot sa inyong bulsa, kutob sa masarangan sa inyong gibati.
8: Wa ni bayad.
9: Way bayad. Pero
8: kuot mo.
9: Kuot mo. Ambot unsa? Ani ko utrapod sila mga katropa nanunol, no? So kini I don't think so mga katropa. Depende na po na sa inyo mga pagsabot, nagkadaiya nga mga perception labot ni ini mga katropa. Pero natun daghan po kog nakatunan, no? Mm-hmm. Katong magbutang daw kag puti nga panapton sa imong tindahan
8: kay kung paswerte. Oh, tips.
9: Oh, kung mo atiman daw kasi mong business ayaw
8: daw pa sa daw. Dapat daw batasan.
9: Di daw ngil. Syempre malas jud. Kisa bagoy customer mga katropa magpabilin sa imong ngil ad kag batasan.
8: Oo.
9: Oh. Unsa pagyud to mga katropa? Daghan mga igala pero kini lang nagdepende na po na sa pagtukan na pong kani mga lana yang gi
8: yang gibaligya
9: dili man daw baligya katropang Jivet
8: kay ko anong to
9: kanang yaman jo gihatag
8: baligya hatag man niya pero nay donation murag siya baligya ang donation
9: grabe mga katropa sa wala pang ma'am lovely kon Lucernas grabe harap-harapan
8: harap-harapan na tayong niloloko mga katropa.
9: Kana mga igala, yan mga katropa. So, kana lang, depende. Di po nato mapugos katropang Jivet. Labi nato makaigsuunan mga ginang noong in town nagdahom nga maayo ilang mga balatian,
8: ilang mga negosyo,
9: pangpaswerte. So, nagyo mo to po di ana.
8: Wala tayo mahimuan ni kay harap-harapan ng tayong niloloko mga katropa.
6: Sentro!
9: Ayan!
8: Sentro sa pangloloko.
9: Ay.
8: Mga na, kanang, wala man taningon nga giilad ta, pero kana bitong kanang way pugsanay pero
9: way balibaray kana lang mo magmao na ako na sabtan na prinsipyo
8: kana dita ka pugson pero di ka pwede mo baliban
9: kay konsensyahon man ka
8: okay gamay ra man ni 200 ra man na dili man mo pwede magbagulbol kung maghatag mag donation dungan mo gawas ihatag ang donation
9: tanawa lagi kuha ka tropang Jivet pwede kayo ka tropang Jivet ha ingana o igala sa mga totoong trending
8: feeling ko muna na ako ang
9: naki-potential actually ka tropang Jivet
8: nakita ni mga ka-potential
9: nakita kayo
8: feeling na ako di ako paingon ka tropang Mars.
9: Ayun mga katropa
8: atong oras mga katropa less just 35 na gijabog ayan murag pigada atong oras katropang Mars atong mga katropa nagan kayong salamat sa tanang nakiguban sa atong programa karong adlong Biyernes mga katropa. Ay, thank God it's Friday.
9: Alright mga katropa, and sa itong makaigsuunan nga buot mula ang mga higala ha, ayaw kalimot amping-amping kanunay and pagtumar sa mga produkto sa Yes Earth Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C ug Zanton Plus Coffee Mix, ang effective trio combination na mga produktong Tatak Yes to Health.
8: Ayan mga katropa, siguraduhan lang ninyo mapalit at dunay Tatak Yes to Health mga katropa para iwas nga mas scam sa mga taong mapagsamantala. Ayan, salamat kayo sa itong mga katropa nga nakigduyog sa itong programa. Nagpaabot sila mga mensahe, comment, reaction sa itong text line. Ingon man sa itong Facebook Live mga katropa. Ayaw kabala ka kayo mubalik na po. May sunod simana na po.
9: Yes!
8: Kami gihapon na magsamok-samok sa inyo ang adlaw. Gikan na alas 9, hantod alas just imedya. Matag-adlaw, gikan ka na hantod. Gikan ka na Lunes, hantod Biyernes mga katropa. Sa makausap, dagan kayong salamat. O, gaamping kanunay diha mga katropa kung asa mang kakaroon. O, happy weekend sa inyuhang tanan mga katropa. Sa ngala na lamang, sa kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines.
9: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropang Marvin Ebano.
8: Kini sabi niyong ubos nga alagad sa kahanginan. Sa ngala ni katropang Jasper Magonsha, katropang Jivet Espanyol sa programa
6: Sentro.
7: Kamatuuran ang sandigan.
8: Alas just 36 sa buntag.
6: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting!
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
14: M2C Graphics Davao.
15: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
2: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Ana!
18: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Rated PG.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!

0: Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Duma, gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. Unwind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
1: Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
0: DJ Edgeboy Art on XFM. Rated PG!
4: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Ang tandem nga inyong dikahinaman matag-adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
7: DJ Edgeboy Art on XFM. Rated PG.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!

0: alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. 12.8% ng mga Pilipino multidimensionally poor noong 2024 ayon sa PSA.
2: CHED humiling ng 34.83 billion pesos na dagdag sa 2027 national budget.
0: Malacañang, suportado ang paghihigpit sa rules sa confidential funds.
2: Absent senators, tumanggi o manong tumanggap ng sweldo ayon kay Senate President Win Gatchalian.
0: Philippine National Police nagsagawa ng malawakang balasahan ng mga police general.
2: Anim na sawi, tatlo nawawala sa pagkalubog ng motorbangka sa Zambales.
0: Balitang regional, estudyante na sa Cote matapos makumpiska ng umakuhanan po ng marijuana at 9mm. Na bala sa isang pribadong paaralan dyan sa Tuguegarao City.
2: Sa balitang international, death toll sa Nepal flash flood umabot na sa 469.
0: Balitang showbiz, mga katropa, Bea Bores nagluluksa sa pagpano naman ng longtime driver na si Kuya Alex.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala, number 70 na sa seed sa US Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, tanghalian na tayo ngayon ng Friday, August 28, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa inyo sa XFM Davao, XFM Cebu, at XFM Palawan, at sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas, at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila, at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, tinatayang 12.8% ng mga Pilipino ang itinuturing na multidimensionally poor noong taong 2024 ayon sa unang Multidimensional Poverty Index ng Philippine Statistics Authority. Sinusukat po nito, mga katropa, ang kahirapan, hindi lamang batay sa kita, kundi pati sa access sa edukasyon, trabaho, kalusugan, pabahay, tubig at sanitation. Edukasyon ang paunang hamon na natukoy kasunod ang sa pabahay, tubig at sanitation. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, makatutulong po ang MPI. Ito yung Multidimensional Poverty Index para matukoy kung saan higit na kailangan ang intervensyon ng gobyerno at mapahusay ang pagtutok ng mga programa laban sa kahirapan. Samantala, iginigiit naman ng ilang ekonomista na dapat pa rin na revisahin ang poverty threshold dahil hindi kapalit ng income-based poverty rate ang MPI.
1: XFM News Nationwide.
2: Humiling ang Commission on Higher Education o CHED sa Kongreso na maibalik ang 34.83 billion pesos na funding gap sa kanilang panukalang 2027 national budget. Ayon kay CHED Commissioner Shirley Agrupis, mula sa 70.28 billion pesos na hinihinging pondo, 35.45 billion pesos na lamang ang inilaan sa proposed 2027 National Expenditure Program. Babala ni Agrupis o Agrupis, maaaring maapektuhan ang mga programa, scholarship, subsidy at iba pang reforma sa higher education kung hindi maibabalik ang kakulangan sa pondo. Samantala, kinukwestiyon naman ng Act Philippines ang 3.34 billion pesos na ibinawas sa pondo ng State Universities and Colleges o SUC sa ilalim ng 2027 NEP.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, suportado ng Malacañang yung planong amyendahan ng Commission on Audit ang rules sa paggamit po ng confidential fund. Gayun din na intelligence fund para mabawasan ang pag-abuso at pag-iwas sa mga umiiral na regulasyon. Ayon kay Presidential Communications USEC Claire Castro, may sapat ng safeguards sa Joint Memorandum Circular Number 2015-01 para sa accounting at auditing ng confidential funds. Kabilang po ang pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga confidential informant. Gayunpaman, sinabi niyang dapat amyendahan pa rin ang rules upang may iwasan ang mga opisyal na sadyang naghahanap ng paraan para makalusot sa mga regulasyon. Maghihintay muna ang palasyo sa mga partikular na amendment na ihahain ng Commission on Audit bago magkomento sa posibleng epekto nito sa government intelligence at confidential operations.
1: XFM News Nationwide.
2: Tumanggi o marong tumanggap ng sweldo ang ilang senador na kasalukuyang detained at large o nakaleave dahil sa hindi nakakadalo sa kanilang on-site duties. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, kabilang dito sina Senators Loren Legarda na pinalawig ang medical leave at kusang nagpa-suspend ang kanyang sweldo habang nasa abroad. Absent din sina Senators Ronald Bato de la Rosa na at large at sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Barcoleta na parehong detained. Ayon kay Gatchalian, maaaring ideklara bilang savings ng Senado ang mga sweldong hindi kinukuha ng mga senador at gamitin sa iba pang pangangailangan ng institusyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, hinamo na Malacañang si Davao City Representative Paulo Duterte. Nailabas po ang mga dokumentong magpapatunay na totoong natapos na ang mga flood control project sa kanyang nasasakupan. Ito'y matapos questionin ni Pulong Duterte ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na epicenter ng anomalous flood control projects ang Davao City. Ayon kay Palace Communications Officer Claire Castro, hindi po sapat ang mga dokumento dahil kailangang mapatunayan na actual na umiiral at nakatutulong sa pagbaha ang mga proyekto. Sinabi rin ni Castro na hindi man nagpasa si Pulong Duterte ng statement o kay dokumento nang ipatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas maigpit na budget process kabilang ang No Plan, No Budget Policy para maiwasan ang mga questionable proyekto sa mga susunod na taon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan may kompletong engineering requirements, right-of-way at program of work bago may isama ang proyekto sa budget. Nigirit ni Dizon na kailangang may written concurrence din mula sa concerned local government unit bago aprobahan ang mga proyekto. Binalaan din ni Dizon ang mga district engineer na maaaring makulong kapag pumirma sa defective, anomalous o ghost projects. Bunga ng patuloy na reforma ng ahensya, ibinaba ang bilang ng mga proyekto mula 26,000 sa nakaraang budget cycles sa 11,000 targeted national budget.
1: XFM News Nationwide.
0: 80 hektarya ng Laguna Lake Reclamation. May mga bagong land title na nga ba? Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Sinusuri na ng Land Registration Authority o LRA ang pinagbulan at kasaysayan ng ilang bagong natuklasang land title na sumasaklaw sa hindi bababa sa 80 hektarya ng umano'y illegal na nireclaim na bahagi ng Laguna Lake sa Taguig City. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, batay sa mga dokumentong ibinigay ng Philippine Reclamation Authority o PRA, may mga titulong na issue sa pamamagitan ng Judicial Land Registration at Homestead Patents. Sinabi ni Lacson na kailangang balikan ang kasaysayan saya ng mga titulo upang matukoy kung may nangyaring manipulasyon at mapanagot ang mga sangko. Samantala, ilang crate ng mga dokumento mula sa DPWH, kaugnay ng mga umano'y anomalyang proyekto sa Taguig, ang nakatakdang i-turnover sa Ombudsman. Patuloy namang nagsasagawa ng fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga proyekto sa nasabing lugar. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: News. XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang alegasyong binigyan ng special treatment si Senador Jinggo Estrada ng dali nito sa pribadong ospital para sa kanyang na-injured na kaliwang tuhod. Ayon sa BJMP, hindi basta-basta isinugod si Estrada sa Cardinal Santos Medical Center dahil may utos ang Sandigan Bayan na payagan siyang sumailalim sa knee x-ray. Git ng BJMP, pinatupad lamang nito ang lawful court order at hindi dapat ikumpara ang kaso ni Estrada sa ibang detainee na dahil magkakaiba ang kanilang sitwasyon at court orders. Ito ang nagiging sagot ng BJMP matapos questionin ng Zelda at Laya campaign ang pagdadala kay Estrada sa pribadong ospital dahil anila ay hindi medical emergency ang kanyang kondisyon. Samantala, kinumpirma ng orthopedic surgeon na si Dr. Fernando Sikya na nagtampo si Estrada ng meniscus o nagtamo si Estrada ng meniscus tear sa kanyang kaliwang tuhod.
1: XFM News Nationwide.
0: Reforma sa MUP pension system. Patuloy pang pinag-aaralan ayon po sa Malacañang. Tatrong pa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Sinusuri na ng Land Registration Authority.
4: Patuloy pang pinag-aaralan ng Interagency Group ang reforma sa pension system ng military at uniformed personnel ayon yan sa Palasyo ng Malacañang. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na layunin itong makabuo ng balanse, makatarungan at fiscally sustainable na sistema. Binuo sa ilalim ng Executive Order 107 ang nasabing grupo na may kinatawan mula sa Department of Budget and Management, Department of Finance, Bureau of Treasury at GSIS. Inaatasan din itong magrekomenda ng mga hakbang o panukalang batas para sa reforma. Sa proposed 2027 National Expenditure Program, nakalaan ang 142.95 billion pesos para sa MUP pensions. Mas mataas ito ng 6.8% sa 2026 General Appropriations Act. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinimula na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa shooting sa Senate Complex na umano'y nagbigay daan sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon kay DOJ o ayon sa DOJ, nasa evaluation stage na ang reklamo matapos ang palitan ng mga dokumento sa pagitan ng ahensya at law enforcement. Tumanggi ang DOJ na tukuyin ang mga posibleng respondent dahil wala pang naipapadalang subpoena. Samantala, nagsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon ng Office of the Ombudsman sa insidente sa Senate Complex.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinutulak ni Interior Secretary John Vic Remulla, mga katropa, ang pag-amyenda sa guidelines para payagang inspeksyonin ng pulisya ang mga bahay ng legal na may-ari po ng baril upang matiyak ang tamang pag-iingat sa mga ito. Ayon kay Remulla, dapat ipaalam ng maaga sa mga gun owner ang inspeksyon at bibigyan sila ng checklist at paalala sa tamang safekeeping. Kasunod po ito ng mga insidente ng pamaril pa rin sa Paaralan, sa Tacloban at Zamboanga kung saan ginamit ang mga baril na pagmamayari ng mga government personnel. Hiniling din ni Remulla sa Kongreso ipawalang bisa ang Republic Act 8294 o Robin Padilla Law na nagbabawas sa parusa sa illegal possession of firearms at ginawa itong bailable offense.
2: Sinabi naman ng Malacañang na nakikipagtulungan ng Facebook sa gobyerno sa mabilis na pagtanggal ng fake news at iba pang mapaminsalang content. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala namang malaking problema ang pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa Facebook sa ngayon. Nilinaw din ni Castro na hindi layunin ng administrasyon na iba ng lahat ng social media platforms dahil lamang sa hindi pagtugon ng ilan sa mga concern ng gobyerno. Gayunman, sinabi niyang kailangan magkaroon ng mas malinaw na mga patakaran para sa social media at iba pang online platforms na maaaring makasama o makasama sa mga kabataan. Binigyan din ni Castro na dapat maging babala ito sa mga platform na hindi tumutugon sa mga issue ng fake news at harmful content.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang balita, nagsagawa po ang PNP, Philippine National Police, ng malawakan namang balasahan. Ito'y kinasasangkutan ng ilang police generals. Kabilang ang mga bagong hepe ng regional police offices at reassignment sa Camp Crame. Itinalaga sina Police Brigadier General Randy Glenn Silvio bilang bagong director po ng PRO 5 at si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. bilang bagong hepe ng PRO Region 10 na parehong epektibo nitong Agosto 27. Samantala, siyampang Police Generals ang inilipat sa iba't ibang posisyon mula August 28. Kabilang po sina Police Brigadier General Elmer Ragay sa PRO 9. General Rolindo Sugilyon sa Pro Caraga at General Noel Balio sa Pro Cordillera. Inaprobahan ang manasabing reassignment sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
1: XFM News Nationwide.
2: Aning mga nasawi, tatlo ang nawawala at apat ang nailigtas matapos tumaob ang motor bangka na may sakay na 13 miyembro ng Aita community sa Lake Mapanuepe, San Marcelino, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, patungo na sana sa kanilang komunidad ang mga pasahero matapos kumuha ng pagkain at gamot sa health center nang makaranas ng malakas na hangin at maalo na tubig. Kabilang sa 6 na nasawi ang 3 adults sa 3 minor de edad. Matapos patuloy na hinahanap ang 3 nawawalang pasahero, sinabi naman ng PCG na ipagpapatuloy nila ang search at rescue operation sa oras na gumandang lagay ng panahon. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino sa mga pamilya ng mga nasawi.
1: XFM News Nationwide.
0: Department of Health, pinabilis po ang leptospirosis response. 33 ospital nag-activate ng fast lane. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Pinaitin ng Department of Health ang pagtungkol sa tumataas ng kaso ng leptospirosis sa pamamagitan ng mas pinalakas na hospital referral system at pagbubukas ng fast lane sa mga piling panggamutan. Ayon sa DOH, nasa 33 ospital nito sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang naka-activate na ang leptospirosis express lane upang mapabilis ang pagtanggap, pagsusuri at pagbibigay ng agaran lunas sa mga pasyente. Kasabay nito, nagdagdag ang kagawaran ng mga health personnel, gamot at medical supplies kabilang ang karagdagang nurses at pasilidad sa San Lazaro Hospital na kasalukuyang nag-aasikaso ng 155 pasyente na mga may leptospirosis. Inibok naman ng DOH sa publiko na agad magpakonsulta sa mga health center o ospital kapag nakaranas ng sintomas sa sakit, lalo na mga nalusong sa baha upang maiwasan ang malubang komplikasyon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Orson Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kabilang sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga pasyenteng may lubhang leptospirosis case, ang pulmonary hemorrhage o pagdurugo sa baga at daanan ng hangin. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, maaaring lubhang maapektuhan ng pagdurugo ang pagpasok ng oxygen sa katawan at mauwi sa multi-organ failure, kaya tumataas ang panganib ng pagkasawi. Ayon kay Solante, marami na sa mga pasyente ay nasa edad 19 hanggang 35. Patunay na maaaring tamaan ng leptospirosis ang iba't ibang age group. Karaniwang nakukuha ang leptospirosis sa pagkalantad sa tubig o lupang kontaminado ng ihi ng infected na hayop at maaaring makapiminsala sa kidney at taibaga at iba pang organs.
1: XFM News Nationwide.
0: Ipinatupad ng Commission on Elections, mga katropa, ang liquor ban sa Dasmariñas City ngayon pong araw, bisperas na special election para sa kapalit ni dating Committee Representative Francisco Kiko Barsaga. Bawal din ang pangampanya, pamimigay o pagtanggap ng libreng pagkain, inumin, transportasyon at iba pang bagay na may halaga. Gaganapin ang halalan bukas sa 29 ng Agosto mula alas 5 hanggang alas 7 na umaga ang voting period para po sa mga senior citizens to, persons with disability at mga buntis. Habang alas 7 naman na umaga hanggang alas 3 ng hapon para sa lahat ng rehistradong botante. Matatandaan na nabuksan ang pwesto matapos patalsikin si Barsaga sa kamara noong June dahil po sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a House member.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide, sumasa niyo rin sa pamamagitan po ng WOW FM 94.1 Canlaon, XFM 106.5 sa Rojas, at XFM 95.9 sa General Santos.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Tuguegarao. Ang balita dyan, ako may isang estudyante na sa Kote matapos po na makumpiskahan ng marijuana at bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan sa Tuguegarao. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tuguegarao.
6: Naaresto ang isang 20-anyos na college student matapos umanong makumpiska sa kanyang backpack ang marijuana at 8 bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan dito sa lungsod ng Tuguegarao. Kinilala ang estudyante sa alias na Paul, residente ng Barangay Ngarag, Cabagan, Isabela. Natuklasan ang mga kontrabando sa isinagawang routine security inspection sa pedestrian entrance ng paaralan sa Balsain Highway, Barangay Centro 12 ng lungsod. Ayon sa ulat, 2 piraso ng marijuana na tumitimbang ng 1.78 grams at tagkakahalaga umano ng 213 pesos ang nakuha mula sa kanyang bag. Nakumpiska rin ang isang glass tube na may hininalang residyo ng marijuana at 8 live rounds ng 9mm ammunition. Dahil dito, dinala ang estudyante sa Tuguegarao Component City Police Station at nananatili roon sa kustodiya ng pulisya. Ang mga nakumpiskang item ay nakatakdang isumite sa PIDEA Regional Office 2 para sa pagsusuri. Nahaharap ang estudyante sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yong lingkod, si Katropang Marjorie de Kiwag, XFM News.
2: Illegal na quarrying operation na sa Kote sa Pro-Nir o Negros Island Region. 16 million pesos na halaga ng heavy equipment at iba pa materyales na samsam. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 16 milyon pesong halaga ng kagamitan at materyales na may kaugnay umano sa illegal na operasyon ng quarry sa Asyenda Bago, Barangay Crossing Magalyon, Bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental noong Agosto 25. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Rom, 44 anyos, at backhoe operator na residente ng Barangay Payao, Binalbagan, alias Reta, 30 anyos, at residente ng Barangay Himaya, Hinigaran, alias 28 anyos, at quarry checker na residente ng Barangay Crossing Magalyon, Moises Padilla, alias Gem, 37 anyos, na residente ng Barangay Robles de Castellana, alias Hen, 40 anyos, at dump truck driver na residente ng Barangay Sagaang, La Castellana, at alias Ron, 42 anyos, na helper ng residente ng Barangay Nato, La Castellana, Negros Occidental. Pinangunahan ng Regional Special Operations Group ng Police Regional Office Negros Island Region, OR SOGPRONIR, katuwang ang Moises Padilla Municipal Police Station at ang Mines and Geosciences Bureau NIR, ang operasyon na nagresulta sa pagkakadiskubre na umano'y illegal na quarrying sa Binalbagan River. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang mga suspect habang nagsasagawa ng pagkukuha, pag-iipon, pagkakarga at pag-transport ng mga buhangin, graba, bato at iba pang quarry resources. Nakumpiska sa operasyon ang isang backhoe at 4 na dump truck. Nasa kustodiya na sa ngayon ang pulisya ang 7 individual na naresto at nahaharap sa kaukulang mga kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Samantala, 7 buwang sanggol patay sa Dumanhog. MR vaccine, kine-question po ng pamilya nito. Samantala, ang Cebu ay nag-iimbestiga na. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Sasagawa ng fact-finding investigation ng mga health authorities sa Cebu kaugnay sa pagkamatay ng isang pitong buwang sanggol sa Dumanhog matapos kwestiyonin ng pamilya kung may kaugnayan ito sa natanggap na measles rubella o MR vaksina. Ayon sa ama ng bata na si Kent John Bayawana, huli na nilang nalaman na nabakunahan pala ng MR vaksina ang kanilang anak nang hindi nila batid. Noong Agosto 10, isinama umano ng lula ang bata sa pagbabakuna, ngunit ang kanilang pagkakalam ay bakuna lamang ito laban sa polio. Nang suriin nila ang vaccination card, doon nila natuklasan na naturukan din pala ng MR vaccine ang biktima. Kinusyon ito ng pamilya dahil 7 buwan pa lamang ang bata, samantalang ang kanilang pagkakaalam ay karaniwang ibinibigay ang MR vaccine sa mga batang 9 buwan pataas. Samantalang ayon kay Dr. Sheila Fasciola, hepe ng Cebu Provincial Health Office o PHO, kumukuha ngayon ang impormasyon ng PHO mula sa Dumanhog Rural Health Unit at Barili District Hospital kung saan dinala ang sanggol. Ayon sa Dumanhog Municipal Health Office, namatay ang bata noong Agosto 24 o 14 na araw matapos siyang mabakunahan noong Agosto 10. Agad namang ipinalam ng MHO ang insidente sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit at nakipag-ugnayan sa DOH at PHO para sa karagdagang pagsusuri. Binigyan din ng health authorities na wala pang natutukoy na direktang kaugnayan ng MR vaccine sa pagkamatay ng bata. Kailangan pa umanong suriin ang medical records sa kondisyon ng bata at iba pang mahalagang pangyayari bago matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Nanawagan naman ang Dumanhog MHO sa publiko na iwasan ang haka-haka at magpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santono Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
0: Katropang Brian, asahan ang mga pag-ulan pa rin ngayong weekend dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil sa epekto ng habagat.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, kabilang sa makakaranas ng pag-ulan ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Metro Manila, gayon din ang Iloilo, Guimaras, Antique at Negros Occidental.
0: Patuloy po na minomonitor ang PAGASA, mga katropa, ang isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at may medium chance na maging tropical cyclone.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.44 ng umaga at inasahang lulubog bandang alas 6.11 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santone Gold Capsule. Mga katropa, mabot na sa 469 ang namatay sa Nepal matapos po ang malawakang plus flood sa Himalayan border region. Abang dandan pa ang nawawala. 3 katao naman ang nasawi at mayigit sa 550 ang nawawala sa Tibet. Bagamat hindi pa malinaw kung may overlap sa bilang. Nagpapatuloy ang search and rescue operations pero nangangamba po ang mga rescuers sa posibleng panibagong pagbaha dahil sa isang lawa na patuloy na tumataas malapit sa China-Nepal border. Ayon sa mga lokal na opisyal, glacier collapse ang nagdulot ng malawakang flood wave na sumira sa mga bahay, kalsada at mahalagang border crossing sa Nepal at Tibet.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagluluksa ang content creator at actress na si Bea Bores sa pagpanaw ng kanyang longtime driver at kaibigan na si Kuya Alex. Sa social media, ibinahagi ni Bea ang throwback video nila kabilang ang mga kuha nila habang nagbabanding. Ayon kay Bea, higit pa sa driver ang turing niya kay Kuya Alex dahil naging matalik niya rin itong kaibigan at itunuring na parang ama na rin. Madalas din kasama ni Bea si Kuya Alex sa kanyang mga vlog, mukbang at dance videos na ibinabahagi online. Sa ngayon, wala pang ibinabahaging detalye si Bea tungkol sa sanhi ng pagpanaw ni Kuya Alex. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports hatid sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Nako, gandang news. Pasok si Ayala Alex sa US Open bilang number 7 seed. Ang pinakamataas na seeding niya sa isang Grand Slam tournament. Makakarap po ng world number 18 na Pilipina ang isang qualifier sa unang round. Habang naghihintay or hinihintay pa ang resulta ng qualifying draw. Ikalawang US Open main draw appearance ito ni Ayala matapos siyang maabot ang second round ng 2025. Magsisimula po ang women's singles main draw sa August 30 sa New York. Bago ang singles campaign, natalo si Ayala sa kaibigan si Iva Jovic, 6-3 standing sa Stars of the Open exhibition match sa Arthur Ashe Stadium.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide, mga katropa. Friday, August 20, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
9: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
10: Kinig sa programang may aral na dala. Mga sikreto ng kalusugan ay matututo.
11: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Praktikal na, healthy pa.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
13: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong ang maiwasan ang mga karamdaman kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: salamat.
1: Okay, isang malusog na Biyernes, mga gilip po naming mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po muli sa The Secret of Health. Ang programang magbibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. Handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bacla sa pangalan ng ating partner, Doc Misael Hines, at ng ating CEO, Dr. Emily Tuoy. Kasama rin natin sa programa ang isa sa ating pong expert on air. Walang iba kundi si Doc Ron Paler. Magandang araw, partner.
2: Isang magandang Friday afternoon sa ating lahat ng mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And it's been raining out here. Mm-hmm. Raining in Manila na ngayon. Palagi namang naulan. Well, salamat pa din sa ulan. At yan ay nagdidilig sa mga halaman ng mga magtatanim. At ngayong araw po, panibagong araw, of course, panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ng ating pag-uusapan. At ito ay hinggil sa in connection doon sa ating lung health. And of course, mga steps na posibleng makakatulong para po kayo ay makaiwas and at the same time mapatigil sa inyo pong paninigarilyo. Kasi alam ko yung iba na ninigarilyo, hindi dahil sa gusto nilang manigarilyo, kundi kumbaga nung kabataan lang na napasama sa barkada at naging addict sa paninigarilyo. Kaya yan po ang ating tatalakayan at hihimay-himayin po natin yan dito po sa ating programang The Secrets of Health.
1: And of course, tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. At ganoon din sa iba pa nating partner stations, And sa Mega Manila, XFM 99.5. Apilisin ho sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ha? Sa buong Kamaynilaan na nakikinig po sa ating himpilan sa XFM Mega Manila. At kung kayo po yung nakatutok sa ating pong Facebook Live, dahil live po tayo napapakinggan ngayon sa ating pong official page sa Facebook, ang Yes to Health Inc., mayroon po kaming parigalo po sa inyo. Mm-hmm. Basta follow lang po yung ating Simpleng Mechanics. Pakishare po ang ating Facebook Live streaming at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Pagkatapos po niyan, mag-comment po kayo ng good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya po, i-announce natin yung maswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Sa mga nakikinig naman sa radio na hindi naka-online, i-comment po ninyo, i-text niyo po sa ating hotline yung inyong mga magagandang experience sa paggamit po ng produkto ng Yes to Health. Welcome na welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating official hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, pwede nyo ilagay ang inyong pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig para ma-acknowledge po natin kayo dito po sa ating pong programa. Sa mga nagnanais naman, subukan ang mga mabibisa na produkto po ng Yes to Health, lalo na po yung Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee Mix. Pwede na po itong mabili sa ating mga leading drugstore partners, gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, ganon din ho sa South Star Drug at sa mga local pharmacy o butika sa inyong mga lugar. At sa mga local pharmacy po, pwede po ninyong ipagtanong yung tatak Yes to Health ng mga produkto. At good news, mabibili na rin po itong Santon Gold Coffee Mix. Marami kasi naghahanap, Doc Ron. Sa Mercury Drug, meron na sa Mercury Drug, dati Santon Plus coffee mix lang. Mm-hmm. Ngayon meron na Santon Gold Coffee Mix sa mga Mercury Drug grocery section. Mm-hmm. At ganoon din sa grocery ng Fisher Mall Supermarket. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search nyo na po ang Yes to Health 2011.
2: And of course, mga katropa, ang ating din mga produkto sa Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics and pharmacies. And of course, kapag sa Yes to Health clinic po kayo bibili, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na mga senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail sa atin pong special discounts. And of course, kapag ka nandun na kayo sa klinika, pwede din po kayong magpakonsulta ng libre, mga katropa. Libre po ang consultation sa ating mga Yes to Health Clinic. Serbisyo publiko po yan ng Yes to Health Incorporated para po sa inyo. And of course, kapag meron po kayong mga iniindang karamdaman, meron po tayong mga modalities na kung saan pwede po nating i-modify na maging angkop para po sa inyong pangangailangan upang kayo po ay matulungan na bumalik ang inyong kasiglahan and of course, may balik ang kalusugan at gumaling po sa inyong mga karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, magukbuyang therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, and also yung therapy po ni Doc Wendell, ang hilogtok therapy.
1: Yan, hilogtok.
2: Hilogtok.
1: Yan yung natural therapy natin.
2: Natural therapy.
1: Oo, oh, yan. At kung kayo po ay nais masubukan ng mga binabanggit ni Doc Ron na mga services and modalities ng Yes to Health, e puntahan lang po ang ating mga Yes to Health clinics sa mga sumusunod na lugar.
0: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan Pagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 20 DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Uy! Nandiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
4: Aww.
3: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love, laging hinahabol, laging ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palta na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusog sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone, subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health, healthy habits, healthy life. The secret of health, health

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. Kaya ho nais po ninyo subukan ng ating mga produkto, especially ang ating mga healthy coffee at ang ating Santon Plus Gold. Sadyain ho ang ating mga Yasuo Health Clinic at ang ating pong mga butika na partner natin sa mga product po na ito. And happy listening and happy viewing ha. Sa lahat po ng ating mga online live viewer. Mamaya ay isa-shoutout namin kayo dito po sa ating pong palatuntunan. Pag-usapan po natin itong isa sa magandang paksa kasi hindi naman lahat ay naninigarilyo.
1: Mm-hmm.
0: Pero lahat tayo apektado.
1: Yes.
0: isang malaking problema. Alam po ba ninyo na sa bawat paghitit ng sigarilyo, hindi lang po nicotine na pumapasok sa ating katawan. Kasama na rin po dito ang libo-libong chemical substances na ayon sa pag-aaral po ay cancer-causing compound. Ibig sabihin, nagkukos ng cancer.
1: Mm-hmm.
0: Ang mas nakakatakot, minsan hindi naman natin agad nararamdaman ang epekto nito. Ano? At maaaring sabihin ng isang smoker, okay naman ako, wala naman akong nararamdaman. Matagal na ako naninigarilyo, may mga ganun eh. Diba? Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unti hong naapektuhan ang ating pong baga, yung ating puso, yung ating mga daluyan ng dugo, maging ang utak at halos lahat ng organ system ng ating katawan. Ang paninigarilyo po ay hindi lang isang simpleng habit. Ito po ay isang major preventable risk factor ng iba't ibang mga sakit na nakamamatay, kabilang na po ang lung cancer, chronic respiratory diseases, heart disease, stroke, at iba pang serious health condition. Pero paano nga ba nagsimula ang smoking? Bakit naging bahagi ito ng kultura at lifestyle sa maraming bansa? No? At ano ang ginagampanan ng mga chemical na to, particular yung mga nicotine sa ating pong utak? At bakit napakahirap tigilan ng paninigarilyo? Sa tingin mo, Doc Ron, bakit kaya?
1: Kalimitan kasi nagsisimula yan sa ano eh, yung peer pressure. Maalala ko nung high school, para looking astig.
0: Oh, parang ganoon. No?
1: Looking astig.
0: Pakikisama ng mga bata pa tayo.
1: Oh, at saka lalong-lalo na pagmamahalin, pag makabili kami ng yung isang brand na ano, ng sigarilyo, talagang parang poging-pogi ka kapag nakasigarilyo doon sa ano, doon sa tinatawag natin doon sa purok, o di kaya sa kubo-kubo na meron kami doon. Now, sa data, as of recent data, ang smoking prevalence rate sa ating bansa mula sa age 15 pataas. Ayan talaga yung mga panahon na kung saan ay gustong sumubok is nasa 15 to 19.7%, roughly 14.6 to 16.3 million current smokers sa buong Pilipinas. At ang habit na ito is nakaka-impact sa public health, causing tens of thousands of deaths annually. Ito ay nakakos na kamatayan. Ha? Libo-libo ang namamatay taon-taon. And regularly, tinatrakya ng Department of Health. Sa gender gap naman, approximately sa mga lalaki, 35.6% ng mga lalaki ay naninigarilyo compared sa babae, nasa 4.2% lamang. Mas marami talagang mga lalaki naninigarilyo.
0: Kasi ano, parang ano eh, parang yun na talaga yung parang nagtatanggal ng stress, sabi nila.
1: Yes.
0: Pag maraming trabaho, maraming iniisip, parang nakasanayan na nila. Parang nag-relax sila sa sigarilyo.
1: Yes. And daily intensity, ang adult smokers consume an average of 9.5, approximately 10 sigarilyo.
0: Average yan,
1: 10 sigarilyo kada araw.
0: Kasi pag mga isang pakete na, ang tawag na doon chain smoker.
1: At magkano na ngayon, kahit meron ng syntax, no, ay patuloy
0: saka,
1: pa din.
0: Hindi lang yun, hindi lang dahil sa tinaas na yung bawat stick ng sigarilyo, yung presyo, nilagyan pa ng mga graphics. Yung mga picture ng nakakatakot na mga mangyayari sa'yo kapag tinuloy mo ang paninigarilyo.
1: Yes.
0: Kumbaga, grabe na yung ginagawang pananakot, di ba?
1: Yes.
0: Para ma-realize mo, what smoking can do to your health. Pero tuloy-tuloy pa rin.
1: Kalimitan kasi, ang chemicals na ito, this impacts our frontal lobe. And this is the reason why people try to brush it out. Kasi hindi na na-function, nagpipili ng maayos doon sa, kumbaga, hindi na mapili ng tao kung ano yung tamang pipili. Kasi nga numb na ang ano ang utak, especially yung frontal lobe. So socioeconomic naman, Doc Algie, is daily exposure to secondhand smoke at home remains roughly twice as high in lower income household kaysa doon sa mga ano, sa mga tawag doon
0: medyo may kaya sa buhay.
1: Kasi pag may kaya, malapad yung bahay, pwedeng

0: sa paninigrilyo. Cancers, katulad ng lung cancer, stroke also are closely linked to long-term tobacco use.
1: Kaya pag nagdi-discuss tayo dito, hypertension, diabetes, or cancer, laging nasa ranking ng cause yung smoking.
0: Pinakauna, halos palagi.
1: Kuminsan, second pa nga yan eh. Mm-hmm. Oo. Kasi ibig sabihin, malaki talagang impact nito sa health natin. Mm-hmm.
0: Ngayon, sabi nila, switch na tayo doon sa modern kasi para iwas sa nicotine. Meron na
1: vape
0: mga...
1: Vape na,
0: electronic cigarettes. Uh-huh. At alam nyo ba, ay mula yan sa aerosol and that is also toxic and poison sa ating katawan. Also, kapag ka nakakaamoy nito, ako nito, kahit na ano, medyo mabango yung amoy pero masangsang sa ilong. May mga strawberry, may mga mento. Pero, I don't know, siguro hindi lang siguro ako sanay. Pero sa kanila, ang sarap. Sarap na sarap sila.
1: Disclaimer lang, Doc Ron, ha? Mm-hmm. Huwag kayong magagalit sa amin, ha? Mm-hmm. Kasi itong dinidiscuss natin, ito ay mga established na mga observations ng mga eksperto.
0: Yes.
1: Even the Department of Health is so concerned about dito. Gusto nang iban yung vaping sa Pilipinas, di ba? Kaya lang, syempre, hindi rin ganun kadali yun. Mm-hmm. Kasi nga, sabi nga nila, alternative daw sa smoking yung vaping. Mm-hmm. Noong una, parang well accepted kasi nga hindi siya typical smoking. Pero as we go along, marami ng mga sa ibang bansa, no? Kasi doon naman
0: doon nagsimula
1: Marami ng mga data sila at mga cases that are just imagine, may nabasa ako isang wala pang 20 years old, collapse lang na.
0: Yeah.
1: And the reason why is vaping.
0: Vaping, yes.
1: Parang ginawa ng pagkain kasi pag nagugutom yung lalasang tsokolate, yung amoy tsokolate.
0: Amoy tsokolate, So, this one ay makikita natin, kalimitan din naman yung iba is gusto nang tumigil, nga lang kumbaga kulong, parang nakulong sila doon sa kanilang bisyo. And we are not forcing you to stop. It depends. We are just giving your information. Just awareness, especially doon sa mga may pamilya at may mga anak.
1: Tama yan.
0: Doon sa mga binata. Sige, Lea, enjoy lang muna kayo.
1: Depende sa inyo yan.
0: Sabi is enjoy now, pay later. Well, definitely kung ano naman ang tinanim mo, yun siyang aanihin. But then, we are hoping that you would understand. Later on, you might realize na baka itong information ito makatulong later on sa inyo kapag gusto na ninyong tumigil sa paninigarilyo. So, ngayon, liban dun sa vaping, meron ng heated tobacco or HTPS. Yun ay warm process tobacco ay nire-release ang nicotine infused doon sa vapor na ang ginagamit. Oh. And meron na ding pag gusto mong hindi ka pausok, pakain naman.
1: Oo. May mga may mga gum.
0: Yes.
1: Yun yung ginagamit, Doc Ron, kapag humihinto na sa paninigarilyo. Kung gusto mo talaga huminto, wala kang choice, nicotine patch o kaya nicotine gum. Yun yung ginagamit para lang katawan dahan-dahan daw na hindi mabigla.
0: Mabigla.
1: Kasi may mga nagsasabi, nung tumigil ako sa paninigarilyo, nagkasakit ako. hindi yun dahilan sa huminto ka. May addiction na ang katawan.
0: Yes.
1: Kumbaga parang habitual.
0: Cravings ng katawan. And also yung mga metabolites. Of course, pag nagpo-produce ang katawan ng metabolites, this causes yung tinatawag parang sickly symptoms sa ating katawan.
1: Ayun yung withdrawal kasi.
0: Yes.
1: Saka tinatawag natin sa naturopathy na healing crisis.
0: Yes, healing crisis yan.
1: Ngayon ang tanong, Doc Ron, ano ba yung epekto ng paninigarilyo sa ating katawan? Just to review. Kasi alam naman natin, this topic is actually lagi na natin naririnig. Kaya lang, for the sake of our discussion, gusto namin ulitin sa inyo.
0: Yes.
1: Para, minsan kasi pag hindi mo naririnig ang isang bagay na gaano ba ito ka-delikado, hindi mo marirelay. Ang utak kasi ganun eh. Yung utak natin. You need to hear it so that you can realize it.
0: Ganun. And also yun, para ma-remind din kung yung iba na kumbaga is parang nagiging common yung paninigarilyo is ma-remind tayo. Number one, of course, number one epekto doon sa baga. Damages air sacs at sinisira nito ang mga air sacs natin. That is why later on, kapag tumitigil na nagkakaroon ng emphysema o yung tinatawag natin yung accumulation ng mucus doon sa kasi nasira na yung mga air sacs doon sa loob ng baga. And also, it destroys tiny hairs. Chemicals kill small hairs called cilia.
1: Cilia.
0: Yung mga cilia that clean your airways. Yung mga buhok buhok papasok doon sa ano, doon sa ating ano, sa ating lungs.
1: So.
0: And also this causes chronic diseases, ang long-term na paggamit katulad ng bronchitis and emphysema. Mm. Ang pinakaunang naapektuhan na neto is yung ano, isa sa pinaka-worst na epekto na dinadala ng sigarilyo is doon sa ating

0: mga ugat, especially doon sa kabuuan ng ating circulatory system. Ang nangyayari, nagkukos ito ng pagbara or pagliit ng ating mga ugat. Of course, kapag ipapasok mo ba naman is contaminated na hangin, is imbis na produce yung ano yung
1: oxygen.
0: Nitric oxygen and nitric oxide pagpasok na kung saan ay nagpapaluwang ng mga ugat, chemical ang pumapasok. Ang according sa study, more than 2,000 chemicals every time you smoke at nakakalanghap ng tinatawag natin na sigarilyo or usok ng sigarilyo.
1: So pag kumipot yung daloy ng dugo, susunod na dyan yung high blood?
0: Yes, of course. Hypertension nga. Tataas talaga ang presyon ng dugo. Kaya mapapansin ninyo kapag yung mga taong kalimitan na ninigarilyo, irritable, mabilis mainis, kaunting bagay is malaking issue na because mabilis na maas yung presyon ng dugo.
1: So hindi pamparelax, pampa-stress.
0: ang ano siya is relaxant siya kung naninigarilyo ka, pero ang after effect niya is nagpapataas ng cortisol level sa ating ano. Kaya kailangan mo, in order for you to become relaxed, magsisigarilyo.
1: Parang never ending cycle na, no?
0: Kasi stimulant kasi din siya to. Stimulant ang paninigarilyo. And of course, ito ay nag-i-increase ng pagbara sa ating ugat, clot risk, and that is the reason why yung kaso nga, as we have mentioned earlier, doon sa heart attack at saka ng stroke. Kasi pag nakakaroon ng inflammation, nagbabara yung mga ugat. And ito, kapag hindi tumigil as early as possible, is nagkakaroon ng addiction. Doon naman talaga yan. Kapag ka palaging nagiging habit mo na, unti-unti, parang social lang.
1: Oo, ganun sa
0: social smoking.
1: O, titikman ko nga. Ba't parang sarap na sarap sila? Titikman ko, sabi niya. Eh, nung tinikman, talagang malamig-lamig pa. Tuloy-tuloy na.
0: Maalala ko nung doon. Kasi yung bahay namin malapit sa school Duke Algie. Yung mga estudyante doon, yung tumatago sa amin, nininigarilyo. Tapos kuminsan yung mga babae pa. Paghitis sa sigaro, gaganon. Sabi ng tatay ko, yan, sige, patuloy nyo pa yan. Akala nyo masarap, wala namang kalasa-lasa.
1: Kaya tawag nila doon, sunog baga.
0: Sunog baga kapag kapapalit-palit na. Kumbaga chain smoker, and then later on nakatikim din ako ng sigarilyo yung out of curiosity. Actually, para sa akin, I don't know, para sa ano, sa mga nagsisigarilyo, there's nothing special in it.
1: Kasi alam mo, kumbaga, for example, sa atin ay we are raised in a family na talagang walang smoker. Nandun sa konsyensya natin yun . Pero huwag gumagagalit yung mga naninigarilyo. Kasi alam naman natin na hindi naman natin talaga 100% ginusto. Iba kasi talaga pag mayroon akong kakilala na bata pa siya, wala pa siyang 40 years old. Nagtrabaho siya sa isang call center company. Tapos ang kanyang pampagising, kape. After kape, sigarilyo. Palit-palitan lang yun. Alam mo, na-stroke siya. Wala pa siyang 3 years doon sa ano niya.
0: Wow.
1: Oo, wala pang 3 years na-stroke.
0: Kasi nagkasabay yung kape, sigarilyo, tapos yung puyat.
1: Parang natural na niya, na kapag siya ay inaantok, yun yung hinahanap ng katawan. Yun nga lang ang problema.
0: Yun ang problema, yung epekto nito. And also itong release ng dopamine. Ito kasing dopamine production sa ating brain, yung reward system natin. Kapag kapalagi mo yung parang sinusundot mo yan palagi. Ang mangyayari, tataas o mas lalong dadami ka, parang dosage ng mga synthetic drugs na habang patagal, dumadami. And of course, you needed more consumption in order to release that dopamine effect or satisfaction effect sa ating katawan. And that is the reason why nagiging addictive siya doon sa mga gumagamit. At mangyari nito later on, kapag hindi mo na yan na-trigger yung dopamine, this causes anxiety and depression doon sa mga
1: And take note, Doc Ron, ang isa sa pangunahing cancer na tumutubo sa mga kalalakihan, lung cancer. And the main culprit of lung cancer is smoking.
0: Yes.
1: Yun yung sa latest ngayon. At ngayon, given na yung epekto sa smoker, what about yung resulta o epekto nito sa hindi naman naninigarilyo, kumbaga nadadamay lang?
0: Mas lalo yung meron kang nagsasabi na yung mga second hand smoker is mas ano, mas delikado kaysa doon sa first hand smoker. First thing is walang filter. Diretso lang lahat 'yan kasi doon makikita mo naman sa filter nag-iiba talaga yung kulay ng filter, eh, nagiging brownish yung filter. So doon sa mga second hand smoker, especially doon sa mga anak at asawa po ninyo, maawa naman po kayo, is this causes artery damage. Of course, this causes inflammation. Kaya papansin ninyo, bakit na stroke, na heart attack, hindi naman walang bisyo, eh paano yung kasama sa bahay, merong bisyo?
1: I know that kasi sa clinic natin, sa naturopathic clinic, mayroong isang pasyente na nagkaroon ng lung cancer yung babae. Pero hindi siya nag-smoke. Pero for 25 years na sila'y mag-asawa, yung asawa niya, chain smoker. At sa bahay nila, ay hindi well ventilated. Yun yung ano, yun yung naging problema. Siya yung nagka-cancer sa baga, yung asawa niya hindi. So ibig sabihin, tama yung sinasabi nila na
0: mas damaging.
1: Mas damaging sa mga hindi naninigarilyo, yung second hand smoke na tinatawag.
0: Yes. And artery damage, blood clotting, and also irritation sa ano, sa mata, sa ilong, and sa mga airways ng ating baga.
1: Like yung cataract, isa sa tinuturo nilang common reason ng smoker's cataract talaga. Yung usok ng sigarilyo.
0: Usok ng sigarilyo.
1: Na direktang tumatama sa mata natin.
0: Ay, kasi irritant naman. Kahit nga tayo, pagkaihip ka, magsiga ka ng ano, magsiga ka ng kahoy, talagang luluha ang mata. So, and also long-term risk for adults, heart disease, cancer, and stroke.
1: Kahit hindi sila naninigarilyo.
0: At kahit na mismo nanigarilyo doon sa labas. Kasi yung, ano, yung smoke particles na natili doon, dumidikit sa balat, at saka dumidikit sa damit.
1: Yun yung tinatawag na third hand smoke.
0: Third hand smoke
1: yung
0: naman yun.
1: Dumidikit sa fabrics, sa dingding, tapos sa damit. Ngayon, yun yung may epekto din sa mga bata.
0: May epekto din sa mga bata. At kalimitan, kaya mapapansin ninyo, nagtataka kayo, bakit ang anak ninyo hikain. Palaging inuubo. Ang tawag doon, mga respiratory illness. Baka mamaya is dahil doon sa third hand smoke, kahit doon kayo sa labas niningarilyo, amuyin nyo yung, ano, yung damit at saka yung balat ninyo, amoy sigarilyo pa din yan. Also, ear infections, more frequent ang painful middle ear diseases. Kasi nagkakaroon nga, it causes highly inflammatory. At meron din kung minsan may mga bata na nagkakaroon or namamatay ng dahilang kinarga ng tatay o ng nanay galing paninigarilyo, diretso namatay.
1: May mga ganong case na nabasa ko sa isang article yan. Yung tinatawag na SIDS o Sudden Infant Death Syndrome na naiuugnay nila ngayon sa mga smoke, chemical from smoke, na pwede mag-trigger sa bata ng gano'n.
0: Lalong-lalo na kapag merong ano, tinatawag natin na hyperreactive yung immune system ng bata. And pagka mag-hyperreactive, diretso ang baga, mag-i-inflame yung baga. Diretso magsarado yung mga air sacs. And also doon sa development ng bata, especially sa brain development, it greatly affect brain development po ng mga anak ninyo if you are smoking. And this is why I always mention, kasi kung minsan motivating purpose na lang ng tao para tumigil sa isang bagay is hindi na sa sarili kundi sa mga mahal sa buhay nila.
1: Lalo kung buntis ka, tapos dati ka nag-smoke, tapos hindi ka huminto.
0: Yes.
1: May mga kakilala din ako na ganyan na talagang ang hirap huminto. Pero nung nagbuntis, parang magic daw eh.
0: Naging aware.
1: Bigla daw yung cravings nawala eh. Tapos basta maraming, kaya nga sinasabi ng iba ang smoking addiction is a medical condition. May nagsasabi naman it's something like psychological.
0: Yeah.
1: Pero mas namamayani pa rin that it's a kind of medical condition na ang katawan is nag-create ng parang dependent dun sa isang addicting substance from smoking.
0: Yes.
1: Ayan. At pagpapatuloy po natin 'yan, mga ka-wellness, ang ating talakayan. At kung kayo ho'y nanonood sa ating Facebook, alam nyo na yung gagawin nyo, i-share po ang ating pong Facebook Live, lagyan ng hashtag The Secret of Health, mag-comment ng inyong mga good experiences sa ating pong mga product, yung paggamit ninyo. Mamaya ho, ay may mananalo o may mariregaluhan na ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ayan. Kaya tutok lang po kayo. Magbabalik pa ang programang
0: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health, at balikan po natin itong ating pinag-uusapan tungkol pa rin sa paninigarilyo, Doc Ron. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ang tanong, paano nga ba tayo hihinto at anong posibleng pamamaraan na pwede natin gawin?
0: So this is an advice from experts, mm-hmm, kung saan step by step kung paano mapatigil sa paninigarilyo. First thing is you need to pick a date. Mm-hmm. Mm. Kung kailan mo gustong simulan, mm, yung pagtigil ng paninigarilyo. Choose a specific day. At isa sa mga bagay na kailangan nating tandaan when you are combating or gusto mong tumigil sa paninigarilyo, you don't need to stop all at once.
1: Yun.
0: Hindi mo kailangan itigil yan all at once. So if you are taking or using cigarettes 5 times a day, you might reduce it 4 times.
1: Halimbawa, mga 10 years ka na naninigarilyo,
0: yes,
1: more than
0: yes.
1: that.
0: Mm-hmm. Yun yung mga bagay na dapat i-consider po ninyo. Kasi kapag drastic yung pagtigil ninyo, is sobrang mahirapan yung katawan ninyo. So, meron ako nabasa doon sa tinatawag na librong Atomic Habits. Small habits na unti-unting mawawala mo, na tinatanggal mo. Kasi merong tinatawag na pathway yung brain natin, na kung saan is kapag ka nire-repeat mo siya araw-araw, nagiging habit mo na. So, the more you reduce it slowly, and then kailangan mong simulan talaga. Kasi kung hindi kasi simula na gagawin mong pagbabago, yung kaunting pagbabago na yun, of course, mahihirapan kang gagawin yun.
1: Parang naalala ko tuloy si Pastor Estrera.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi dito, saan?
0: Uh-huh.
1: May isa pa yun eh.
0: Those are mga, kumbaga, is awakening words na kailangan nating maintindihan, mga ka-wellness. And also clean your space. Mm. As much as possible, do not put your cigarettes in a visible area.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa ang mga bagay na hindi mo na palaging nakikita is kalimitan, nakakalimutan.
1: Saka yung mga amoy.
0: Yes, yung mga amoy.
1: Eh, kinakailangan daw. Sabi ng isang kaibigan ko na actually chain smoker siya, and he struggled a lot to stop cigarette smoking. Actually, madalas siyang humihingi ng advice sa akin.
0: Mm-hmm.
1: And nagbibigay naman tayo ng mga advice. It really helps. Ano? So, ang isa sa trigger, yung amoy.
0: Yung amoy, yes.
1: O, kinakailangan. Pag nilinis mo na yung mga parapernalias, kung meron kang, may mga ginagamit din sila dyan, mga filters, mga ganyan, kailangan maalis yung amoy.
0: Matalis yung amoy. Oh. Yung iba, kailangan yung pinturahan ng bago yung buong bahay ninyo.
1: Oh.
0: Oh, para kasi pagka nakadikit na sa lalong-lalo na doon sa mga kortina, kailangan matanggal talaga yan. Also, know your triggers. Kalimitan kasi ang triggers. Kapag ang triggers mo is yung mga nakikita mo, of course, sometimes you need to distansya mo sa sarili mo. Kaya mapapansin natin yung mga merong doon din sa librong Atomic Habits na yung mga yung environment factors na kung saan is nandun, nung nakulong sila, natigil sila sa pag-aadik o paninigarilyo. Pero nung bumalik sila doon sa community, bumalik uli. Kasi doon sa doon sa kulungan, wala man sila noon. Ang environment nila, walang gumagawa ng ganun.
1: Uh-huh.
0: Nung bumalik sila sa community, mas mabilis yung access nila, kaya balik sa dati. Uh-huh. Kaya kailangan is posible na kailangan you need to change geographical space ninyo para mas mabilis ninyong
1: Actually, itong topic natin about smoking is parte ito ng ating laws of health.
0: Yes.
1: Ito yung sa laws of health, kasi meron tinatawag na temperance.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Which is very hard.
0: Mm-hmm. Also, manage your cravings. Delay po ninyo ng 10 minutes. Sasabihin ninyo, pagka gusto na, mamaya na lang. Tayuman yung sarili ninyo. So, the more, habang tumatagal, kung natotolerate ninyo 10 minutes, you can add more time. Delay nyo na, doblehin nyo 20 minutes. And, kalimitan naman kasi, doon sa paninigarilyo, kapag hindi busy. Mm-hmm. Kasi, out of boredom, wala nang ginagawa.
1: Yung kaibigan ko, intention na nililimutan daw niya yung lighter. Dinadala niya yung sigarilyo, nililimutan niya yung lighter.
0: Wala naman
1: yung sindi. Yung sigarilyo nandito sa bulsa, pag nag-crave siya, wala mang pansin, di inaamoy na lang niya.
0: Inaamoy na lang.
1: Oo, yun daw yung kanyang start. Parang, para lang ang katawan hindi masyado mabigla. Diba? Ma-shock yung brain kasi nakaprogram yan.
0: Yes.
1: May ganun ang utak natin.
0: Na hindi, so, ginawa mo kailangan, niya, hindi mo pwedeng biglain agad.
1: Walang posporo, walang lighter, may sigarilyo, nasa bulsa. Pag ano, aamoy yan, okay, susubo niyang ganun. Maya-maya limot na niya. So, ganun yung ginawa niya.
0: Yes, so keep yourself busy. Don't make it visible. Change your routine. And kapag hindi kaya, sometimes you need to get support from medical help.
1: Yeah, totoo yan.
0: Yan ang mga bagay. So ito yung mga bagay naman na herbs that could help us na makatulong na mapalakas yung yung ating baga para makaiwas dun sa after effect ng mga ng paninigarilyo, yung ginseng. At pwede niyo yung gawing tea, nagwi-weaken ito ng release ng dopamine rewards para hindi ma-trigger yung dopamine reward ng ating brain. Green tea para doon sa mataas po ito sa amino acids and also nagpapababa or nagso-slow down ng cravings natin. Ashwagandha and chamomile, ito ay adaptogenic and calming herbs. Kaya
1: may mga pagkain din Dokro na nagtatanggal ng cravings kasi ang pag ikaw sa sigarilyo naglalaway ka. So ang ginagawa nila diyan either something sweet. Katulad limo, honey o kaya ay may ano sila, ginger lozenges. Gumagawa sila ng katas ng ginger, ginagawa nila parang candy. Yun ang kanilang sinusubo
0: pagka nagki-crave sila.
1: Kalamansi. Pag nagki-crave ka sa smoking, kumuha ka ng isang buong kalamansi. Isubo mo sa bibig mo at kagatin mo yung pait at asim na nalalasahan doon, can really change yung
0: taste buds.
1: Yung taste bud mo, yung ano ng brain mo, no? Something that can distract the brain from craving cigarette. At yung iba, ang ginagawa nila, ma-share ko lang, yung salt, every day, 2 to 3 times a day, binabrush nila ng salt yung kanilang dila. Kasi nakadikit doon May mga nakadikit sa dila.
0: Nicotine.
1: Binabrush nila yun na lagi. Tapos, sa naturopathic perspective naman, we start with giving them detox program.
0: Yes.
1: Kasi yung detox, ang target nun, lahat ng mga organs like liver mo, yung colon mo, yung lungs mo, yung blood mo. So mayroon tayong special detox protocol for smokers who wants to stop. Kasi nandun na yung willpower ng iba.
0: Yes.
1: Pero ang problema, yung tinatawag na withdrawal.
0: Withdrawal syndrome. Yes. Yun yung pinakamahirap i-address.
1: Which the cleansing and detox can really help. Tapos you need to take a lot of antioxidant.
0: Yes. Para doon sa after effect nung paninigarilyo. Meron ding naituro sa akin in which is I think 4 or 5 colleagues na niya ang gumawa ng pareho. Isa sa kapatiran natin nasa Europe na siya ngayon. Shout out kay Brother Henry Yunson. Nasa Europe na siya ngayon. He was a chain smoker. He was born in the church but then later on, kumbaga napabarkada and then he was a chain smoker. Isa sa bagay na niya na ginamit niya is itong tuyo na dahon ng papaya.
1: Anong ginawa niya? Inismoke niya?
0: No. Ang ginagawa niya is yung dahon ng papaya. It was also taught to him by na isang matanda na din na yun din ang ginamit niya na, sa pagtigil ng paninigarilyo. And maybe this would help doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, Doc Algie. Is kinukuha niya yung dahon ng papaya, nilalagay doon sa baso, i-infuse, lagyan ng mainit na tubig. Pag nagpalit na yung color, ang gagawin is imumog and then yung natitira, imumog tapos iluluwa, ay tapos yung natitira ang iinumin. How yung papaya works is ang papaya kasi meron siyang slight nicotine. Mm-mm. Yung dahon ng papaya. Mm-mm. And then also, yung epekto ng dahon ng papaya, it produces metabolites. So yung mga dumidikit na mga ano, dumidikit na nicotine dun sa bunga, which triggers yung taste bud sa paninigarilyo, is unti-unting nawawala. And then napapansin niya, yung itim sa ngipin niya, unti-unting nawawala, which is caused by nicotine. So try doing it, using it, and he did it for straight 1 month.
1: Mm-mm.
0: Of course, yung ano, tinuruan niya din kung kailan na, paano yung step na pagtitigil ng paunti-unti. So, it might help you. And also, doon sa mga hindi kaya i-address yung ano, yung withdrawal syndrome, lalong-lalo na pagka matagal, mas maganda ma-assist kayo. At isa doon sa sinasabi ni Doc Algie is yung ano, yung cleansing and detoxification or smoking detoxification program po natin.
1: May mga ano, may mga pwede ba tayong gamitin herb that can masasabi natin that can help detoxify the lungs.
0: Mm-hmm.
1: Not necessarily nicotine lang or smoking lang. Mm-hmm. That really helps the lungs to cleanse para matulungan yung katawan natin, especially smoker, Doc Ron.
0: Well, with regards doon sa ano, doon sa pagtatanggal ng ano, mag-detox yung lungs. Isa sa palaging ginagamit natin pagkabata, pagka inuubo, oregano.
1: Oregano.
0: Oregano. Ang gagawin natin is ano kasi yan, lung tonic, expellant din yun, magtatanggal ng ano ng mucus sa katawan. Also calamansi, yung isa sa maganda din yung combination na palaging ginagawa natin, so natural antibiotic na ginadgad ng ito, medyo maanghang lang talaga is pero ano, maganda sa hagod, sa ano, sa lalamunan, lalo-lalo na pag Makati yung lalamunan. Yung combination ng tatlong butil ng bawang, isang pirasong sibuyas, tapos merong isang pirasong medium size ng carrots, at saka isang pirasong medium size ng ano, ng labanos.
1: Mm-mm.
0: And then pigaan ng ang gagawin niyo, gagadgarin po ninyo 'yon, yung mga ano na 'yon, yung mga vegetables na 'yon, and then ilagay sa tela, pigaan yung juice, pigaan mo ng 10 ano, ng 10 pirasong calamansi, and then lagyan mo ng honey in order to neutralize yung ano, yung tapang, and then unti-unti niyo pong inumin yon hanggang ma-consume po ninyo.
1: Kasi hindi ganun kasimple, for how many years you are smoking, hindi ganun kasimple magtanggal ng stain sa ating lungs.
0: Yes.
1: Pero it's a continuous process na you will start with, kumbaga sa hagdan, ang kickstart is do something to detoxify. Ng dahan-dahan. Then change your lifestyle, kumain ka ng maraming antioxidant. Kaya dyan pumapasok yung ano eh, yung Santon Plus Gold, because Santon Plus Gold is loaded with antioxidant.
0: Yes.
1: Actually, marami na tayong mga user ng product natin na ang pinagtataka nila, kasi nga siyempre pag alam mong may high blood ka, may diabetes,
0: yes,
1: natitrigger na smoking, wala kang choice. So nung una nahirapan sila, pero somebody asked me, Doc, pwede bang uminom ng Santon Plus Gold? It can really help ba, or may magagawa ba ito? Sabi ko sa kanya, make it, i-max dose mo siya, 2 capsules 3 times a day, within the first 90 days. It can really help you, kasi ang antioxidant not only prevent oxidation and death ng cells, kundi it also reverses yung toxicity ng katawan natin. So, effective. Ginawa nila yon. Sabi ko nga lang, walang magic. Walang snap of a finger na pwedeng tanggal ka agad yung cravings mo. Pero, to make that thing easier for you, take Santon Plus Gold. Then, take vitamin C. Mag-juice ka. Mga magagandang juices. Kamatis. Number one yan sa mga smoker. Katas ng kamatis.
0: Yes, kamatis juice ang gagawin po niyo. Gagadgarin po ninyo 'yan. Or may blender kayo.
1: Ini-smoothie. They can put something doon additional, basta maano mo yung kamatis. One dose per day. So 'yun po 'yun. So wala na tayong masyadong oras, medyo so we will sometimes we will discuss this again, ano, para doon sa mga strategy to stop smoking and also to help our lungs. So maraming salamat sa napaka-exciting, informative na discussion, Doc Ron. At mamaya po babalikan natin yung inyong mga katanungan. And also, we will talk about the products of Yes to Health, paano makatutulong sa ating specific condition bilang, kumbaga, pantulong sa ating nutritional gap. At ito ay makaprevent ng karamdaman. Pinaka-importante kasi sa atin yung prevention.
0: Prevention, okay? Yes.
1: So, text lang po kayo, ha? At kung kayo may pahabol na katanungan, text lang sa ating hotline 0969-609-6545. Kaya tutok lang po dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma.
3: Wala ka nang hahanapin pa. Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Xanthan Plus Coffee Mix.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Zanthone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Zanthone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Zanthone. Mabibili sa mga butika.

0: Balik po tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health at sa mga nais po magtanong. Mag-textan po kayo sa ating hotline 0969-609-6545 at ilagay po ang inyong pangalan, kung saan po kayong lugar nakikinig, kung hindi naman po masyadong complicated at maselan ang inyong katanungan.
1: Mga katropa, ang The Secrets of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa lumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract mula po sa mangosteen, moringa, garlic, spirulina at ampalaya. Natural po ito kaya wala hong side effect. Kaya kung nais po ninyong subukan ang Santon Plus Gold, punta na ho sa pinakamalapit na butika. Gaya ho ng Mercury Drug, Wansons, The Generic Pharmacy, South Star Drug, Shopee, at sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Ayan. At pwede na hong mabili yan with discount pa, partner.
1: Yes.
0: Oo, kung kayo po ay mga senior citizen. Mm-hmm. Hindi lang senior, kung sila ay doon magpapakonsult, merong special discount. Doon sa ating mga bibili po sa Yes to Health.
1: Yes to Health Clinics po natin.
0: Uh-huh. Ayan, batiin natin ang ating mga online viewer, partner.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yan. Unahan ko na si Sir Solomon Orbon. Shout out po sa inyo. Si Janjan Dakara, shout out po.
1: Mm-hmm. Also Ma'am Ofelia Tolentino, BJ Pastor Haya, also sa kay Jilin Fernandez and Luningning Bines Katungkan.
0: Aha, ganun din si Ma'am Lenny Barcelona, nanonood po ngayon sa ating palatuntunan. Ayan, si Ma'am Ofelia, sabi niya, now ears open for the secret of health.
1: Mm-hmm.
0: Segment today for additional learning to inform the importance of healthcare. Hi, Doc A and Doc R.
1: Mm-hmm. Kay Sir Solomon Orbo naman, natanggap na daw nila Doc yung kanilang Santon Gold Gift Packs. At ano daw sila, watching now and see you on Sunday.
0: Ayan, sabi dito ni Ma Ofelia Tolentino, may point siya dito. I am only wondering, despite the fact of serious warning of the government, smoking is dangerous to health.
1: Mm-hmm.
0: Smokers number is increasing. Hindi alam ng tao ang kung ano ang susundin dahil patuloy ang cigarette sa lahat ng store at gayon din ang pag-import at production. Ano ang power ng government dito?
1: Mm-hmm.
0: Palagay ko the key to eradicate totally is government power to remove cigars in the system.
1: Yes, isa din yan sa bagay. Nga lang, mahirap,
0: kayo, ma'am.
1: Mahirapang lang kasi na eradicate ng government.
0: Kasi yan, yung tax.
1: Dahil dun sa tax. Tax revenue na dinadala nito. Billion ang tax revenue ng sigarilyo sa atin.
0: Billion ang naninigarilyo. So, yes. Billions ang revenue nito.
1: Yes, billions ang revenue yan.
0: Kaya nga, ang ginawa nila, instead daw na ipagbawal, tinaasan.
1: Yung may mga syntax law.
0: Ay wala sa tao pag na-addict kayo sa isang bagay. Yes. Kahit pasabihin, sa tingin mo, kahit na 50 pesos per stick yan, bibilihin yan.
1: Bibili pag talagang
0: crave na crave ka doon.
1: Pag may cravings kasi, mahirap. Yun ang ina-address. Oh. Na-address po natin kapag ka nasa, pagka nag-undergo po kayo ng ng detoxification program natin, is yun po ang matutulungan po namin kayo doon. Para ma-reduce yung withdrawal syndrome na meron.
0: Oh, mayroong isa nga akong napanood na lecturer na kinompute niya yung gasto sa sigarilyo. Meron.
1: Uh-huh.
0: Sabi niya, ang title is kung hindi ka naninigarilyo, mayaman ka na sana ngayon. Alam mo, kinompute niya. Very practical yung computation. Ilang pakete sa isang araw,
1: multiply the price.
0: Then, ilang taon ka nang naninigarilyo?
1: Nakamagpatayo na isang bahay na siguro.
0: Eh, grabe. May million ang lumalabas doon sa computation. So, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng ganung million.
1: Yes.
0: Kaya lang nasunog lang.
1: Hindi lang napapansin. Kaya kung sabi nila, mas mahal pa daw ang isang perasong sigarilyo kaysa sa isang perasong hollow blocks. Kasi 11 pesos lang ang, 12 pesos lang hollow blocks. Ang sigarilyo ngayon, pagka mamahalin, maabot nasa halos 20 pesos yung isang peraso. So, yun na yung mga computations.
0: Kaya si Ma'am Ofelia, the government, I think, may power yan.
1: Yes.
0: Kaya lang, alam mo na, marami rin consideration sila.
1: Yes.
0: No?
1: Kaya, isa din yung taxes money-making ng government.
0: Para mabuhay yung bansa.
1: Yes.
0: Kaya ang natin, itong ginagawa natin, is just to inform.
1: Yeah, information
0: kasi,
1: drive.
0: You need to decide for yourself.
1: Kayo na ang pipili sa inyo.
0: Kaya kahit anong pananakot ka, nakalagay na yung
1: mga picture.
0: Mga graphics.
1: Graphic picture.
0: Sa ano, ang kagandang ginawa ng government, bawal na siya sa mga media.
1: Media.
0: Media advertisement.
1: Yes.
0: Bawal na siya sa mga billboard.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, hindi na siya pwedeng maging sponsor ng mga sports event.
1: Nakatipid na ngayon yung ano, yung mga kumpanya.
0: Bawal na.
1: Nakatipid na. Okay, basahin ko lang, Doc, yung mga experiences nila sa ating mga products. From Ma'am Jeline Fernandez, subok ko na ang Santon Plus Coffee Mix dahil ito po yung purong herbal mula sa mangosteen at soya at moringa, kaya no more worries na ako dahil wala itong caffeine. Nahalo, kaya highly recommended ko itong Santon Plus Coffee Mix.
0: Yan. Dahil sa Santon Plus Coffee Mix, di na ako nahihirapan makatulog at nawala ang mga kasukasuhan ko.
1: Oh, hindi nawala ang kasukasuhan. Ang mga sakit siguro sa kasukasuhan. Huwag naman po mawala ang kasukasuhan ninyo.
0: Nagkulang lang sa pag-type. Uh-huh. Nawala ang sakit sa kasukasuhan.
1: Uh-huh.
0: Kaya tiwala ako sa produkto ng hashtag The Secret of Health. Yes. Salamat, Ma'am Jeline Fernandez. Ayan. Si Ma'am Luningning Abinas Katungkan, I'm watching po our program.
1: Ayan. Sabi din ni Ma'am Luningning, experience ko po sa umaga inumin ang Santon Gold Herbal Tea. Maganda, magaan ang katawan ko sa gabi. Masarap ang kanyang tulog.
0: Oh, yung Santon Gold Herbal Tea, mga ka-wellness, ang ganda nun. I-challenge ko kayo, do it for 15 to 30 days.
1: Yes.
0: Every day, mag-take kayo ng Santon Gold Herbal Tea. Kasi detox tea yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Meron yung turmeric, meron yung cinnamon
1: bark.
0: Kaya highly recommended siya sa may mga metabolic syndrome.
1: Yes.
0: May high blood, may diabetes, obese, tumataas yung mga uric acid, may inflammatory condition. Try nyo ang Santon Gold Herbal Tea.
1: Herbal Tea.
0: Uh-huh.
1: Also from Luz Potensyon, a DKM user of Santon Plus Gold, nakakatulong po sa akin araw-araw maging malakas at ang Santon Plus Coffee Mix. It really helps po. Di na ko nagpapalpitate. Di na nagpapalpitate si Mama Luz.
0: Ayan. Dito naman tayo sa ating mga texters. Sabi dito, good PM po, Doc. Nag-take po ako ng Santon Plus Gold Capsule for 5 months now.
1: Mm-hmm.
0: 1 cup a day. But now, ginawa ko ng 3 times a day kasi may post nasal drip po ako.
1: Mm-hmm.
0: Yan. At may discomfort ako sa throat and right side ng neck.
1: Mm-hmm.
0: Doc, saan po makakabini ng kape nyo? Palagi pong walang stock sa Mercury Drug at Rose Pharmacy. Tingin kayo sa ibang butika kung naubusan sila or sa Shopee. Tingnan nyo po yung Yes to Health 2011 sa Shopee. May iba pa rin tayong mga partner Shopee store.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hanapin nyo lang po yung pinakang legit dyan.
1: Yes.
0: Yes to Health 2011, that's the company. Uh-huh. Company
1: may mga voucher pa kayo and discount pa kayo kapag medyo marami, mga 5 boxes bibilhin ninyo.
0: May mga ganun sila.
1: Uh-huh.
0: Ayan. Sabi dito, 75 years old, nanay nene ng Pangaw, Lipa City.
1: Mm-hmm.
0: Dok, ang dumi ko ay parang tibi. Ayan, nasakit ang puwit.
1: Mm-hmm.
0: Pag ako'y nadumi, ano po gamot dito, Dok? Mm-hmm. Yeah, 75 years old na daw siya, Dok Ron.
1: Kapag lalo-lalo na pagka merong tinatawag na may maintenance medicine, kalimitan na epekto ng maintenance medicine, mahirapan magdumi.
0: Kasi isa din na diuretic yung iba doon ginagamit,
1: So isa din na kailangan i-consider ninyo kung umiinom ba kayo ng madaming tubig and also kailangan po ninyong maglakad na early in the morning. Kapag sa Lipa City po kayo, subukan po ninyong bumisita sa ating Yes to Health Clinic dito po sa Santa Rosa. Meron po tayong flash out doon, makakatulong po sa inyo. Isa po yan sa protocol na ginagamit ko po sa kapag merong ganyang problema, chronic constipation, and also may mga pagkain po na kailangang iwasan po ninyo katulad ng tinapay and also pag-inom ng tubig habang kumakain, also pagkain ng puting kanin. Those are mga protocols na pwede po ninyong kailangan ninyong gawin, and para mas makapag-usap tayo ng mas mahaba at mabigyan kayo ng magandang instruction, bumisita po kayo sa clinic, sa Santa Rosa Clinic po natin. Nandiyan po ako next week, Tuesday and Friday, nandiyan po ako, duty na po ako balik kasi nabalik na si partner Michelle Ines .
0: Mm-hmm. Ayan, dahil wala na tayong oras, Doc Ron.
1: Yes.
0: Moment of truth.
1: Yes.
0: Ito ho yung ating, this is our last day of our promo.
1: Yes.
0: Meron tayo sigurong other promo, depende. Yes. Depende sa ating bossing. pero dahil last day na natin, yes, tatlo yung pipiliin ko.
1: Wow.
0: Last day na natin yan.
1: Congratulations doon sa mga pipili.
0: Ayan. Sila yung sumunod sa ating mechanics. Unang-una si Ma'am Jelin Fernandez.
1: Wow.
0: Congratulations, Ma'am Jelin.
1: Congratulations.
0: Ayan. At si Ma'am Luningning Abines Katungkan.
1: Mm-hmm. Congratulations, ma'am.
0: At si, sabi dito, Luz Potensyon Adike.
1: Adike.
0: Mm-hmm. Oh, ayan. Congratulations po sa inyong tatlo, ha? Tatlong babae.
1: Nakahabol.
0: Ito. Nakahabol kayo, ano. Ayan. So, ang gawin nyo po, i-chat ninyo itong page. Huwag kung saan-saan mag-chat. I-chat mismo, i-message itong page. Mm-hmm. Ilagay ang inyong complete name, ang inyong complete address, at ang inyong contact number.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. At, kahit ma-delay, mm-hmm, yung iba kasi minsan kasi nadidelay eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh makakarating
1: po
0: yan kasi naka-record na sa amin yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So thank you very much sa inyo at salamat sa lahat na nag-participate. Huwag ho kayong magsawang makinig, manood sa ating palatuntunan dahil alam nyo ang mumunting ka lang, sabi nga ni Ernie Baron dati, idol na idol ko yan, mahit pa ako.
1: Knowledge is power. Pagka sabi doon ng gabi.
0: Kung walang knowledge,
1: walang
0: power. Yan ang sabi ni Ernie Baron. Kaya mumunting ka alaman ay malaking bagay,
1: mm-hmm,
0: kung ang pinag-uusapan ho yung prevention ng ating mga problemang pangkalusugan. Dr. Ron, baka meron ka pang gustong sabihin sa ating mga ka-wellness.
1: Yan po mga ka-wellness, mga katropa, alagaan po ang sarili and of course, make it your motivation to change your lifestyle, especially po mga ka-wellness kapag kayo po ay naninigarilyo.
0: Mm-hmm.
1: At make it a reward doon po sa mga mahal ninyo sa buhay to live longer sa pag-iwas po ninyo paninigarilyo. And of course, help, matutulungan po kayo ng mga withdrawal syndrome ninyo para pagpupunta po kayo sa ating mga clinics and also ang ating pong Santon Plus Gold. Para makaiwas sa mga karamdaman araw-araw, ang ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3. Ingat po kayo sa weekends ngayon, mga katropa at mga ka-wellness.
0: Maraming salamat, Doc Roy. Maraming salamat, mga ka-wellness, mga katropa. See you again next week.
1: Yes.
0: Sunod na airing natin, Sunday, around 11 to 12 a.m.
1: Yes.
0: So maraming salamat po. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig, pagtitiwala sa palatuntunan pong ito. Kaya laging subaybayan ang programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
4: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
5: XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea! Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, Diyos ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa Diyos ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na Diyos ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa Diyos kini.
14: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, 1:40 na sa hapon. Ang atong oras, hatog ka natin sa Zanthone Gold Coffee Mix. Don't just drink ordinary coffee babe, go for gold tayo. Zanthone Gold Coffee Mix is a premium herbal blend packed with pure mangosteen, glutathione, and collagen. Boost your immunity, increases your energy, and glow from within. All in one na ni siya babe, and lami kaayon ni siya nga kape. Ang Zanthone Gold Coffee Mix, the gold standard for our daily wellness. Available ni siya sa itong mga drugstores and of course sa itong Yes to Health clinics nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giningaw na kay Kunimo.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giningaw na nimo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
7: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw, mupahilak ka nimo. O mupakatawa.
8: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayok. Ayok na.
2: X-Rated.
3: Moritz.
10: Unya, karon. Pahilak-hilak na.
2: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated.
2: Here's a song for you mga babe entitled With a Smile by South Border. Bahit lang ko niya tutuon sa programang X-Rated din sa XFM. Of course, inyong makauban, Babe Sabrina.

did it. Another song from Jonna entitled Init sa Magdamag. Balik ko taod-taod, babe, sa itong programang X-Rated.

0: tanun-on sa kuay. Ano man na, Engineer RK, naunsa ka? Mingon lang ganit kong init sa magdaman. Parang feel na feel niyo yung init, ah. Ano, una 50 na sa hapon, mga babe. And of course, di lang gihapon tan. Uban-uban gihapon ta karong adlaw. Sa atong programa, ang X-Rated ni sa XFM. Ayong hapon sa mga babe na to diha. Na ganina pa nakasubaybay. Actually, kagahapon pa nagsubaybay. Nagbabalik na naman ang inyong babe ng bayan. Wala ta kagahapon, mga babe. Kaya na yung mga emergency. Yung mga wala at bitaw na to na ano, na kit-i nga mga mga situations along the way.
1: You see.
0: Grabe talaga ang ano, ang reaction ng ating mga kasama dito. Alauna 51, kumusta mga babe nato dihang ganina pa nakasubaybay. Sa mga babe nato intawon nga. Nagpaniud to pa karong mga orasa. Late ano na siya lunch mga babe. Pero ang uban pod kay gidungan na ang pamahaw og paniud to, no? Kanang brunch kunuhay unya ang ending kay nagsakit. Okay, kana laging pataka na lang og pasagad sa ilahang lawas. Pero ayo kabala ka mga babe, kay kung na time gyud nga dili ta ganahan mo kaon or wala tay gana mo kaon. Kunya gusto gihapon ta nga healthy ato ang panglawas. Pwede nato na higupan og kape ang ato ang healthy nga coffee, ang Xanthone Gold Coffee Mix mga babe. O di ba? Mga inihintay niyo. Bili na kayo dyan. Naalang ko giabot na hulog pagyo. Ayan mga babe, sa mga ano nato diha, mga pinalangging nato na mga babe na gusto ka ayo magiguban sa tong programa karon. Ayaw ka bala ka kay pwedeng-pwede ka ayo na siya. Welcome kay Abli, ang kasing-kasing ni Babe Sabrina sa mga ingon-anak na mga butang. Pwede ka mo mag-text sa tuwang text line, magpaabot na sa inyo ha mga greetings, requests, inyo ha mga shoutouts, mga shawi niyo diyan. Yung mga ano niyo, mga pa-birthday greets sa mga loved ones niyo. Sa atong text line 0969-333-0537. Or pwede pud mo mga babe nga magtan-aw sa tuang Facebook live. Oo naman. Oh, live na live ta. Nga makita karon. Live na nga makita karon mga babe sa tuang Facebook page. Pangitalan ninyo ang XFM Davao Katropa Digital. O bagha, ako ang i-follow nyo ako sa aking mga socials. Sa kuang Facebook and Instagram, Babe Sabrina. Sa kuang, yeah, same. Sa kong TikTok na lang. Pila na lang po din nyo akong TikTok. Ayaw na magkaulaw.
1: Easy.
0: And of course, akong Facebook account, Sabrina XFM Davao. Alauna 53 sa hapon. Sa mga babe nato dihang nag-LL karong mga orasa. Oo, laban lang gidiha sa pag-LL, babe. Paglaba-laba, luto-luto, ganyan ba? Pag-ligid-ligid, inyong pag-lakaw-lakaw, o glingkod-lingkod diha, o diba? Kala nyo. O kung makita rin sa itong Facebook Live nga medyo hiwi ang nong ni Babe Sabrina, sige na lang kay, kita kong ngipon. So hiwi siya, naghubag siya gamay mga babe. At least gamay lang, diba? Dili kayo, grabe. Kasi kung makay mo, ay, natural, gidling hiwi ang nong ni Babe Sabrina. Yes po. Ayan, bitaw babe ha. Sit back and relax dira kay, ako ang bahala sa inyo ha. Dagantag chikahan, mga... dali ka ng labing-labing. Basta ko ang bahala sa inyo. Si Taysa, nainagano sa kuader. Kiligod mo po dagamay. Kanabitaw nga mga text ng inyuhang gidahom-dahom. For pila ka oras. O niya ni pop up radio siya. Kadali lang.
2: Ayaw!
0: Nag-reply. Diba, ana-ana siya. Kay panagsara man ganyan mga yun. Panagsara na mga yun na ang ma-opportunity. Ay, sa mga babe na to, asa man ka nag-plaster karon, asa ka nagpamilya.

0: Now, maayong hapon sa imo ako. Naminaw ba ka diri sa tuang sa dial sa inyong radio no sa XFM 89.1 Davao. Maayong hapon. Sa mga babe po nato nga nagpaminaw diri karon sa XFM 107.1 Tagum o sa XFM 99.5 Jensen. Maayong hapon sa inyo. Ang tanan diha, babe. On sa mga babe nato diri sa Maymati City. Maayong hapon, XFM Bukidnon. Maayong hapon sab sa tanang mga babe nato all the way from Bukidnon. Og ang mga babe nato diri sa may Pagadian, Zamboanga, Ipil o Laras na diha, maayong hapon sa inyohang tanan. Og sa mga babes sab nato diri sa may San Franz, XFM 91.3 San Franz, XFM Tacloban and sa XFM 88.3 Cebu, ingon man sa XFM 101.7 Canlaon, maayong hapon. Ako asa maka naka-plaster karon. Bika na, babe. Oh, bika na, kanak. Oh, paminok, pakusgi pa ninyong radyo. Sa mga drivers nga naminaw karon, nagpalanog-lanog, ato mga gasolinahan karon nga naminaw, nagpakusog sa ilahang mga radyo diha. Kay sugda na gitaw-taw ng atong drama. Ay, mo radyo nilang gipaabot. Balag din na mutingog si Babe Sabrina, basta mutingog lang ang drama. Hana. Mungin nilang ginapaabot-paabot mga babe. So, ayaw lagkabala ka diha, kay mutingog na nakaroon. Oh, well, nagalingkod ka diha. Tagaanta kag time nga magtimpla og kape. Ato ang Xanthan Gold Coffee Mix, no? Kaya musugod na ang drama, babe. So, dapat well, drama na diha, maghigop kag kape para dili ka ma-stress. Para iwas stress. So, kung sa manay mo hang gina-batsyag diha karon, yung ginabati, ayaw ka bala ka kay lumalabay lang na siya. Kablokan si tawag, ana, Mirisi.
1: Ayaw!
0: Dibit ako kung sino yung gina, ano diha, ginatubang karon, atubang nga lang na sila, ayaw lagtalikod. Kaya ngayon, ana, dyan na ako, magtalikod ka, pag atubang ni mo na, ragihapon na. Pero kung atubang na ni mo, umabot ang panahon nga, maginahinay, radyo na siya gwala, o, diba? Alam nga naman, ana, mo dyan, mura gugma ba? Kung invested ka, ayaw ka sa tao, tapos narak ka si, diha, sige atong, sige atubang, karugayan, biyaan ka, ana. Beta mga babe na. Sige na, ready na yung mga kaugalingon, babe.
2: Easy.
0: Ikaw na, baby. Ibika na diha. Hey, ready na yung self, babe, guy. Musulod na ko. Isulod ko na. Isulod ko na, babe. Ready na ba ka? Ani-ana. Ani-ana. Ani ana. Atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakwal. Ayaw kong latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Masubra ka tukirok. Putlon ko ni Agmat sa bayang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sakit pak Adam. Lipai aku. Buskan aku setenan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing sogilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-Rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Maayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kiningo sa kalalaki nga taga Agusan del Norte. Kining maong tampo karon atong giuluhan og for better or for worse. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Adam, 25 years old. Kining akong problema, babe, mahitungod sa among sitwasyon karon, kauban sa kuang ka-live-in partner. O garan inyong hisabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon niini ang tanan.
1: Ma, amin ko.
2: Mayong hapon nang.
3: Kinsa ni mong koyog, Adam?
1: Ma, ako kon kining siya si Angel, ma. Ang akong uyab og mamahimo na niya ni mong umagad tungod kay nagsabak siya sa akong anak.
3: Unsa? Ah! Oh. Okay ka ba, may? Biya din sa kumpani, may!
1: Ayaw, Angel!
3: Unsay ayaw? Ha? Why magbawat na ako? Kay ako ning palimay. Gawas na! Og ikaw, Adam, makiistorya ko ni mo.
1: Angel, wata ko sa gawas. Pabuta ko. Mag-istoryahan nila sa Miss Mama. Madali ko mahimong buwagan si Angel. Sabot ng mamahimo na niya kong amahan.
3: Simple kayo ang mong buhaton, Adam. Pakatawon lang ni mo ka ng bataa. Og maghimo imo siyang kuhaon. Og ani na din eh. Og biyai katong babayhan.
1: Madili. Mahal ko si Angel. Og dili na ko siya mahimong biyaan.
3: Oh, kun mo ka na imong gusto. Pagbili. Ang magpabilin din eh, umuoban ka atong babayhan na. Kay kun siya ang imong piliyon, di ko na ikaw ilhon nga anak!
1: Ma!
3: Pagpili!
1: Sorry, ma. Pero dili na ko mahimong pasagdan si Angel.
3: Aw, kun mauna, layas din eh! O kayaw na ba?

0: kinahangi mong ilion?
1: Mapasaylo ako. Pero dili ko mahimong pasagdan si Angel. Mahal ko siya. Mahal ko ang umabot ng mga anak. Ang imong apo.
0: Oh, kung mao ka na. Layas na din eh. Layas!

0: Unsa? Mao na ang nahitabo? Ha?
1: Oo, pa.
0: Unya, Adam. Ha? Magkaantos ka, kaasa mong kapobre. Panday ra baya ko.
2: Manabaho sa kunay. Mutabang ko sa atong kalisod.

0: Adam, basin magmahay ra unya ka sa imong gipili nga nga desisyon.
1: Dili, Angel. Mahal ko ikaw. Mahal ko ang umaabot atong anak. Maong labangon ko ang kalisod.
0: Bisan pa pa kun giabandonar ka na sa imong inahan.
1: Sa pagkakaroon na ka na sa mama. Pero ulas nga makakita siya sa iyong apo. Pohon, mausap na niya ang tanan. Sige na. Mga tuhog na ta. Masamuha ni Timan eh. Mahal ko kay ikaw, Angel.
0: Mahal ko sa ikaw, Adam.

0: Pinakabuhan ka ron. Maganak ligi ka.
1: Oh, Adam. Ah, tuot. Kumusta naman ang imong trabaho?
0: Okay naman. Isip staff sa opisina. Pero mga lagi, makafeel ko nga dagang sip-sip. Nya, nasa isuya-suya.
1: Kung mahitabo na nimo, simba ko, suyaan ka. Ayaw ba yung pagtukol, ha?
0: Ako nang iandam ang akong kagalingon. Ang ako, trabaho lang yun.

0: Adam! Adam! May sakit ang akong tiyan. Mga anak naman siguro ko ini.
1: Unsa?
2: Enge! Suka!
0: Mga anak na siguro ko pa. Sakit ang akong tiyan.
1: Dadalo ko siya sa ospital pa!

Babe Sabrina, dali na mong gidala si Angel sa ospital. Wala ko makasabot sa akong kaugalingon at tong hitabua. Nalipay, nakuyawan. Wala ko makasabot sa akong kaugalingon. Kailagi, first time nako nga mamahimong amahan. Pero dito sa ospital, Babe Sabrina, usa ka balita ang nakapahugno gyud nako og maayo.

0: Unsa man na to ini? Isisaryan mas Angel. Asa mo tabang itaw di kong kantidad para sa operasyon?
1: Sige lang. Mangita tag paagi, Adam.
0: Ayaw na pa. Ako na. Bahala na lang ni.
1: Unsa imong himuon?

0: now kapang ipakita nako dinhi.
1: Mabaluoy ka. Kinabuhi sa imong apo ang nakataya. Maluoy ka. Muhuam ko ni magkwarta para bayan sa operasyon. Maluoy ka, ma.
0: Sa oras nga mibiya ka ni akong panimay, Adam, gikalimtan na sabdi ka sa hingpit. Giisip ko na ikaw nga patay. Mga pasilo ako. Wa ko'y ikatabang ni mo.
1: Ma, please.
0: Biya na din eh. Biya na!
1: Ma! Mabaluoy ka! Abli ni Pultan! Bawa makukwarta! Ma! Ma!

Asan ko makita kwarta ini? Luwag pa luwag ka. Nabangi ko. Dali na kumayong pasagdan si Angel o ang among anak. Maluwag ka. Nabangi ko. Magkakita lang ang takong kwarta. Maluwag ka.

0: Pa, natawasan agad ako na da. Nasir-sir kong pangitaan eh. Pero kinagad akong na da. Gibahuam ko sa kong amigo.
1: Ay, nagunaw na, Adam. Tugod kay nakahuam ko sa akong amo.
0: Unsa?
1: Oh, gani mo sa imong paglakaw ganiha. Naibaw ko nga, pakyas kag yun sa imong pagduol sa imong inahan. Maong dali kong miadto sa akong amo o nanghuam ko ang kwarta para bayad sa operasyon. O naluoy ang akong amo o ipahuam na sad ko.
0: Salamat kay pa. Daghang salamat.

0: lalaki ang atong anak.
1: Adam.
0: Magpakaayog dali ha. Aroma mauli na ito sa ato.
1: Adam.

0: Pila ka adlaw kay kan karon? Pasko na. Ug dungan sa Pasko mo ang imong birthday.
1: Oh.
0: Unsa may wish nimo sa imong birthday?
1: Akong wish? Nga mahatagan na tag maing lawas. Hatagag dugang grasya. Bisag pobreta pero malipayon lang. Huwag ang katapusan akong wish. Nga unta. Dawato na unta ta ni mama.
0: Adam.
1: Kanalangkit na. Magmalipayon ta. Huwag dawato na ta niya sing.

0: Happy birthday. Oh, Merry Christmas.
1: Sa una, kana-birthday na ako. Bungga kayo. Naiinasal. Lami kay mga sudan. Dagang barkada. Takainom. Pero karon, simple ra. Bam-e. O sa kalitsyon manok. Soft drinks.
0: Nagmahay ka?
1: No. Huwag ko nagmahay. Ako lang ikumpara sa una. Nabungga kayo. Unya na ang akong mga barkada. Pero karon lain na. Banyang uban. Huwag na magparamdan ang uban akong mga barkada. Simple lang yung celebration.
0: Adam.
1: Pero kay baho ka? Maunang pinakanindot nga birthday o Christmas nga akong na-experience. Tungod kiniya ka. Naang akong anak. Huwag mali pa yun, tabi sa nakalisod.
0: Sorry.
1: No. Ay, pag-sorry. Please. Huwag ko magmahay. Sa ako nang ikaingon. Happy ko karon. Og mahal ko kay ikaw.

0: Naghilak man ang bata.
1: Di ko gusto itong papa. Nas gawas.
2: Ay, ay, Angel. Adam. Lagi mong inahal. Adam. O di ko gusto ganit niya ang bata maumihilak.
1: Utsa.
3: Oh, my God. Adam. Maul yung imong gipuyan. Nakaantos ka din eh.
1: Ma.
3: Maunang imong kahintang. Og imong padako ng akong apo. Pauli sa ato. Dito, hamugaway ka. Di ka magkalisod. Balik sa ato. Pero, kamura og ang akong apo.
1: Pasaylo ako, ma. Kung mamang lagi ang gusto, dili ko makahimo, anak. Mas palabihon ko pang mag-antos. Kauban ang mga mahal na kus kinabuhi.
3: Adam!

0: bansa nataktak ka sa trabaho.
1: Kailan ni mama ang tag-iya sa kumpanya? Iyang gamaneho nataktak ko.
0: Nakaako ang imong inahan ni Ana. Adam, mag-unsa na lang taini. Gamay na lang bayan ng kwarta nato.
1: Ayaw ka bala ka, Angel. Dili ko mag-urong. Mangita ko trabaho. Bahala waiter, janitor, security guard. Bahala na. Basta ka makabuhi ko ninyo.
0: Balik na lang sa inyo. Huwag dada ang bata. Antuso na ko. Basta di ka lang magkalisod ang atong anak.
1: Ayaw pagbuhi, Angel. Mag-inunungay ta. Bisag unsa mahitabo. Bisag unsa kalisod nga atong sa gubangon. Way mabuhi na to. Aba? Bisag unsa kalisod. Mag-inunungay ta. Aba, Angel? Angel?

Sa tinadanay lang, babe Sabrina. Nagkalisod yud mi karon. Pero nagtuo ko nga dili ka na babag. Aron dili kami mo padayon sa kinabuhi. Daghan mang mga pagsuway, pero latason kininamo. Og isalig na lang sa Dios ang tanan. Apan, babe Sabrina, mao kini ang akong mga pangutana. Sige og push na ko si Angel nga pabalikon ko sa amua og dadon ang bata. Aron lagi daw mahawas sa kalisod. Og mag-anhian lang ko niya. Basta matod pa niya ang importante na kaluwas sa kalisod. Angay ba nga ako ka ng buhaton, babe? Og unsa man po'y angay na akong buhaton aron makadawat si mama nako sa iyang apo og labaw sa tanan, madawat si Angel. Magpabili na lang bagyud kong ingon ani og antuson na lang ang tanan. Palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat, babe Sabrina. Adam.

0: Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na. Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, Vision X Plus.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, Rapatpat Malaybalay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati.

0: lipog lipong lipong mo to nga nakadungog ko sa radyo anang hantog plat gol niya agad tumarhan na akong lula mo to ni palit ko akong gitisingan akong giminte nakaharot og duwa kastab akong nabantayan na nawala naman tong pagkakit sa kutang kugo lipong lipong dagang salamat sa Santon plat gol mga pareha o gibati sa ako istingin ninyo na yung Santon plat gol basin pareha na ako muangay sad muani ako di ay si Jonathan Layaw Santon plat gol user sa patpat malay balay tito
1: Santon plus gold papakyas to health Santon plus gold mabalit sa mga butika sa inyong lugar
2: Santon plus coffee mix
3: ako si Maricar 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia dili ko katulog denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon plus coffee mix ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok akong gitry lami kaayo siya din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko nalipay kaayo ko so kamudiha na may mga insomnia mag Santon plus coffee mix kamo
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik nakog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
9: Purma dagani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.

0: Iwas Kung Di Mo Na Mahal by Jonalyn Veray. Marami na namang nakarelate doon, mga babe. Kinsa ka ang mga nakarelate ato. Di na lang ko mag-tell, oy. Dagan kayo mga nagmaoy karon. Kaya alangan ang kanta Kung Di Mo Na Mahal, o diba? Anyway, mga babe, itong oras, alas 2:35 na sa hapon. Kumusta man ang mga babe na dadihan nga nagpahipi lang karon mga orasa? Sa mga gusto di magpabot sila mga advices, daghan gaagayo na nga advice. Mga advice, ito ang letter sender karon kay Babe Adam. No, grabe ilahang paghinigugma ay, no, kanang... Ano gani daw to ang title 'di ba sa tuang swatampo kan is for better for worse. Kasi dili man siya for better kasi wala man talagang better doon. For better talaga, for better for worse talaga. Kumbaga bahalag magkinaunsa, magkalisod-lisod man ta, bahalag mo sudan ratag saging, basta kay labing. 'Di ba? Kanang literal na pinaglaban talaga ang pagmamahalan ng dalawang nagmamahala. Oh! Yun naman talaga dapat ang gawin. No? Piliin mo talaga yung kung saan masaya ang puso mo. Pero yun nga, sometimes, somehow, kailangan din siyang timbangin. Oh! Pero pwede magod sila makapaningkamot, no? Nga sila lang magpalayo-layo sila. Sige daw, bitan ako datan yung mga advice, be, kung pareha batag mga mindsetting. Bita ko pareha bagyod ang unod sa inyo mga huna-huna o sa ko ang huna-huna, mga be. Kabit ay check na to diri kay na ganina nagpusot-pusot to mga text diri ka ganina eh. No? Mga advice nga mga wala diri wala dito.
1: Easy.
0: Ay wala diay. Ayan, ay ni nagtambag diri ato sa nimbasahon una ta magdawat og caller ha kay para tagaan sila tog chance kineto ang mga texter kay murag taod-taod na gid ni sukad paglingkod nato diri. Nadigid kay sila mahatagan og pagtagad. Kineto ang mga texters. Adam, ayaw biyay si Angel. Gipili ni mo siya sa panahon nga walay mo suporta ninyo. Busa panindugi. Panindigi, siguro niya. Ang imong desisyon. Barugi. Ang imong desisyon, diha, babe. Ayan, apagid na rin. Oh, sige. Bakit kayo ngayon lang nag-ano? Wait lang sa mga nagatawag, ha? Chill, pakaks lang muna tayo, mga babe. Babe, Adam, pangita og bisan unsang matinod anong trabaho samtang nangita pakag mas maayong opportunity. Walay ubos nga trabaho kung limpyo ang panginabuhi para mabuhi nimo si Angel og dili magsalig sa imong mama. Di tama pod. Amo na akong gingon nga kung if they truly love each other, then siguro mag-separate sila. Kumbaga, though, kailangan magin na to ang bas-bas, no? Blessing sa to ang ginikanan, especially pag magbuupod tag other family. Pero yun nga, medyo pigado lang ang sitwasyon and ginaipit sila sa pagkakaroon. So why not, kanang maningkamot sila and i-prove nila silang mama. Parang same lang din sa storya ni, ano, ni Sanyel ba to? Last day, no? Na parang ganito lang din. Pero dato lang tong ginikanan sa babae. Ayaw, sukihang imong mama sa kasuko. Basi og nasakitan lang usab siya. Og naglisod sa pagdawat sa sitwasyon. Oo, si ano, si Juan Guri, ang gignan ani ang babae. Ah, okay, ang lalaki di ay tama. Lalaki ang mama ni Adam. Hinahinay og duula gihapon ang imuhang mama Adam sa hustong panahon madawat ra gihapon. Muabot ang adlaw nga matunaw ra na iyang kasing-kasing. Ayaw pud niyo tunawang kasing-kasing, oy. Siguro mahumok ang kasing-kasing nga mudawat sa ilahang tulo, no? Sa ilahang tulo, kumaga sa ilahang pamilya. Sige, sa mga gusto pa diha mag-advise, sige, ito nang tiwasan yung mga advices karon ha. Text mo sa 0969-333-0537. O baka, pwede po mumutawag sa same number mga babe para makahatag og advice sa inyo hang letter sender karon si Babe Adam. Sige, matubag tagi sa katawag. Hello, babe, maying hapon.
2: Maying hapon, babe. Sabrina.
0: Ay, hello sa mga babe. Fatima, kumusta naman ang kinabuhi? Oo, wala ka nakasulod pila ka adlaw, no? Karon pa, no?
2: Karon pa niya ko kasulod yung taon.
0: Pero at least, nasulod ragyod, babe.
2: Nasulod ragyod.
0: Nasulod ragyod. Nadawat ragyod. Babe, Fatima, para sa imo, lisod ba ang sitwasyon karon ni Adam?
2: Ay, lisod din kayo, babe, sabi na, oy, bago-bago sila nag-inyo, tapos nagulit sila yung anak, nga, wala pa rin sila gidawat sa binikanan sa lalaki. Ang ako alang advice kay Adam, dapat maningkamot dito o trabaho, kay para lang ko sa iyang mag-ina. Okay. Dili pa siya madawat sa iyang inahan, iyahan na lang na hinahinayon o sabot na ingunana ang ilang sitwasyon, kailangan kapubrihon. Ay, madawat rin mga po na sa iyahan, mama.
0: Pag-abot sa panahon, di ba?
2: Pag-abot sa panahon.
0: So ang yahan na lang karon maningkamot siyang trabaho, babe Fatima.
2: Oh, mangita dita og trabaho. Bahala na og ganing gamay sildo at least na siya trabaho. Oh, at sa ikabuhi sa iyang
0: ina. Correct. No? Kumbaga, walay gamay nga trabaho. Basta ang imuhang katuyuan is ang mabuhi ang imuhang pamilya.
2: Oh, mabuhi ang iyang pamilya.
0: Oo, ayan. So kung ikaw ang nasa yung sitwasyon, babe, ngayon na nga dili madawat sa pamilya, unsa pud imong una buhaton?
2: Ang muna ko, ako na lang po nga ikuan, ilit doon ang kanan ko. Pero muabot rin mga po na sa panahon nga muumok ang kasing-kasing sa ako ang inahan. Huwag daw ato niya.
0: Ayan. So, ayan. Murag ingon anak man dyan siguro, no? Magpaabot na lang kita sa sakto nga panahon. Kaya di man po nato mapugos usahay ang mga butang. Babe, Fatima, salamat kayo sa imuang advice. No?
3: Daghang salamat.
0: Imuang greetings dyan sa to ang mga babe nga naminaw karon.
2: Greet din ako si Marvin, si Elios, si Dato Kali, o si Madam G9. O sa ato ang someone balalab. Ate Chris, na muli ay karong sabado tuhon.
0: Diha sa imuha, diha sa imuha.
2: Oo, muli siya diri ako po.
0: Sana all!
1: Isi.
0: Grabe, kalami sa love life. Oh, sana all kayo. Pero anyway, no, good luck. Pag-abot na ni Babe Chris, no? Diya. Sana all ang gitataman ani mga babe. Bitaw, Babe Fatima, salamat kayo sa imuhang advice, sa imuhang greetings. Amping di akanunay, mwa, chup-chup.
2: Exciting.
0: Kana bitong kanang ano bitok kay kanang kipot kayog tingog ba? Kanang wa pagid sukad maagii bitaw. Grabe ka kipot. Kanang Murag iring na ipit. Ay. Ito sa iring. Oh, lahi ang narak. Alas 10:43 sa hapon mga babe. Sige, ito ang tagagpagtagad kini sa ito ang mga let kinis ang mga texters biki. Muna na ba sigma bato nagyukuan ni diri mga babe mo kanang di na to mabantay ng mga text, di na to mabasa tanan. Salig sa Dios ug padayon sa pagpaningkamot. Adam, ang kalisod temporaryo ra na. Apan, paabot ang bunga sa pagpailob, mahimong mulungtad kana hangtod sa umaabot. Lalong labit ka ini silag mga advice ay. No? Ang ako gra isa sa ganahan ako mag-advise pud kay si ano si Leonard ba to? Kay naajud na ano, naajud na Bible verse talaga. Himuha nga inspirasyon ang imuhang anak Adam aron mas maningkamot pa ka sa kinabuhi. Tama gyud. No, ana nga kumbaga maging kusog niya ba para magpadayon, mangita og trabaho. No, kana nga tama sa gingon ni Babe Fatima nga dili man importante nga kailangan dako kag sweldo dayon. Ang importante na kapangita kag trabaho, mapakita nimo sa imong asawa, sa imong anak nga responsable ka nga amahan, bahalag nagkamuritsing, nagkalisod, basta kay unong lang gyud gihapon mo. Ayo sa to i-consider yang gingon nga mobalik ka dito nya uli-uli an ra nimo si Angel pag sure diha. Hi, hello. Hi, hello. Good PM, babe. I miss you so much. Chris of Pagadian City, I love you.
3: Daghang salamat.
0: Salamat kayo, babe Chris. So, parang may pa I miss you so much pa, may pa I love you pa talaga, di basta-basta. I love you, DJ Sabrina. I love you too. Kinsa man eh, sige, ano, si Si Jay Digamo. Oo, nakita na ko yung text, no? Previous text niya, ningon man siya nga si Jay Digamo ni. O niya, iyahang sunod ng mga text kay Sabrina. Sabrina, I love you, babe. I love you, DJ Sabrina. Wala na siya pangalan. Karon, hello sa mo diha, babe. Jay Digamo. I love you too. Sana all. Alam kayo na sa feeling ka nang may mag-I love you sa imuha ba? Bisag na rin nalanggod sa ere. Okay na ko, anak. Di naman gid siguro tayo maka-experience sana in real life. Wala na gid siguro tayo mahimo aning yun. Sige, tanawin sa ito mga nag-tanaw po sa ilaha. Nagtanaw sa ito ang Facebook Live karon, no? Pinagi sa ito ang XFM Davao Katropa Digital na Facebook page. Pangitaan na ninyo, babe. Kaya pwede mo makakomment niya. And of course, makita ninyo ang kaanyag na ito, of course. Nga naman. Asa naman to ang ano diri? Sige, check na to. Naka-live ta. Ayun. Christian Joseph de la Torre, shoutout DJ sa Suking Tigpaminaw sa Tisa Labangon nga sina Boss Tata Mabala, Noel Abelong, Glenn Navarro og Nolan nga nagbuhos karon. Oy, salamat kaayo no kanunay nga nagasuporta. Maayong hapon sa inyo ang tanan diha mga babe. Babe Randy Santisas listening sa kuang program kan, salamat kaayo. And Uncle Dars, maayong hapon watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
3: Daghang salamat.
0: Abot na naman tayo ng Hinatuan mga babe. Harold Salang, shout out watching from Puroctri, Kamansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Ayan, dagang salamat sa inyong tanan diha mga baby. O sa mga nagpahipi lang diha nga nagtanaw sa tuwang Facebook Live, maayong hapon sa inyong tanan. Tigumi ang gamay nga kita og likayi ang mga dili kinahanglan nga gastuhan. Suportahin mong pamilya og ayaw biyai Adam. O, ano, lagi magtuon. Kulang na lang ba magdoon? Magpabilin ka nga matinud-anon og responsable isip amahan kana ang gipadakong pinakadako dito sa maniuy. Pinakadakong regalo nga mahatag nimo sa imuhang anak. True. Kayo jud og biya. Anyway mga babe, alas 2:47 sa hapon og diri sa ta bago ta magtiwas karong hapon. Bago ta mag end ani atong programa. Of course ang atong tambag para sa atong letter sender karon kay Babe Adam mga babe. Babe Adam, una sa tanan, no, saludo kaayo ko sa imong pagbarog. Isip usa ka bana og amahan. Bisan wala pa mo na nakasala. Actually, live-in partner. Eh. Mabot yung mong giingon sa first ni mong letter, no? Live-in partner. Dagang lalaki manggod karon ang mas pilion ang sayon. Diba? Kanang easy way out, bitaw. So, if they feel nga medyo lisod yun ang sitwasyon, muhawa sila. Dagang lalaki ngayon, ana. Pero ikaw, gipili nimo ang responsibilidad. Apan na lang ko yung mga reminders lang po. Dili sa iyo nang inyuhang kahimtang karon na gets nato na ang kalisod, no, ang kapait. Grabing paningkamot, nakita pa nako nga nasakitan ka sa sa wala pagdawat sa imuhang inahan, sa imuha, sa imong anak o sa imuhang ka-live-in partner. Naapektuhan ka sa imuhang trabaho. Og nakita po nato nga naglisod ka kamong duha sa imong partner financially tungod pud lagi sa mga sitwasyon. Pero ang tinuod nga sukod no sa usa ka lalaki babe, dili na siya makita sa kadaghan gyud sa kwarta. Kundi dili sa kanabitong batasan sa lalaki nga kabalo mo barog bisan nga nagkalisod-lisod na intawon, barogan gyud kung unsay lang nakita nga tama og ipaglaban ang tao nga love nila. Sa pagkakaroon, ayaw pugsa si Angel, no, nga kanabitong mahingong ka nga dayon na lang nimo nga mubalik ka or muuyon ka sa gusto ni Angel nga magbulag mo, mato ka sa imong pamilya. Kay lisod ka ayo na Babe Adam, ang usa ka pamilya nga dili kompleto kung ang isa ra ka ginikanan og ang anak, no, tapos isalikway ang isa, murag lisod jud ka ayo siya. Ang pinakamaapektuhan ang inyuhang anak. Dili pod nimo pwede nga ibaylo ang imuhang pamilya para lang magpuyo ka nga comfortably, di ba? If you wanna live comfortably, paningkamot. Ayaw biyain mo ang pamilya. Para lang maka iagom ka og komportable nga kinabuhi. Pero broken mo. Sugod po day ka, magdako imong anak nga ingon ana, makita niya ingon ana. Mahitungod po sa imong mama, dili na to mapugos no ang iyahang kasing-kasing nga ma-okay din siya or kanang matunaw dayon iyang kasing-kasing. Ang pwede nimong buhaton karon ipakita nimo ang padayon nga pagpakita no nga responsable ka, matinud-anon ka sa imong pamilya. Og tarong nimo ang gipadako ang iyahang apo. Mora man siguro na iyahang kinahanglan. Diba? Mora man siguro na iyahang giingon nga basig di nimo mabuhi og tarong o ginasukod kaniya taman sa ginhawa. Nausahay ang panahon.

0: Nga ipadayon ang inyong relasyon, no? Ayog biyae si Angel. Instead, magtinabangay mong duha. Himuha siyang kusog. Himuang kusog, imuhang anak. O same po si Angel, himuon kaniya o imuhang anak og kusog. Ang kalisod, dili na siya permanent, babe. Ang pamilya nga nagkahiusa mo na ay permanente. O sigurado jud ko nga kung nagkahiusa mo, kayanan ninyo na tanan. Og labaw sa tanan, ayaw kalimtigid sa pag-ampo. No? Doon ay mga butang nga dili na nato makontrol. Ay mga butang nga mukalit lang sa tuang nga makapalisod yun sa tuang. O say, makaingon na jud kag lisuda na gid, pigado na gid kay, sakit na gid kayo. Mga butang nga dili na to makontrol. Apan, always know nga na ay Lord nga nagtanaw sa tua og nakakita sa tuang mga paningkamot, babe. So, padayon lang gid diha og laban ra gid. At oras alas 2:52 na sa hapon, mga babe.
1: X-rated.
0: Kapaspas lang gid sa oras, pero sige lang, ayaw kabala ka kay bisan pa man og TGIF karon. Alam niyo ba yung TGIF? Thank God it's Friday. It's Friday and it's payday sa uban. Sana all na lang kami aning igo ra magunitan ang ATM. Ambot na lang. Pero bitaw babe, no, amping ha kung asa man mo niya. Enjoy ninyong weekend. And just make sure nga healthy gihapon ang lawas during weekends, mga babe. Kada itakin-takin kanunay ang mga produkto sa Yes to Health, ang atoang kape Xanthon Gold Coffee Mix. Para healthy kanunay, bisag asa matadadon sa panahon. Dagang salamat sa tanang nakigduyog, nakiguban sa tuang programa karong hapon na, of course, sa mga nagpaabot silang mga advices sa tuang letter sender kay Adam. Sa mga nagtawag, aron nga personal gid sila nga mutambag kay Babe Adam. And of course, pinakaimportante sa tanan, daghang salamat kay sa mga naminaw karon, nakiguban sa to bisag nagpahipi lang ni sila sa kilid.
2: Daghang salamat.
0: Daghan kaayong salamat. Pinakadaghang salamat po, of course, sa tuang letter sender karon kay Babe Adam, no, sa pagpaabot niya niyang suliran. Niyang storya sa kinabuhi o gugma, no, nga kuhaan na itong pagtulunan or pwede na ito nga siya mismo nga ito ang magaydan. Salamat kay Babe Adam og laban ragyod sa kinabuhi. Sa gunsa pa man nakalisod, kana lumalabay lamang kana tanan. O kung ikaw po doon na kay problema karon babe, nga ginasagubang, ginatubang, o gusto ni mo nga at least may mag-guide or may maghatag sa mga idea what to do, pwede gyapon ka mutawag or magpaabot ana sa tuang text line or sa tuang Facebook page para tuan ng tagaan o pagtagaan. Again, salamat kayo. Gamping mo kanunay mga babe, ha, kung asa man mo karong hapon na dadon. Kung unsa may inyo mga kasika, unsa may inyo mga activities karong adlong Biyernes, amping-amping mo kay wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan mo. Alas 2:54 na sa hapon, nagwala na tiigong oras. And again, before I finally say goodbye, ano ito ang programa, of course. Here's my song for you entitled The Gift by Jim Brickman. So whatever it is that you are facing right now, ayaw ka problema kaayo, ayaw padalaan ang mga baby. Lagi, I know, there's always a gift from God. No? Nga ihatag niya. Bisag unsa pa kalisod, unsa kasakit na itong ginatubang karon, somehow makaingon ta, wala na paglaom. Pero naalagi, salig lang yun diha, baby. 2:54 na, amping kanunay diha, babe, ha? Wala na ba si Babe Sabrina para ampingan ka karong weekend? Bye-bye! I

0: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moay usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
6: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ang buto rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
8: Ahay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
9: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibatin na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Pag inom og Premium D3 regyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya, luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaro na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Mapalit sa mga
1: mga butika.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
16: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Like yun. Basta naka-turbo.
17: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
17: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Kaklarek sana!
20: Exciting!
21: Exciting!
22: Sis the Pain!
23: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sis the Pain.
22: Sis the Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain!
24: If symptoms persist, call the doctor.
25: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
26: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
27: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
28: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
19: Kaklarek sana!
20: Exciting!
29: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
30: Extra Drive.

0: Vitamin C, apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan ako ibaylo ang Santong Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santong Plus Coffee Mix.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Clarex!
4: Exciting!
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
4: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: XFM time, it is now 4 o'clock.
13: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
14: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
3: Kaklarex sana.
4: Exciting.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarex, Ana!
15: Exciting!
3: Exciting!

0: plite, plite, pochoy!
1: Kakla Rex, sana!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Copimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod. Nakadungog ako kay Sirin doon, natistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Magsigin, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John, sa taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, bation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Mac Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Paklarik sana.
1: Exciting.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky
4: and I'm proud Sis the Pain user.
3: Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nako. Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay, pinatikim sa akin ng office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Mga katropa. Available

0: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Atak ka, iskun pa.
3: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
2: Saton, pati na si, hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
2: B! Ah, man ako hinom.
3: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Sis the Pain!
8: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
7: Sis the Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain!
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
7: Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.

0: Hoy, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kak Larex, sana?
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarets, Ana!
4: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: pila man day sugal anang true love, oy. Kay akong budgetan.
1: Paklarek sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix.
8: Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
5: Santon Plus Gold.
11: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
5: Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
5: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Visionix, daghan na ang natabangan.
12: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Kaklarik sana!
2: Exciting!
14: Sister Pain!
15: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
14: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
16: If symptoms persist, call the doctor.
14: Southern Gold Coffee Mix!
17: Ako si Cesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix! Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
14: Southern Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, Health Med Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: The time now is 6:30.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: XFM time. It is now 7 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

I tell you? What'd I tell you? One, two, three.

0: XFM time. It is now 8 o'clock.
1: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

The best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

tell you? What'd I tell you? One, two.